0: doon sa tao na mayroong criminal case, hindi po dapat nating isuko yon kung may ongoing dito. Sapagkat dapat po inuuna natin ang jurisdiction natin kesa sa jurisdiction ng mga ibang bansa. At that is a basic tenet of international law as well as a fundamental principle of self-respect and dignity ng isang bansa na hindi pwede nating unahin yung mga banyaga. At the cases po na hinaharap ni Pastor dito ay mga mabibigat na kaso at paano naman niya ipagtatanggol ang kanyang sarili dito sa Pilipinas kung siya ay wala po dito. So, yun po ang aming isa sa mga argumento para hindi po mag-grant ang extradition.
1: Opo, kumbaga yan na po ang inyong magiging posisyon in case hingian kayo ng komento ng Pasig RTC o maging QCRTC kung sakasakali nga po na magsimula na ang proseso, kung sakasakali ha, na itutuloy ng Estado itong proseso Opo. Po ng extradition ng inyong kliyente. Okay.
0: Opo, but of course, Manong Ted, please understand na tentative po yan because we cannot really make a concrete plan of action until and unless patanggap po namin yung petition at doon po ay mapag-aaralan namin yung mga allegation po roon.
1: Opo. Pero, attorney, alam po namin no, ang inyo pong kakayahan, ang inyong responsibilidad to defend your client hanggat inyo makakaya. Pero dito ho, buo na loob nyo na kapag ho talaga ginusto ng Estado at sinasabing sumunod sila doon sa alituntunin at pumayag ang hukuman, wala kayo magagawa.
0: Of course po, pero Manong Ted, of course, when you say Estado, that is the judicial branch of government. Kasi sa ilalim po ng PD 1069 as well as the 2025 rules on extradition, talaga pong sa hukuman po ang desisyon. The decision as to whether or not to file extradition proceedings is executive in nature. Okay. Ngunit yung pag-grant po ng extradition ay judiciary po. That is part of the system of checks and balances in a Republican and Democratic government.
1: Yes, sir. Okay. So, at least po, iamin po nakuha ang inyo pong panig dito, attorney. So, sa ngayon po, kumusta ang inyong kliyente? Kasi lately, hindi ho ba na-ospital? Meron siyang mga medical leave na hinihingi sa hukuman. Kumusta ho ngayon si Pastor?
0: Well, he is in high spirits. But we have to understand also, Manong Ted, Manang Chacha, na our client is in his 70s. At syempre, with all the stress of the ongoing litigation sa kanyang apostolate dito sa Pilipinas, ay syempre po, it has to take its toll somehow. At hindi po siya kasi nakakapag-exercise katulad dati na nakapag-basketball siya at kung ano-ano mga ehersisyo. Ngayon po, syempre, he's confined to his cell.
1: Opo. Kailan po ang next hearing po ninyo relevant po sa pending cases na kinakaharap ng inyong kliyente?
0: Yung mga criminal cases po ay ibang grupo po ang nag-handle. Pero kami po, on standby kami kasi antimano po talaga ang engagement po namin ay tungkol po dito sa extradition. We are on standby as to whatever happens dito po sa tinatawag na meron na daw nga na request from the United States.
1: So iba palang grupo ng lawyers yon, yung criminal case na kinakaharap po ni Ginoong Kibuloy. At kayo ho specifically dito po sa extradition issue na ito. Okay. So
0: yes po, Manong Ted, kasi maliit lang po yung law office namin at maliit din ako, so hindi po namin kakayanin.
1: Opo. O sige, so attorney, kahit na po kayo maliit, marami nagsasabi na kayo daw po ay kung kayo daw po itinutulak na tumakbo sa ticket ni VP Sara.
2: Oh, small but terrible.
0: Ayaw po ni Pangulong Duterte yung mga tulak. Galit po siya dyan.
2: Pero may desisyon na ba kayo, attorney, doon? Doon sa mga nagpipilit po sa inyong tumakbo kayo sa 2028?
0: Alam niyo po, I am a party man. So, it is not for me to decide, but yung sa partido po kung sino pong itatakbo nila. Katulad nga po ng sabi ni Lord Alfred Tennyson sa Charge of the Light Brigade, ours is not to reason why, ours is just to do and die.
1: Sabi nga po ni Commissioner Guanzon, hindi, tsaka na lang po. Okay, sige. Salamat po na marami sa inyo, Attorney Topacio, sa inyo pong panahon.
0: Opo, anytime po, Manong Ted, Ma'am Chacha, and katulad po ng dati ay wamwa.
2: Chup-chup!
1: Salamat na marami. Thank you.
2: Si Attorney Ferdinand Topacio. Ba, di niya pa nakakalimutan yun, ha?
1: Oo. Well, sa mga nakikinig sa atin, o yan ha, ang panig po naman ng kampo ni Pastor Apollo Quiboloy dito po sa extradition process na ito na kanyang haharapin. Definitely, tuloy na po itong prosesong ito. Ang tanong lang dyan, gaano po ito mabusisi, masinsin? Nasa ganun po, sabi nga ni Professor Ferrer sa ating panayam, dapat lahat ng element steps ay daanan para wala pong kwestyong legal. Ang atin daw pong Pangulo ay magde-decision pa.
2: De-decide in a few weeks. Yun ang sinasabi ng palasyo.
1: Yun ang sinasabi din po na executive decision sa usapin po na isusulong ba ito ng DOJ. Right? Kasi nga from DFA to DOJ, DOJ will file the corresponding petition sa courts kung saan po siya nahaharap.
2: Tama.
1: And the decision will come from the court. Yung po yung sinasabi po ni attorney dito.
2: Tama.
1: Okay, sige. So ganap na pong 10 minutes after 8 o'clock in the morning. Ay, panahon na para magkape. Sarap kaya magkape. Sa Boss Mastery Coffee, panalo ka. O diba, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Santone na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, meron niyang Santone na nanggagaling sa Mangosteen na mainam po sa ating pangangatawan. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Boss Mastery Coffee, panalo ka, sarap magkape. And mga kapatid, sa lahat po natin inaabot ng broadcast today ha, sa ating po mga kabayan. Diyan po naman sa iba yung dagat. Uy, si Ate Dina Aquino sa Bangkok. Tanungin mo yung iyong mga friendship dyan na nakabase sa Bangkok. Sila ba ay meron ng kabayan savings? BDO kabayan savings as is, as in? Abay, kung meron na, download na agad-agad ng BDO Pay App now na. Ito yung payment app ng BDO. Mag-sign up at link ka agad ng inyong BDO Kabayan Savings para magamit. And definitely po, inyo pong pakinabangan ang napakaraming serbisyo ng BDO Kabayan Savings. Basta lamang ha, may laman ang Kabayan Savings mo, libre lahat ng transactions gamit ang BDO Pay. Send money, libre. Magpadala sa ibang mga BDO account, ibang banko or e-wallet, no fees. Libre! Wala nang InstaPay o PesoNet fees. Magbabayad ka ng mga bill sa Pilipinas? Libre! Dahil wala nang service fees. Mag-check ng account balance kahit nasaan ka pa sa buong mundo? Libre! Kaya sa BDO Pay, libre lahat ng transactions. Hashtag BDO Pay muna at i-download na ang BDO Pay app. At kung wala ka pang BDO Kabayan Savings, visit any BDO branch to open. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Una, magbukas ka ng BDO Kabayan Savings, mag-download ng BDO Pay App. Nako presto, lahat ng benepisyong binabanggit ko, mapapasa iyo. O diba, yan ang alagang kabayan. And BDO is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas at ang mga deposit po insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. O, jiba? Salamat BDO! Yung aking sinasabi ko kanina, no, na naudlot lang, ito lang po. Maganda rin po siguro nga itong mga labor organizations na may question dito po sa naging desisyon na ito ng Pasig RTC. Maganda rin po mapag-alaman po ninyo na ito pong contractor na ito, sa kanyang ikinakatwiran po sa kanyang petisyon, ha, ang ika niya, ano po, yun daw pong paglalatag ng mga desisyon sa wage order nga po, ang binabangkit niya, dapat daw dyan incremental lang at gradual. Dahil yan daw po ay makakaapekto sa ginagawa pong pagpaplano ng mga kumpanya at maging collective bargaining agreement. At yun daw pong financial forecasting. Yan ha. Ngayon, sabi niya, ito hong petitioner sa pamamagitan po ni Ginoong Jesus Ignacio At bukas pong aming palatuntunan po sa inyong panig, Ginoong Ignacio. At sabi niya, ha, na yun daw pong unang 60 pesos na unang aumento, kasi nga ito po'y 85, di ba? Ang sinasabi niya, ito raw po mga kapatid ay aakuin nila sa kanilang budget at magbubunga umano ng mas mababang kita, reduced profitability and sustained deficit. At sila daw po mga kapatid ay magkakaroon po ng kakulangan sa pananalapi. Reduction of workforce, sila po ay magbabawas daw sa trabaho. At possible suspension of operations or work closure. At maari daw pong magpatigil sa kanilang operasyon o kaya po naman daw ay talagang magsarado. Dahil daw po mga construction companies, sila daw po ay nagkikwenta ng kanilang mga cost hango po sa kanila pong mga bidding at pangongontrata sa gobyerno. May katwiran ba? Palagay ko ito may katwiran kung ikaw ay isang maliit na construction company. Kung ikaw ay ang iyong kontrata siguro ay nasa mga 'di ba?
2: Oh.
1: By the millions.
2: Oo. Oh, oh.
1: Sabihin na po natin yung mga maliliit na construction company.
2: Mm.
1: Eh pero dambuhala ito eh.
2: Magkano ba? Magkano ulit yung proyekto
1: ito,
2: sa
1: isa,
2: gobyerno?
1: Isa sa mga proyekto po nila mga kapatid.
2: Isa lang.
1: Isa sa mga proyekto.
2: Isa sa maraming proyekto. Oh.
1: Ito pong kumpanyang ito na Redicon Trading and Construction Corporation. Ito pong kumpanyang ito, ang kanila pong isa sa pinakamalaking proyekto ngayon so far, ha. I-check po ninyo sa DPWH website at maging dyan po sa Phil Jeps na iyan. Ito po ay joint venture. Lagi ho naman narinig natin yan. Kahit na yung Wawaw, ano yun? Yung Wawaw ba yun? Wawaw?
2: Wawaw Builders sa
1: Bulacan. Diba mga joint venture din yun?
2: Wawaw Builders.
1: Oo. I-check po ninyo ha, itong mga flood control projects din po ng kumpanyang ito. Nasa ano ito, isumbong sa Pangulo website, right? Big Boy? Oo, kasama ito doon sa mga nabigyan po nung yung isa sa mga, oo. Anyway, yung isa sa mga petitioners, yung Arto Builders, alright. Ngayon, ito ho ha, ito. Ang halaga po ng kanilang kontrata para po dito sa rehabilitasyon ng EDSA. Ito na po yung may question ngayon doon sa espalto na umano ay ginamit at itong si Sekreturo.
2: Secretary.
1: Ay, sorry.
2: Secretario. Pasensya na po kagaya kanina ni Pastor Apollo na may edad na rin tong partner ko pero nakakapag-basketball ka pa ba?
1: Sorry naman.
2: Ay, sorry. It's okay. Secretary, partner. Hindi secretary. Okay lang, pareho naman. Manong Ted, Manang Chacha. It's a tie.
1: Si Secretario. Este.
2: Secretary.
1: Eh, kasi nagtututuro ngayon, di ba, ng kung sino-sino.
2: Oo.
1: Wag lang siya, ha?
2: Mm.
1: Oo. Di ba, ang binabanggit na bakbak agad yung rehab ng busway.
2: Oo. Mabilis na sira.
1: Kasama yan, eh.
2: Mm.
1: Ang kinakatwiran niya, dahil daw yung mga barrier, edikit-dikit, tapos mababa yung lugar sa may bandang Guadalupe ito, na ipon daw ho doon, walang nilabasan, tignan mo nga yung mga barrier na yan kung walang lalagusan ng tubig. Anak... Sorry ah. Sorry Sec, medyo.
2: Oo,
1: medyo lately parang ano na, no? Okay, asan na ba ako? Ito ho. Ang kanila pong kontrata para po sa rehabilitasyon ng Epifanio de los Santos Avenue mula Orense hanggang Monumento northbound at southbound.
2: Ba, kanila pala yun?
1: Okay. Yes.
2: Oo.
1: Ito po daw ay joint venture nila.
2: With?
1: Alright. Ito po mga kapatid, itong Redicon Trading and Construction Corporation at yung Dumduma Construction and Trading Corporation.
2: Mm.
1: Well, anyway, ito po mga kapatid ay nagkakahalaga ng 4 billion 49,974,324.58. Yan ang kontrata rin.
2: 4 billion pesos.
1: Mm-hmm.
2: Oo.
1: Alright. Ito po mga kapatid ay ibinigay ng Bids and Awards Committee na approval sa naturang proyekto noong pong May 25, 2026. Okay. Kaya ho ang atin lang din eh, sa gantong kalaki na mga kontrata na kukuha sa DPWH ay talaga naman. Oo. Sila pa ang pinagbigyan itong RTC na ito sa kahilingan na huwag munang ipatupad. Ito pong sinasabi nga ng mga manggagawa na maliit lang naman na aumento sa kanilang arawang sahod. Magandang itanong nga din eh, talaga bang nagbibigay kayo ng tamang kompensasyon sa mga manggagawa ninyo? Hindi ba? Ay ako din po ay medyo may something kasi nung nag-TRO itong kumpanyang ito, pati yung R2 Builders na yan, ang may-ari po ng R2 Builders ay sino?
2: Sino?
1: Eh di yung pamilya ni Congressman.
2: Congressman ano?
1: Si Congressman na isa sa mga pinakamayayamang congressman.
2: Eh maraming mayamang congressman.
1: Oo. Sino ba ang may-ari ng R2 Builders? Oh. I-google mo nga.
2: I-google natin yan.
1: Sino? R2 Builders.
2: Mm.
1: Oo. Represented by its President Carlos B. Carlos. Ito po mga kapatid ay pag-aari ng ano? Anong pa sino pamilya? Romero. Tama na.
2: Ah, tama. Party list.
1: Aha, diba? Oo. So anyway, so itong mga grupong ito na petisyon, maunawaan mo siguro kung ito ho'y mga maliliit lamang na kumpanya na perhaps talaga sinasabi na aaray. Hindi kakayanin. Pero mga dambuhala ito eh. At ang kontrata nito sa gobyerno, ironically, by the billions. Kaya parang may something kasi nung ito'y nagpetisyon, parang medyo malamya ang reaksyon. Hindi ba na parabagang, tanungin nyo si Judge. Huwag kami. Si Judge, tanungin nyo. Huwag kami kasi kami.
2: Susunod lang.
1: Susunod lang. Mm-hmm. Kung ano yung legal na proseso. Parang may something.
2: Oh, may something?
1: Oo. Oh, oh.
2: Pero hindi nung ba? After no, nagbago naman ang tinig. Nung nabakbaka na nung labor groups.
1: Wala akong tinutukoy, ha?
2: Oo.
1: Oo, may something.
2: May something.
1: Para bagang medyo may pagka, ano?
2: Oo.
1: Alam mo na?
2: Oo.
1: Oo.
2: Pero ulitin na natin.
1: Sige.
2: Oo, alam nyo, first time daw to na may isang kumpanya na umapila sa korte, di ba, para ipatigil ang taas sa aumento sa sweldo sa mga manggagawa. First time.
1: Mali ba na lamang kung sila-sila ang nag-uusap?
2: Yun nga.
1: Abangan po sa aming pagbabalik. Ito po ha, panig po ng defensa dito po sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. True FM.
3: Ang kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Pakinggan natin ang kwento ni Juan at alamin ang mga paraan para sarili ay mapangalagaan.
4: Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong doctor next door, Sabado sa 1PH.
5: B1079.
6: Happy!
7: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Sclerosis. Walang kulay. Walang kinakampihan.
11: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
10: At wala rin inaatrasan.
12: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo. Wala akong bahay sa nangyayari.
13: Ah, sa ilang lugar dito sa mga lumangoy.
10: Susugod sa bagyo.
14: Bahana po sa Espanya Boulevard. Opo, mga kapatid.
10: At anumang dilubyo.
15: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
10: Balita man sa lansangan.
16: Kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
10: O hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo.
17: Yulo
18: fulfills his potential. It's a marvelous moment for Yulo.
10: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang. Mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video, at maihatid na nila sa inyo ang balita.
19: Mobile Journal, Inia Chanza po.
20: Arles de los Santos po.
21: Denise Bogasancho po.
22: Ben Peninti po.
23: Las Paredes po.
24: Jeff Rivera po.
25: Julie Baiza po.
26: Kayla Makanta.
27: Mary Mon Reyes po.
28: Mariela Pascual po.
29: Halid, ako para balita.
8: Energy saving. Ever best from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
30: Session resume. Majority leader.
31: Good morning!
2: Mga kapatid, sa oras nga po na 8:24, makakasama po natin ngayon from the defense side, Attorney Michael Poa. Good morning po, Attorney.
32: Good morning, Ma'am Chacha. Good morning din po, Manong Ted.
2: Oo, bago po natin puntahan ano, yung mga nailantad at naihayag po kahapon doon sa impeachment trial. Attorney, doon muna tayo magpunta, doon po sa paratang ng prosecution na parang ginose nyo raw po sila last week. Wala daw pong reply. Ano po ba nangyari? Talagang di po ba kayo nag-reply?
32: Ah, nako. Ayoko na pong patulan sana yung, ano, no, yung ghosting. Yung nangyari po kasi dyan, as I was informed, no, is August 14 yung availability ng mga lawyers na magpa-participate sana dun sa comparison. Kaya yun yung naipahayag sa kanila. Although naintindihan ko naman yung sentiment ng prosecution given that the witness was supposed to be presented. I think Monday pa nga kung hindi na suspend no, yung ating trial nung Monday. But in any case, na-explain naman kahapon yan no, na at nag-decide na rin ng ating presiding officer na maaari namang gamitin yung tabulation o yung summary, kumbaga, na ginawa ng witness at hindi naman talaga kailangan yung comparison. Yung comparison is really for the purpose of stipulation at hindi naman po obligasyon ng depensa na mag-stipulate. No? So, ang mangyari na lang dyan is naipresenta naman po yung witness kahapon using yung table. At kami naman, syempre, we can object to certain things pagdating sa aming panahon, no, meaning pag once they offer those documents in evidence, the formal offer nila, or during our cross-examination later. So, yun naman po ay siguro, I think tapos na yung issue na yun. So, ito na rin po, ano yun, no, i-address pa o palakihin pa lalo.
2: Oo, sige po. Pero ano ba dapat ang i-stipulate? Mapapabilis po ba nun dapat ang proseso dun sa nangyaring hearing kahapon? Or wala rin talagang bearing po yun?
32: In all objectivity, talaga naman pong when parties stipulate, mapapabilis po talaga yung proseso. Hindi na po kailangan ipakita na authenticated na authentic po no yung mga dokumento. Pero ang sa totoo niyan, wala naman po kasi talagang obligation ng either party to stipulate. Kumbaga nasa depensa po yan o nasa prosecution kung gusto naming mag-stipulate.
2: Mm-hmm.
32: And in this case, I think we have been firm from the beginning na we are not willing to stipulate dun sa acknowledgement receipts because to be very frank lang, once you stipulate, you also foreclose certain defenses no, that you can raise for your client.
2: So based on my understanding, kumbaga kung nagkaroon na kayo ng discussion or nagkaroon na po kayo ng reiteration sa kanila na wala na dapat stipulate kasi magde-decide naman in the end is yung pong mga
32: party,
2: senator judges natin.
32: Po.
2: Yes po. Eh hindi naman na talaga dapat magkaroon pa ng meeting in the first place. So ibig sabihin, hindi po fair na sabihin na you were left hanging at may ginost kayo kasi hindi rin naman kayo nag-confirm tungkol po sa meeting na yon.
32: Well, para lang maging objective tayo, gusto kasi magbigay ng ating presiding officer ng isa pang session, no? One more chance para tingnan kung maaring ang mag-stipulate. At talaga namang nagkaroon ng directive na na sana makita yung mga parties. Although pagdating sa defense, I think Attorney Christine Ferrer, because she was the one on deck at that time, mentioned that it has to be in a schedule that is mutually agreed upon by the parties. No? Although nagsabi naman ang presiding officer na I think ang gusto niya sana mangyari is Thursday, Friday last week. No? But yun nga, hindi nangyari. And so, while we understand the sentiment of the prosecution, yung sa amin naman sa defense is that we were always firm na we were not willing to stipulate on those acknowledgement receipts. Kasi we're talking about 4,000 something documents no? That we will have to stipulate on. And we do not think it is in our best interest to do so, especially kasi nga may mga depensa po eh na hindi natin ma-raise o ma-wave na natin once we stipulate.
2: Ayun, at least malinaw na. Attorney, puntahan po natin ano, yung nangyari po kahapon doon po sa impeachment hearing. Isa po sa pinakamabigat na lumabas kahapon, eh ito daw pong mga acknowledgement receipts sa DepEd confidential funds na pare-pareho yung date pero galing sa iba't ibang lugar. We know na prosecution side pa lang ito, pero sa side ng defense, pag oras nyo na po, may papaliwanag nyo pong lahat ito. Kasi parang kahapon, nakapagbiru pa yung prosecution side na sinasabing ano siya, nag-ala Superman, something like that.
32: Oo, oo. Well, naintindihan naman natin kung bakit yun ang pinapalabas ng prosecution. Natanong din po ako kahapon kung sa tingin ko ba ay talagang specifically pinili yung mga ano na yon, yung mga ARs na yon para maipakita na ganun nga, pare-parehong date. And sabi ko naman, wala namang problema doon. It's within the right of the prosecution na piliin kung ano yung mga acknowledgement receipts no, na ipapakita nila to strengthen their theory. Pero pagdating naman po sa depensa, we will definitely address that. Hindi ko lang po mapag-usapan ngayon dahil nga that will really be on the merits. Pero definitely, that is something that we are ready no to address once time na po namin magpresenta ng ebidensya para makita namin, no, para mapakita namin sa taong bayan na wala naman pong kamalian o labag or any violation to the joint circular na naganap nung dahil dun sa pare-parehong mga date.
2: Oh, hindi ko alam kung
32: pwede.
2: Yes po, attorney, hindi ko alam kung ito pwede nyo ipaliwanag briefly or sagutin lang na mabilis. Mm-hmm. Kailangan po ba talaga physically present ang isang SDO sa bawat lugar pagka po may mga disbursements or sa defense ako, na lang? Paano po?
32: Ma'am Chacha, naitindihan ko yung tanong nyo but merit kasi yan kasi part ng defense na namin yan.
2: Okay, sige, part understandable ako kung hindi po masasya.
32: But tingnan natin, if that is something that can be addressed in the cross-examination later,
2: yes.
32: Para mas maliwanagan.
0: Attorney, kami po'y humihingi ng pangunawa sa inyo, no? Kasi nga, sa aming napapanood lamang, sabi nga, one-sided, di po ba, no? Ako, iiwan ko na itong mga pangalan na mga kontrobersyal, itong bacon, itong kamote, etc. ito. Kasi may mga pangalan ito and then sinasabi nga po ito ho ay mga alias kasi nga po confidential fund ang ginamit dito. Okay na po ako dito. Hindi ko na ito tatalakayin this morning. Pero paano ho natin maikakatwiran na walang ginawang kamalian ang OVP o DepEd doon po sa mga resibo na ni walang pangalan kung sino ang tumanggap at pagkalalaki ng halaga? I mean, siguro po hindi mo na kinakailangan maging abogado para malaman na doon pa lang po talaga klaro na may mga paglabag dito po sa audit rules na ito ng COA.
32: I think, sir, ang kailangan po kasing mapakita dyan is how things are done really by the intelligence sector. No? Meaning, ano ba talaga yung nangyayari on the ground pagdating sa intelligence? At dyan po tayo darating, whether it be through yung kung meron mang witness na ipapakita yung prosecution or syempre sa defense, meron din kaming mga witnesses dyan at nasabi naman namin na meron kaming mga reservations rin na kung kinakailangan ay ipirepresenta natin. Parte to no, nung tanong ni Senator Judge Pancilo Lacson kumakailan na kailangan kasi iharap talaga kung sino ba talaga yung may kaalaman sa intelligence. Obviously, it's not us lawyers. It's also not normal employees no, ng government. It will be the intelligence specialist. So, I think masasagot yung mga yan once meron na po tayong kumbaga makuhang informasyon doon sa may mga alam talaga doon sa confidential or intelligence operations on the ground.
0: Intelligence operations, sa simple yung pananaw ng ating mga kababayan, ang pinag-uusapan yung bibili ka ng informasyon o kaya naman po safe house na kakailanganin para doon manatili ang mga tao na mayroong confidential operations. Pero dito po, ang sinasabi ng COA, supplies ito eh. Mga supplies na binabanggit, ano po. Kaya ho, halimbawa, Tacloban City, wala pong pirma dito kung sino tumanggap, kalahating milyong piso. Paano ho namin po dapat tanggapin ito?
32: Well, opo, actually Manong Ted, para klaro din yung usapan natin, wala pong findings yung COA dyan eh. So wala po silang sinasabi na yung mga pirma lang ay non-compliant sa joint circular. So if you look at all the yung mga naging findings nila from the AOM all the way to the notices of disallowance, kasi ano po, no, meron for 2022 and 2023 yung OVP, ni isang finding, wala po silang finding dyan sa acknowledgement receipt. So I think yun yung hindi nakaklaro sa ngayon. Wala po yung finding, yung acknowledgement receipt. So basically, COA considered the acknowledgement receipt as being compliant except for certain things. And this is just factual, no? Pagdating po doon sa OVP, meron po kasing nabanggit doon na nabiling mga table,

0: doon sa notice of disallowance sa OVP ay yung pong mga unang-una, yung mga binigay na reward na para sa kanila hindi po sila na-satisfy doon sa binigay na tinatawag nating documentary evidence of success. Yung sinasabi nila na pag nagbigay ka ng reward, kailangan kasi sa JC, magbibigay ka rin ng dokumento na nagpapatunay na naging successful yung information gathering. At hindi daw po para sa kanila satisfactory yung naibigay ng na certification ng BPSPG, no? Meaning no untoward incident happened. And yung pangalawa naman po na na-disallow is just really yung tables and chairs as well as yung computers. Kung di ako nagkakamali, may kasama rin computers, no, na nabili. Na ang hinahanap naman nila ay hindi nila sinasabing mali yung acknowledgement receipt. Ang sinasabi po nila, dapat yon ay may resibo.
1: Oo, pero well, dito po sa COA report nga, no, yung mga binabanggit na mga unsupported procurement expenses, etc. Pati opa. Na bahagi ng COA report nga, kaya mayroong pinasasauli na halaga ay dahil po dito sa ating pinag-uusapan. Well, anyway, naunawaan po namin ang inyong sinasabi as part of your reasoning and perhaps defense eventually po, no, sa inyo pong pagkakataon. Pero enlighten us, attorney, kasi kahapon sinasabi may mga events, yung tupad, yung pamimigay ng bigas, etc., etc. Kinlaro naman po ni Ginoong Escudero na hindi ginamit yung pera para doon sa pamimigay ng bigas, di po ba, no? Etc., right?
0: Tama po. Okay, okay. Tama po.
1: At ang sinabi ay ito ay para doon sa intelligence gathering, right?
2: Sa safety.
1: Safety, okay, sige.
0: Tama po.
1: Ang hindi ko ho maintindihan ng lubos, ano ba ang kinalaman o mandato ng DepEd para sa ganyang uri ho ng operasyon, intelligence? At ano ho ang mandato ng OVP para ho sa confidential information gathering? Eh, OVP siya eh. Hindi naman siya, alam niyo ho, yung intelligence community. Bakit po may ganung papel sa buhay ng mga Pilipino ang OVP at saka DepEd?
0: Opo. Siguro in broad strokes na lang po para we don't delve into the merit. Pagdating po sa OVP, ang naging programa nila as was presented na during the yung ano pinakita yung kanilang physical and financial plan is for the safe implementation of their program.
1: Mm-hmm.
0: So ibig sabihin, hindi ginastos yung pera para sa mismong programa, pero ginastos yung pera para nang sa ganun targeted yung mga programa at safe yung implementation. So kasi siyempre sa mga lugar na pinupuntahan ng OVP para ma-implement ang kanilang mga programa, hindi natin mayatubili na may mga risk dyan, no? At sometimes no, may mga kumbaga elementong hindi maganda na gustong gumawa ng gulo sa mga ganyang lugar. So yan po yung naging basihan, no, ng OVP. Pagdating naman po sa DepEd, factual lang din po tayo, ha, kasi I don't want to go into defenses. But as you know, Manong Ted, even when I was in DepEd and nag-uusap tayo, marami pong problema yung DepEd. Kung naalala nyo, nagkaroon ng barilan sa Masbate, no? Nagkaroon ng inkwentro sa Masbate, sa labas mismo ng ating paaralan. Meron din po tayong mga issues ng recruitment sa ating mga schools, ng ilang mga grupo. So yan po ang naging basihan ng DepEd noon, and ang sinasabi ko po ay base lang din sa aking experience at base sa mga information na binigay sa akin bilang spokesperson on how to address these issues nung tinatanong ako noon. Ayan po ang naging mga kumbaga, basihan kung bakit humingi ng confidential funds ang DepEd ng mga panahon na yun.
1: Okay, sige. Ihiwalay natin OVP and DepEd. Sa OVP ka ninyo, para masiguro na kapag nagpapatupad na ng mga programa, lalo na siguro yung mga tulong na ginagawa po ng tanggapan ni Vice Presidente sa mga kanayunan, na masiguro na safe yung lugar at walang anumang pong disturbance doon o banta sa seguridad. So, yun po ang purpose. Pero, pero alam naman po natin na ang una, 200 nga mahigit ang kanyang sinasabing ano eh, enforcement ng kanyang seguridad. Ganong karami ang sinasabi pong nagtatanggol sa kaligtasan ng Vice Presidente. And ano pa ho ang silbi nung mga nando doon na AFP, PMP, NICA, etc. na kinakailangan pang gumasta ang OVP ng ilang daang milyong piso para lang masiguro na wala pong manggugulo doon sa pupuntahan ng Vice Presidente.
0: Opo, Manong Ted, yung ano no, kailangan nating iklaro yan. Hindi lang security po ng Vice President yung pinanggagamitan ng ganyang confidential funds. It's actually a

0: semester parang kind of aspect of it. It's really the programs itself. Mm-hmm. Kung magpapalabas ka ng programa, dapat dun sa targeted areas, di ba? Dun sa nangangailangan. And to be able to identify targeted areas, meaning areas kung saan merong mga recruitment, kung saan naghihikahos yung mga tao at naiengganyo dito sa mga recruitment activities, dun dapat tinatarget yung mga kumbaga programa ng OVP na makakatulong. So it's really more for that, no? It's not just merely security ng VP. I think mababaw naman po kung security lang ng VP yung pag-uusapan natin. It's really on the programs po talaga. Of course, I'm not saying kayong mababaw, Manong Ted. What I'm saying is, in-explain natin sa tao na mababaw naman kung security lang ng Vice President yan. But ang hirap lang magsalita sa ngayon, Manong Ted. I hope you understand.
1: Yes, we know.
0: I hope I can give you a glimpse of ano at least, no? Yung pinanggagalingan ng OVP ng mga panahon na yun.
1: Ang gagandahan lang po sa ganito pong talakayan po, Atty. Kasi yung tanong namin, yung kaisipan namin habang nanonood kami ng impeachment, nandidiyan kayo na sumasagot ng buong laya. Nang wala pong, di ba, ng buong laya, na wala pong, walang sisita sa inyo sa gusto niyong sabihin, ano po, at narinig nga namin, no? Dito po sa ating pong talakayan. Kasi marami po nanonood at ganun din siguro ang katanungan. So, sir, ngayon kasi nalulunod kami sa ganito pong uri ng mga impormasyon, di ba? Lalo na ho at pinagtatawanan itong Patty Ting, Andy Lim, alam niyo ho yun, ito nga mga kung ano-ano mga pangalan, nabubugbog kami ng ganitong impormasyon. Ngayon, narinig namin kahit na po medyo hindi po ng buo, no? Ang inyo pong side kasi kaninyo ayaw ho ninyo maglahad ng mga ilang pang detalye. Pero matagal pa kayo eh. Ang sinasabi ho ng impeachment court spokesperson, baka next year pa kayo mapakinggan eh. Attorney.
0: Kaya po, alam nyo, Manong Ted, naintindihan ko yung ganyang sentimento. It's also disadvantageous to us, di ba, as a defense na nalulunod lahat dun sa side ng prosecution. That's why we're serious, and I consulted, you know, the vice president also, our client, no?
1: Uh-huh.
0: We're seriously considering yung suggestion din ng ating presiding officer na magkaroon ng spokesperson na baka hindi parte ng legal team nang sa ganun, eh wala tayong risk ng sub judice. Para po mas ma explain din yung side namin. This is something I am personally seriously considering and something I've already discussed with our client also.
1: Akala ko
0: para naman po pag na-interview nyo ay hindi kumbaga bitin ang sagot sa inyo, Manong Ted.
1: Akala ko papayag na kayo na pagkatapos ng mismo ng prosecution sa artikulong ito, kayo na kaagad na susunod para magkaalaman na tayo. Sa hindi yung hihintay na sila maubos muna sila matapos sila sa apat na artikulo tsaka pa kayo.
0: Naintindihan ko po yung ganun, Manong Ted. And sa totoo lang, pinag-isipan din talaga namin yan, no? Hindi namin yan basta-basta ibinaliwala.
1: Mm-hmm.
0: But, you know, it will really go into the burden of proof, eh. At we will start playing around with the burden of proof. And kahit naman po sa regular court, no? Kahit ilang counts pa yung i-file sa isang nasasakdal, eh nauna talaga yung prosecution. So, yan po talaga naging desisyon ng defense team.
1: Mm-hmm.
0: But I do understand your sentiments, and that's why siguro ang isang magandang kakarang sagot dyan is but maybe listen to the
1: sandali lang po, medyo napuputol. Ang isang magandang sagot po ay ano, attorney?
0: Isang magandang o mabilisang tugon dyan is to have a spokesperson na
1: ayun,
0: hindi parte ng legal team, no? Nang
1: sige,
0: sa ganun ay mailabas yung side without the risk of being cited in contempt.
1: Opo, sige. So ano pong sagot dyan ni Vice? Pumayag na po siya na magtalaga kayo talaga ng isang spokesperson po na hindi kasama sa defense team?
0: Opo, napag-usapan naman namin. She is also considering it na talaga. It's a matter of looking for the right person to do it. Sa ngayon, habang wala pa kaming nahanap, siyempre, ako muna po yung tatayo. At medyo may risk lang talaga, no, pagdating sa contempt in terms of yung rules on sub judice. But I'm trying my best na ma-explain lahat, actually, without really venturing into the merits. Or ano kasi po yan, eh, ang sub judice naman is trying to say the opinion of the public one way or the other, eh, di ba? and to influence the court, no? At yun ang sinusubukan nating iwasan.
1: Ito po lamang ano ho, nakaligtaan ko ito. Ano ang paliwanag dito na inconsistent yung petsa? Nag-withdraw sa bangko December 22, 2022 pero nauna po yung aktibidad December 15 hanggang 18.
0: Opo, meron pong paliwanag dyan. Baka siguro para hindi tayo pumunta sa defense, I would urge you, kung makakuha kayo ng kopya, Manong Ted, to read yung responses. Kasi ang napag-uusapan is yung ano eh, yung findings sa AOM, findings sa notice of suspension, pero hindi pa kasi napag-uusapan ano ba yung sinulat ng OBP sa kanilang response, or ano bang sinulat ng DepEd sa kanilang response, kaya nagkaroon ng credit notice yung DepEd.
1: Yung nga ano, yung nga po eh, kaya ho kami, ganito nga ang ating katanungan, kasi nga po sa totoo lang, madalas, bitin nga kami, no? Sa panonood po at saka po sa lalo na po din kapag hindi nahihimay ng husto doon sa testigo yung mga gusto ho namin mapakinggan ng mga informasyon. Sige, so attorney, kinasuhan na po ng grave threat si VP Sara, no, sa RTC. Opo. Po ito, meaning pumanik na sa hukuman. Ano ang implikasyon nito o komplikasyon kung meron man sa impeachment case na kinakaharap po ng bise?
0: Opo, number one, yan po ay something we already anticipated. With everything that's going on, I think understandable, Manong Ted, that that is something we really anticipated na, no? Ngayon, nung nagsimula yung kaso na grave threat na yan, ako po ay parte, no, nung mga abogado niya dyan sa preliminary investigation. But since I have to focus on impeachment, yung grave threat po na kaso sa RTC is now with Attorney Paul Lim, no? At siya po yung nilabas ng kanyang ano. I don't want to siguro unahan siya sa mga pahayag niya, but doon sa tanong niyo kung anong implikasyon para sa atin, no? Although siyempre lumalabas na may kaso na na-file, etc. But sa atin, mariin na naman sinasabi parati kahit ang prosecution na this is an impeachment proceeding, so it doesn't really rely, no? Or depend on yung legal proceeding sa court. So sa atin, hindi naman natin nakikita na may implikasyon yan, except for maybe dun sa optic, no? But we are ready to face that grave threat cases doon sa RTC. In fact, there were already moves filed or motions filed yesterday. So ano naman po, confident naman po tayo dyan sa kaso na yan. And again, that is something we really anticipated, no? In line with everything that's been going on.
1: Oh, sige po. So, attorney, sangayon ba kayo na gawin na po itong hapon ang trial para po tama ho naman, sa amin lang po, no, tama naman si Ginoong Sumiri na para po, ano, na hindi nabibitin din. Eh, dapat kahapon, kung tapos na ho sila, magkocross na kayo para tuloy-tuloy ba? And then, mas mahaba po yung mapuntahan para ho bumilis-bilis din at bago magpasko, tapos na kayo kasi sabi nga, aabuti ng Pebrero next year eh.
0: Opo, kahit naman po tayo, ayaw nating umahaba ito at paabuti ng Pasko. So if that will help, wala po tayong problema dyan. We have no objections. In fact, sa scheduling, tumusunod lang po talaga tayo, no, sa kumpas ng impeachment court. Sa akin, personally, natawa nga ako kahapon kasi nung tinatanong sa press con. Sabi ko, nasanay kasi din talaga ako dun sa 2 p.m. Schedule noon. So I also had to adjust to the 10 a.m. But in any case, sa atin naman po, susunod lang po tayo kung ano sa tingin ng impeachment court ang mas ikakaganda. Tayo naman po ay wala tayong kahit anong objection dyan.
1: Kumusta po ang inyong ngayong gastusin kasi hindi pumayag po ang Senado na sila ang gumastos sa inyo po mga pagkain dyan at inumin, etc.?
0: Opo, we make do naman po, Manong Ted. Hindi naman po kami kailangan, sabi ko nga sa inyo nun, kahit yung lunch, 30 minutes lang naman. So, at lalo na pag ikaw yung nakasalang, hindi ka na rin naman talaga nakakakain, siyempre, kasi you're preparing. So, okay lang po kami, Manong Ted. Nagpapasalamat kami kasi maraming mga even nag-email sa law firm ko, no, asking if they can donate. Pero tinanggihan po natin yung mga yan. Tama na po yung support at mga dasal ng mga sumusuporta sa atin.
1: Okay, sige po. So, attorney, paumanhin ha, kasi po kami natawag sa inyo para nga itong ating pinag-uusapan na talakayan na ito para ho may yung katanungan namin kahit papaano po, hindi man po sagad-sagad ang inyo pong paglalahad ng informasyon, makakuha kami ng panig ng bise.
0: Opo, maraming salamat din po, Manong Ted. I really appreciate, no, na sa inyong programa talagang humahanap kayo ng balanse. And I think even with all other media outfits, that we really try to accommodate as much as we can.
1: Okay, Godspeed po for today, sir. Salamat na marami. Thank you.
0: Thank you po, Manong Ted, Ma'am Chacha. Maraming salamat. Magandang umaga po sa inyong lahat.
2: Attorney Michael Poa. Kahanga-hanga talaga, no? Yung kanyang pagiging kalmado in explaining things. At saka, iba pa rin talaga pag si Attorney Michael ang nakakausap natin dito. Oo.
1: Siya na lang kaya ang ihiwalay doon sa impeachment
2: team. Naku, hindi pwede.
1: Ay, hindi, no?
2: Hindi. Kailangan siya doon eh. Nakita nyo rin naman pag siya'y nakatayo doon sa podium. Kailangan po siya doon. Oo, hindi. Ako si VP Sara, kahit ako.
1: Wag.
2: Hindi pa naman pinagbabawalan eh.
1: Sino ang dapat na spokesperson nila outside of the impeachment court to answer all of these questions na wala pong contempt na maaring kaharapin?
2: So far, mukhang wala pa naman kasi napapayagan pa naman sila. Yun nga lang, ang dami na masyadong nasa plato ni Attorney Michael Poa. Busy sa impeachment, okay. Busy din sa pagsagot, ano? Pero mas maganda kapag siya eh. Mas na-explain fully at naiintindihan din ng mga listeners
1: naman,
2: and viewers.
1: Pwede naman makakuha ng katulad niya o hindi masiguro matutumbasan yung amiable at hindi napipikon sa katanungan. Dapat aalamin, ha? Mag-aaral sa issue, sa COA report, etc. Kasi nga doon sa mga mabibigat na katanungan, kagaya po ng, yung nga, no, bakit, ba't may mga no-name?
2: Oo, tsaka yung natanong mo, yung December 30 to 18, pero ang cash advance ay for December 21 to 31.
1: Kasi mga kapatid, kaya ho kami nabibitin kung kailan nila ilalahad ang kanilang panig dito. Marami ito na no-name, ha? Kasi pwede po natanggapin na lang ho natin yung mga ganung mga pangalan, si Bacon, si Kamote, kung sino man pong talpulano yan, kasi nga nag-aalias daw yung source of information. Pero doon po sa sinasabing for supplies alone, supplies, no, na hinahanapan nga daw po ng sales invoice, malaki-laking mga halaga ito, ha? Masbate, Abra, Puerto Galera, Laguna, Dasmariñas, Cavite, Quezon City, Pasay, Calbayog. May isa nga, one time, big time, Tacloban, 500,000 eh. No name for supplies. Hindi po ba? siguro, pepedi ho yung pagbili ng impormasyon. Oh, meron bang mga rebelde dyan na mga umiikot-ikot na baka gumawa ng karahasan sa gantong mga paaralan, etc., etc.? O bibili ka ng impormasyon. Gagamit ka ng alias
2: si Beverly Claire Pampano.
1: Hindi, gagamit ka ng Zarina Masculado.
2: Pwede.
1: Tama?
2: Oo.
1: Pwede naman, di ba?
2: Sa kakataka-taka kasi
1: Zarina Masculado.
2: Pwede. Siguro yung gumagawa ng mga pangalan na to nung time na yon, talaga gutom siya. Dito ha, yung sa kay VP Sara. Pampano. Meron pa ang kapangalan eh, di ba, kaapelido ni Senator Escudero, meron si Senator Lito Lapid, may mga ganun pa eh.
1: Si Hart ang pao ko kasi yan eh.
2: Meron pa.
1: So pinagbiyak niya.
2: Oo.
1: Yung Hart, tsaka inihiwala
2: yung... Tapos malamang, nung ginagawa niya si Matthew Queso, Jay Camote, Miggy Mango, gutom siya nun.
1: Alam mo din, alam mo din kasi, ang may kasalanan dyan, kasi wala na yata ngayong telephone directory.
2: Oo. Wala mapag-uno ng mga pangalan. Oo nga, no?
1: Sige mo na, si Direk Joey ba yung nandyan?
2: Hindi. Meron sigurong isang nakuha dito sa directory.
1: Si Direk Grace na. Direk Grace, meron ba kayo sa PLDT, yung ganyang akapal na yellow pages? At saka yung directory?
2: Kami meron, nakatago.
1: Oo.
2: Lumang-luma na.
1: Ba't mo tinatago?
2: Wala lang. Nanay ko ayaw magtapon ng mga ganyan eh.
1: Ah, ganun?
2: Oo, yung mga ganyan namin nakatago.
1: Pwede ba itapon ko na lang sa inyo?
2: Hanapin kita dun.
1: Hindi. Pwede ba ibigay ko na lang sa inyo lahat ng mga ano namin?
2: Oo, pero alam
1: kayo yung, na magtago,
2: sa
1: mama.
2: Sa totoo lang, delikado kung may directory ngayon. Kasi dun, mahanap mo lang yung apelido. Halimbawa, ikaw lagi mo pa naman sinasabi yung pangalan ko. Hanapin mo dun halimbawa. Tapos nandun yung number niya.
1: Hindi, pwede mo namang not listed eh.
2: Oo, pwede mo hindi ipalista doon.
1: Sasabihin mo sa...
2: Dati kasi pag wala akong magawa nung bata ko, hinahanap ko yung pangalan ng mga artista. Tapos tinatawagan ko sila. Oo, totoo.
1: Stalker ka, ha?
2: Wala akong magawa eh. Wala namang Netflix dati. Oo. Hanapin ko, kunwari.
0: Hello guys.
2: Alam mo sino nahanap ko? Si Paolo Contis. Di ba nanonood ako ng Ang TV dati? Nahanap ko siya, ta siya talaga yung sumagot.
0: Napakalaki.
2: Totoo nga. Wala na kayong directory?
1: Hindi.
2: Eto mukha nakuha sa directory. Si Christine Applegate Estrada.
1: May oras kami, makikinig pa kami.
2: Ayoko. Balikan natin mga pangalan.
1: Pwede pa pakatapos.
2: Ayoko. Pero totoo yun.
1: Hindi nga pakatapos?
2: Oo. Ba't kasi tayo napunta doon? Hindi. Wala pa kasing masyadong ano nun eh, mapagkaabalahan. Mm. Walang Spotify pa, okay. Walang YouTube.
1: Eh, sana nagbahay-bahayan ka na lang.
2: May landline kami. Walang magawa.
1: Sana niyaya mo na lang yung kalaro mo lalaki, nagbahay-bahayan kayo.
2: Nagbahay-bahayan na rin ako.
1: Ah, kaya pala.
2: Kaya lang high school na kasi kami noon. Ang hirap na maglaro ng bahay-bahayan noon.
1: Ah, kaya pala. Yun lang nangyari.
2: Ito talaga.
1: Asa na ba ako dito?
2: Hindi, ito. Ito feeling ko nakuha sa directory.
1: Kaya pala. Nakakabahay-bahayan.
2: Si Christine Applegate Estrada. Ito kahit papano medyo yung pangalan. Ano? Tsaka pala. Si Connor Adrian Contis. Ayan. For the reward payment ni VP Sara
1: kaya
2: kahapon.
1: Kaya pala. Yung pala nangyari.
2: Okay. Hindi ka mahilig magbahay-bahayan nung bata ka?
1: Mahilig.
2: O baril-barilan?
1: Wow, mahilig,
2: mahilig ka? Oo. Sino ka? Ikaw yung anak? Ikaw yung tatay o nanay?
1: Ako yung boy.
2: Ang tindi ng bahay-bahayan nyo. May boy? Oo.
1: Ay, kalaro ko mayaman eh.
2: Ah, okay.
1: Anak na mayaman. Siya ako yung boy.
2: O sige. Pinapalitan mo pangalan mo?
1: Tapos meron silang day. Okay. Sandali lang po. Chacha, tumino ka.
2: Kaya nga, sorry.
3: Para tumawa naman kayo, guys.
1: Makokontent kita.
2: Sorry, mga kapatid. Sige, tuloy. Tuloy! Ted Queso. Matthew Queso, meron dito. 250,000, payment for the supplies. Sige. Tuloy mo, Jay Camote. Si Jay Camote, 200,000 yan. Mas malaki to. Si Honey Let's See, 350,000. Pero again, may explanation daw yan. Pag okay. Side na ng defense ang maghaharap
1: alright.
2: Ng mga ebidensya.
1: Mga kapatid, sa mga naghahanap pa rin po na maaari pong pasukan ng kanilang mga anak, ano ho para sa kanilang magandang kinabukasan, tandaan natin sa pagpili po ng paaralan, dapat doon tayo sa sigurado na ito'y merong kompletong pasilidad. Highly qualified ang mga teachers at nagbibigay nga po ng dekalidad na edukasyon at merong matatag na karanasan sa pagtuturo. At yan nga po ang STI, mga kapatid. Mula sa curriculum, pamamaraan po ng pagtuturo hanggang sa paghanda sa trabaho, pati rin po yung job placement assistance, ginagabayan nga po ng STI ang kanilang mga estudyante na maging job ready at future ready sa tinatawag nilang Enrollment to Employment System o E2E. Kaya sa mga gusto pong maging job ready at future ready, ba'y mag-enroll na online sa apply.sti.edu o magtungo po sa pinakamalapit na STI campus ngayon. Very, very practical and very, very napapanahon. O diba? Very timely. E2E, Enrollment to Employment System, hatid ng STI. Ito po, pagsikapan natin to, Aaron, ha, sa lahat din po ng ating mga kababayan. Magsumikap po tayong lahat dahil malaki-laking pera ho na naman ang kakailanganin po ng gobyerno para daw sa kanila pong mga proyekto. Mga proyekto daw ho na para daw po sa atin. Abangan!
4: Visayas hanggang Mindanao.
5: Posible daw nga mapormang bagyo ang low pressure area nga nagdala og mga ulan sa ubang bahin sa nasod.
4: Balitang dako ang hatid namin sa inyo.
5: Ug diara, maka proud.
4: Balitang Bisaya para sa mga Bisaya. One Balita by kasama si Chiki Virgel tuwing Sabado sa 1 PH.

0: We see the medals, the honor, and the command. But what lies beyond the uniform?
1: B1079.
2: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
3: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
4: Happy! Everybody is happy!
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Sa iisang tahanan, nagtipon ang mga haligi ng balita. Pinag-isa ng layunin na maghatid serbisyo para sa mga agrabyado.
7: Nandito tayo, eh tayo magsusupo ng problema, magkaalamahan.
6: Para sa mga naghahanap ng kasagutan.
8: Teacher sa umaga, motorcycle taxi rider sa gabi.
6: Kwentuhang may saysay.
9: Hindi mawawala po ang ating public service at ang magandang balita po na inihahatid.
6: Higit sa lahat, may laman at pinag-uugatang katotohanan.
10: Malinaw na inihayag ng Japan ang kanilang panig.
6: Para sa mga nalulumbay, hatid na tawanan ng may kabuluhan.
11: Nasunog na yung kwapaw.
6: Tanong sa kalusugan, aming papakinggan.
12: Talasinya, let's start with that.
13: Para mas maintindihan.
6: May lugar ka rito, kapatid.
14: It's a beautiful day!
6: Sa bawat sulok ng tahanan, sa bawat oras ng araw, buong araw, magdamagan. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
15: Ang sarap balik-balikan, mabibili sa inyong suking tindahan, Cheese Ring, Can't Get Enough by Regent.
16: Mga kapatid!
17: True FM.
16: Eksakto!
15: Oy,
16: 7.2 trillion pesos,
15: magkano
16: partner.
15: Magkano ambag mo dyan?
16: Ha? Nakapagambag na po! Ngayong buwan, meron na ulit. Kinukwento ko nga kay Seth kung gaano kasakit sa puso eh. Pero alam nyo naman, yan po ay obligasyon nating mga mamamayan.
18: Maraming salamat po.
16: Sana dumating ang araw na kada bayad po natin ang tax ay hindi masakit sa puso dahil nakikita at nararamdaman po natin ang pagbabago at nakikita at nararamdaman natin yung naiambag natin, hindi ba? Pero sa mga...
19: Baka naman.
16: Oo nga po. Good morning, PBBM. Pero sa oras na 9:01... VP Sara kaya, nasaan? O sige mga kamigi mango, ang oras muna natin, hatid po sa ating lahat ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Visit their website www.mayetdelarosa.com. At syempre pa mga kapatid, puntahan nyo rin po ang kanilang Facebook page. Araw-araw may live selling po ng alahas dyan para makita ninyo ang mga nagagandahang gold at diamond ng Mayet de la Rosa. Open po sila for franchise. Ang pinakabago po nila ay sa 168 Mall. At syempre pa, ang kanilang live selling house dyan nga po sa Alabang. Good morning na rin everyday nakatutok Sir Richard de la Rosa. At batiin na rin natin ang magandang morning. Of course, Engineer Popoy Jeronimo. Ikaw, Engineer, pag puro kalokohan pinag-uusapan namin, ang bilis mong mag-reply. Sila daw ang laro nila nung bata, antok-antukan. May larong ganon?
15: Oh, kasi tulog na pagkatapos.
16: Ano pagkatapos?
15: Grabe ang tawa ni Chacha. Hindi, kasi... Halos malulun mo na ang mikropon
16: sorry. Sa bibig mo. Ganyan dapat, partner. Sa dami ng problema ng Pilipinas at sa problema namin sa bubong namin, nakukuha ko pang tumawa. Hindi ba? Good morning po sa mga katulad ko ay problemado din sa kani-kanila mga bubong. Pero ito nga, pag-usapan natin. Ang pag-aambag-ambagan po natin mga kapatid ay 7.2 trillion pesos. Ganyan nga po kalaki ang proposed national budget po for 2027. Ang sinasabi sa mga balita, mas mataas po yan ng 6% o 407 billion pesos mga kapatid. Originally, parang nung mga unang lumabas po itong 2027 or nung lumabas po ito, syempre na ikumpara agad yan sa 2026 budget natin, which is 6.793 trillion pesos. Eh alam nyo naman siguro kung bakit, syempre may inflation, so talagang tataas ang budget, hindi ba? Pinakamalaki pa rin po sa proposed allocation because under the law, ganun talaga dapat, is the education sector. Kasunod po dyan, ang DPWH, ang DOH, ang DILG, ang Department of National Defense, Transportation, Agriculture at Social Welfare. At habang inaantay po natin, etong makakausap natin, one by one, DepEd, 976 billion pesos partner.
9: Gusto ko lang ano ha, liwanagin na kapag po pinapangalanda ka na edukasyon.
16: Edukasyon!
9: Isik ka lang.
16: Sorry. Edukasyon, sorry. Nasobrahan sa kape. Sige, tuloy mo. Edukasyon eh. Oh.
9: Nakapag sinasabi na edukasyon ang binigyan ng natural, yung kasi ang provision sa saligang batas. Edukasyon ang may pinakamalaking budget. Ano po, ha?
16: Alam mo, tema nila
9: pero,
16: ngayon.
9: Pero, sige, go ahead.
16: Ang tema nila ngayon, while waiting for Sir Al Sikitalig, people-centered growth for an inclusive and resilient future.
9: Pinakamalaki po yung budget ng edukasyon, pero tinan ho ninyo, di ba, ang DepEd. Hello, try give, boy ka pa. Hello, Sunny Boy.
16: Where are you now?
9: Hello, Sunny Boy. Ay, talaga naman, Sunny Boy, ha?
16: Oh. Aha. Tsaka ito pa, napag-uusapan kasi natin yung confidential funds ni VP Sara ngayon sa impeachment. Dito po sa proposed budget, 10.7 billion pesos ang budget po for confidential and intelligence funds. Pero, wag naman kayong mag-alala kasi mas mababa naman daw yan compared last year, partner, na 11.8 billion pesos. At least bumaba daw kahit papano.
9: So, magkano ang budget ng DepEd?
16: Ang DepEd ay 976 billion pesos.
9: Mm-hmm. And of course, ang kanilang favorite,
16: DPWH, the favorite child, pero bawal ipaalam na paborito, 664 billion pesos.
9: Yan. So, happy na naman sila. Hindi ba? Ayan.
16: Sa health.
9: Para bagang natigil ba daw?
16: Ang alin?
9: Sige, pagkatapos, sa health?
16: Sa health, partner, 353.8 billion pesos.
9: Uh-huh.
16: Kasama na po dyan yung specialty hospitals, PhilHealth, lahat po yan kasama dyan. Pero kanina, dun sa balita mo, bumaba yung budget allocation for PGH, right? Nasa balita natin, sa ulo-ulong balita.
9: Ganito, mga kapatid, magkano ang budget ng DPWH?
16: 664 billion pesos.
9: Okay. Meron daw pong medyo pinaliit na budget para doon sa flood control, ha? Sa totoo lang ho, sige, bukas po ang paglalaanan ko na ng pansin yan. Yung actual na naging budget sa flood control for Metro Manila alone. And then, sige, kasi alam nyo, nakalulungkot ha, na ganyang kalaking ibibigay na budget again for public works. Ilan na naman dyan ang kung ano-anong mga walang kapararakan na proyekto for districts. Pero yung pong magkano lang ito para po sa Cancer Institute. Wala nga taker na anuman pong kumpanya sa PPP alok eh. O sige, tsaka na ho natin babalikan to kasi ang ating kakausapin.
16: Bukas ang birahe.
9: Ay, nasa linya na ngayon.
16: Eto na, kasama po natin si Sir Al Sikitalig, ang Senior Budget Specialist po ng grupong Social Watch Philippines. Good morning, sir.
11: Good morning po, Sir Ted, and sa mga kasama natin sa True F.
16: Yes, si Chacha po ito. Maraming salamat.
11: Yes, Mr.
9: Marang Chacha.
16: Eto na nga po, 7.2 trillion pesos, sir. Sa tingin niyo po ba, first assessment muna, kayo po ba para sa inyo, people-centered, itong 7.2 trillion pesos budget natin for 2027? Ano po ang reaksyon ninyo?
11: Opo. Kung titignan natin, no, kung baba lang kasi natin yung budget na 7.2 trillion pesos by sector, hindi po kami kasiyasiya dun sa distribution ng pagtaas ng budget. Dahil dun sa mga ano po, mahalagang mga sektor, bumaba. No? Kung makikita po ninyo, halimbawa dun sa sector, social services sector, bumaba yung health, bumaba yung education, bumaba yung social services, no? Social security, social services sector. Doon sa ano, although tumaas yung economic services, pero yung agrikultura tsaka yung agrarian reform, bumaba din. No? So, thus, medyo konti lang yung titinaas ng power and energy. So, hindi kami masaya na ganito yung naging distribution. Although may mapagtaas, pero yung pagtaas na yun, halimbawa sa subsidy to LGUs. So, yun po yung aming unang assessment dyan. And given na yung ating pong sustainable development goals, no, sa totoo lang, 12 out of the 17 ng goals natin, off track na tayo. Tapos tatlo po dyan, regressing. Sabi ko, regressing, mas lumala pa from the 2015 baseline. So, hindi ka tanggap-tanggap na bumaba pa yung social services sector kumpara dun sa ngayon taon na ito na 2026.
16: Sir Alce, isa din sa mga pinag-uusapan paglabas nitong budget for 2027 since nangyayari po ngayon yung impeachment trial ng Vice Presidente na may kaugnayan sa kanyang confidential funds. Itong 10.7 billion na proposed confidential at intel funds, ano po ang masasabi nyo dito sa gitna ng kontrobersiya na di ba kinasasangkutan ngayon ng Vice Presidente, pero for 2027, ganito pa rin po kalaki ang budget allocation for confi at intel funds?
11: Yes po. Bumaba ng nominally, no? Bumaba ng konti. No? Pareho yung confidential intelligence funds.
16: Correct.
11: Opo, pero mahalaga pa rin itanong kasi dyan kung saan, at least yung intelligence funds, alam natin kung saan makupunta yan, no? Sa military uniform personnel. Pero syempre, kailangan pa rin din yan kailangan pa rin yan itanong sa mga ahensya, sa security sector, kung paano gagastusin. Pero yung confidential funds, although sabi dun sa JMC natin na nag-govern sa pag-spend tsaka pag-audit ng confidential sa intelligence funds, ay para yan sa civilian authority, surveillance ng mga security agencies. Ang problema kasi minsan may tendency na kahit na yung expenditure ay hindi naman para sa intelligence, ay tina-charge sa confidential funds. So yun yung mali doon, no? Kaya although bumaba ng konti, pero malaki pa rin yun kumpara kung tingnan niyo pa way back Aquino administration and way back before that. Sobrang wala pang 1 billion. Ngayon, 10 billion. This year, 12 billion, naging 10 billion, yes. But there has to be, sa ating magiging congressional hearings, kailangan talagang itanong mabuti kung paano gagastusin itong mga ito, no? At syempre po, ang masasabi lang din natin, naka-centralize pa rin yung intelligence at yung confidential funds sa Office of the President.
16: Mm.
11: So like, out of the 10 billion, mga 5 billion ay naka-centralize pa rin yan sa opisina ng presidente.
16: Oh,
11: so yun,
16: kailangan
11: yan, ano yun. Kailangan itanong yung, kasi dapat, supposedly, dapat nga intelligence, dapat nga naka-lodge na yan sa mga security sector agencies. Bakit pa ilalodge siya Office of the President?
16: Tama po yung sinabi nyo, kasi dito sa proposed budget, halos 5 billion, 4.55 billion pesos combined, ano, for the Office of the President. More than 40% na po yun ng total ng confidential funds natin. Pero Ginoong Alce, dito sa pagbabantay ninyo sa budget natin, kailan ba nagsimula yung ganitong gawi na parang, eto, kagaya nito, for next year, halos 40% na yung kinain ng confi and intel funds for the Office of the President kumpara doon sa mga ahensya talaga na nangangailangan po nito?
11: Yung confidential expenses o confidential funds, yan ay isang forma ng expenditure. So, ibig sabihin, yung paggagastos nung pondo na yun, no, ay actually, pwede nga i-lodge yun sa ibang expenditures. Kaya nagkakaroon ng tendency, nabito ko kanina, na kahit na para yan sa building ng opisina, para yan sa office supplies, ba't mo ilalagay sa confidential, di ba? So, yun, no? Yun yung mga nagiging problema pagdating sa ganyan. At kung makikita ninyo, yung pag, medyo gumawa rin kami ng trend dyan, talagang simula pa, pagkatapos ang Aquino administration, talagang tumaas na yan, 1 billion, tapos biglang lumulobo na hanggang sa na-maintain yung ganyang budget level na nasa mga 10 to 12 billion, at na-maintain yan hanggang ngayon sa administration na ito.
13: Sabi nga ni presiding officer, ang problema din kasi nga dyan, Sir Alce, kasi unlike ngayon, nalantad yung sinasabing liquidation, hindi mo nga alam, di ba? Yung liquidation nung gumagamit ng confidential at saka intelligence fund na iyan. Yes. Bulag tayo dyan.
11: Yes, tama.
13: Unless and until maging issue yan for impeachment ng nakaupong presidente, di ba, Alce, no?
11: So, yes. Okay. Ang problema din po kasi sa confidential and intelligence funds, although syempre, na-audit naman yan, merong ICFAW, yun yung unit na nag-audit niyan. Ang problema kasi yung kapangyarihan para i-audit yan ay nasa chairperson ng COA. At ang ano po kasi doon is that hindi yan nagiging parte ng annual audit report. Unless yan ay ano i-demand. Ibabawa yung report doon sa paggamit ng confidential funds ng OVP, hiningi yun ng Congress. Kaya natin na nakita. Pero kung hindi yun, kung hindi yun hiningi ng Kongreso o ng Kamara, hindi natin makikita yun.
13: Opo. No? Kasi ang meron lamang diyan kopya ay yung Speaker at yung Senate President and Office of the President, no? Ang may kopya
11: niya. Kaya ang panawagan talaga diyan Sir Ted at DJ Chacha kailangan maging parte ng annual audit report. Well, of course to the extent na possible na of course may mga ano pa rin yan, may mga confidential mapapangalan, pero at least magbigay ng audit yung kasi may portion naman niya sa audit report eh, makikita yung mga statutory obligations nire-report naman niya ng COA eh. So hopefully sa mga susunod ang panawagan ay maging parte ito ng annual audit report.
13: Sige. So ito lang ano Alce, yung DPWH budget from present tinaasan, di ba? Tumaas,
11: yes,
13: right?
11: Yes, correct.
13: Public works,
11: tumaas
13: right?
11: Tumaas po.
13: Tinaas na nila. 2027 budget is considered now as an election budget. Kasi nga 2028 ang halalan eh. So, importante itong deliveries, quote-unquote, para sa mga miyembro ng Kongreso, no? So, anong tingin nyo rito, dito sa public works budget na ito?
11: Ito pong public works na budget, although syempre medyo ano pa rin yan, kumpara sa mga nakaraang taon. Pero kasi ang kailangan bantayan natin talaga dyan yung tinatawag na convergence and special support programs. No? Kalagakahalagay ng 107 yata, no? Billion, if I'm not mistaken, ngayon, for next year. Pero notorious yan, mga previous years talagang sumobrang lumobo yan. No? Dyan kasi nilalagay yung mga insertion. No? Use sa convergence and special support programs. Ang problema po sa CSSP kasi, yan yung mga basic infrastructure program, tsaka yung mga SIPAG, strengthening infrastructure, poverty, alleviating gaps. Yan kasi po, ang actually may isang study dyan na nagsasabi na duplication siya. Bakit? Kasi meron na tayong flood management program, meron na tayong asset preservation program, meron na tayong bridge program, local program. Pero ang CSSP, makikita nyo, yun yung talagang pagka NEP, yun yung proposed budget, no? So, kumpara mo sa GAA, talagang lumulobo, no? So, yun ang kailangan bantayan mabigay. Dahil ngayon, syempre, 107, yes, may vinet naman yan ng DPWH, of course. Pero yung budget level, mababa pa yan. Sa scale, no? in terms of scale, sige. Kumpara sa mga itong mga recent years, eh, mababa pa yan, kumbaga, no? Kaya yun ang bantayan kung yun ba ay mapakialaman ng Kongreso.
13: Oo, sa final, kumbaga, sa final approved na, no, na GAA na lalabas. Ang inyong
11: kasi
13: grupo...
11: Kasi, bibigyan ko lang, sir, ng sample, no. Meron na tayong flood management program na program para sa DPWH. Pero meron pang flood mitigation structures under CSSP. Kaya yung sinasabi na duplication.
13: Yung nga binabanggit din namin sa aming mga nagdaang diskusyon dito, may SIPAG, may BIP, may flood management, na ipaliwanag po natin yan. Pero pag binasa mo nga in detalye, pare-pareho lang, di ba? So, duplication nga. Okay, ito ngayon ang tanong. Yan bang grupo niyong Social Watch Philippines, talaga bang nagiging bahagi kayo ng diskusyon? Kasi nagsasabi itong si Binibining Swansing na Appropriations Committee Chairperson na open to the public ang budget deliberations. Naniniwala ba kayo sa kanya?
11: Meron kasing ano last year meron kasing CSO mechanism, engagement mechanism na ginawa yung house, no? Ibang mga grupo sumali, pero kasi kami no nakita namin yung terms specifically dun sa interim guidelines. CSO observers lang yung mga ano doon, no? CSOs. Although yeah, nakaka-attend sila, no? Ay, kasi hindi kami sumali, pero yung ibang mga grupo sumali. Nakaka-attend sila. Marami nga silang reklamo kasi nakaka-attend nga sila. Hindi naman kayari, pag umattend sila medyo may marami pang mga layers of para si bakit araw makapasok, no?
13: Okay.
11: Mga registration, etc. Tapos hindi naman talaga nababasa yung mga ano nila, no, yung mga
13: input
11: dito, yung mga input o yung interpolation questions kasi nagsasubmit yan eh. Nagsasubmit ng interpolation questions sa mga ano, pero hindi naman nababasa din. Ang ayaw kasi natin na naging spectator lang ang CSOs, no? Ang civil society, ang mga kababayan natin. Ang gusto natin maging active participant sa budget legislation, kasi budget legislation phase tayo ngayon. Itong mga nakaraang kongreso, as in mga nakaraang kongreso po, na-allow naman ang Social Watch among other organizations also na maging resource persons during the actual budget hearings. Actually, yung sa Senado, at least kami, nakaupo kami dun sa kinondak ni then Senate Finance Committee Chair, Senator President Win Gatchalian ngayon, hearing with CSOs. So, magandang step yun. Pero sana naman sustain yung ganun, no? Nakapag-present kami ng position papers namin, ng aming budget analysis, mga proposals, no? Dahil meron din kaming ambag. Meron tayong mga ambag para dito sa ating pambansang budget at karapatan ng mga mamamayan na makilahok sa budget dahil ito ay pera natin.
13: Sige, salamat na marami sa iyong panahon, Alce, sa aming programa at katuwang niyo kami dito sa isyong ito.
11: Maraming salamat po.
13: Nga lamang kung tatangkilikin nga yung ambag doon na binibigay po ng tulad ninyo, ito pong mga civil society organizations o CSO. Salamat na marami, Alce, sa iyong panahon. Thank you. Salamat na marami.
16: Si Mr. Alce Kitalig ng Social Watch PH.
13: Hindi pa po ito tapos. Ngayon pa lang po simula ng diskusyon dito po sa... Pinapangako po ng chairperson ng Committee on Appropriations na naman na open to the public. Alam niyo, yung open to the public na yan. O, mag-hearing sila. Kahit sa bycam. Hearing. Okay. Kapag ho may diskusyon, halimbawa may gusto mong mag-question o ano man, at sinuspend yung session. So, nandun ka nanonood. At lumabas sila. Sa session hall o doon sa pinagmimitinga, lumabas sila. Ikaw ba mayroon pang pakakataon pakinggan yung bulungan nila doon sa kanto?
16: Nagbubulungan sila.
13: O kaya po naman, meron ka bang access doon sa pag-uusap nila before sila magyarian? Sorry po.
16: Tsaka, another thing partner, kahit i-open naman nila yan pakikinggan ba nila ang publiko?
13: Correct ka dyan.
16: Kasi in the end, sino ba masusunod?
13: Correct ka
16: dyan. Hindi ba kayo pa rin naman? Kayo-kayo pa rin naman
13: Tsaka yung sinasabing small by cam.
16: Uy, wala na daw yun. Bawal na daw yun. Wala na daw small by cam. Open by cam na nga daw ngayon.
13: Sabi nga nung apo ko, di tayo sure dyan.
16: Ayun.
13: Ito ha, importanteng issue ito. Talagang malapit-lapit ito sa ating bayarin. Abangan!
17: Dito tayo sa totoo.
18: Fuji Denso believes that appliances are long-term
19: Gaano kahirap na maging mother at fighter pilot?
20: Sa gabi, magigising siya ilang beses kasi nagugutom or basa yung diaper. May lipad ka kinabukasan, then you don't have enough sleep.
21: Kaming sundalo, kaming mga nasa uniforme, mas gusto namin na walang gera kaysa may gera.
22: Anong pumapasok sa isip mo ng mga minuto na yun?
23: Sasabog ba nito? Sorry na lang, sabi ko, kung mag-isa ako, di mag-isa na lang mamatay.
22: And then, may malakas na putok na mabog. Di ko alam, ako na pala yung tinawaan nun.
24: Ibig sabihin po sa akin ng pagiging isang sundalo ay servisyo po talaga at pagmamahal sa bayan. Not all Filipinos are given the chance to die for his country.
25: Bilang father, worried ako. Palagay ko yun, yung first time ko nagdasal na nakaluhod, I was praying for my son, for the safety of my son.
26: Did you ever expect yourself to be a colonel sitting down and speaking for the whole AFP?
27: To this day, I keep asking myself, why me?
28: I believe being a teacher is a noble profession. Feeling ko may mas more than pa na kakayanan ako. That's why nag-try ako sana mag-apply ng OCC.
29: One of the most memorable moments that I had in Marawi was when a pipe bomb landed right beside me Luckily, it didn't go off. It wasn't my time.
0: This is actually one of the trips that I wanted to do before I retired from the service.
1: West Philippine Sea!
0: Pag-asa Island belongs to us, that is our territory.

0: Tadas ng Teoxys Health Ventures, Dr. Jessica D. of Ideal Vision. Magandang umaga po sa inyo. At batiin na rin natin, lagi nakatutok sa atin, Doc Nicole Sadaya and to Justin Rama. Magandang morning din sa inyong dalawa. Pero mamaya po, abangan ninyo ang ating happy hour. Meron po tayong winner for today para sa What's On Your Mind. Isang tindera ng almusal ang winner natin. Abangan nyo yan.
1: Ay, baka mabigyan ng puhunan ni, ano yan, ni Mayet, Esteli Chacha.
0: Okay. Mayet.
1: Alas 9:24 ating tamang oras ngayon. Hatid sa atin ang Boss Mastery Coffee. Sarap magkape. Panalo ka. Alam mo na kagad, amoy palang quality coffee beans at puno ng mangosteen with xanthone na mainam po sa ating kalusugan. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Sarap magkape. Boss Mastery Coffee.
0: Excellent.
1: Panalo ka. Magandang matanong mga kapatid. Si Congressman Jose Pepito Alvarez ang chairperson po ng House Energy Committee sa 20 panukalang batas, sa 20 sinasabing amyenda, sa 2 mahalagang batas tungkol po sa enerhiya. Magandang umaga po, Kong Pepito.
2: Good morning!
3: Magandang umaga naman sa inyo, Ted.
1: Opo,
3: Salamat
1: sa panahon. Unahin ko lang po itong ano kayo po bilang chairman ng committee. Ano ang take nyo sa sinasabi ng presidente na panahon na para alisin ang system charge na binabayaran po ng mga electric consumers sa ating bill?
3: Utos ng Pangulo 'yon, siyempre. Kasama na ron yung VAT sa systems loss kasi biro mo, systems loss na nga. Nilalagyan pa ng VAT. So, dalawa yung systems loss. Una, yung non-technical, yung pilferage, yung tampering, yung mga illegal connection. Yun, madali ipulis yun, di ba? Pero yung technical, yung sinasabi ni na chairman na MVP, na when you transport power from one point to another, merong systems loss yan. Ang tinatawag dyan ay power loss in line. Inherent talaga yan. Hindi mo matanggal basta-basta yan. Pero, merong mga paraan ma-minimize. So, yung systems loss, tatlong bagay yan. Unang-una is yung VAT. Madali yun. Executive order lang yung VAT at saka BIR acceptance. Pangalawa, yung non-technical, which is yung pilferage and so on and so forth, madali din yun. Pero yung technical, yun na po yun, ang pag-usapan mo na let's give time to the big utilities like Meralco to institute ways and means in order to reduce it. Okay?
1: Opo, hindi lang siguro sa Meralco, kundi yung mga electric cooperatives na mas marami.
3: Ang electric cooperatives, Ted, nagre-range yan between 15, 12, 8, at saka 6%. Yung kanilang 16 loss. Yung mga inefficient talaga, malalayong lugar, lumang linya, yun, umabot ng 15 yun. Pero ngayon, binawasan na ngayon ng ERC yan, 12, 8 na lang, 12, 6, at saka... Oo, by cap na po sila. So, in order, ito naman cap is for them to become efficient over time. Kasi pag hindi mo sila binigyan ng cap, hindi, pataka lang sila kung sa Bisaya pa. Alam mo yun, di ba? So, diba?
1: Opo.
3: So, mayroong cap dapat para mag-improve sila sa kanilang distribution. Ganon din sa Meralco.
1: Opo, sige. Ang kasi po din ang Meralco po, no, pati po itong mga itong Visayan Electric, itong Davao Light, no, lahat sila binigyan nga ng cap ng ERC para naman din mag-improve ka doon sa pagbawas mo ng system loss mo doon sa non-technical lalo na. So Congressman, ano ho ang inyo pong gagawin dito? Kayo ba'y magmamadali sa sinasabing hearing nito sa desisyon na tanggalin talaga at ibigay daw yung system loss charges o gastusin purely sa mga utilities o maging sa generation?
3: Binanggit ko na yung VAT at saka yung non-technical. Kaagad-agad yun. Pero yung technical, doon sa mga efficient utilities like Meralco, Davao Light, Abuitis, and so on and so forth, upuan yan, kasi ngayon yung cap nila is between 5.8 o 6%. Yung kasama na yun, one, a little bit more than 1% yung non-technical. So if you look at it, 4 point something lang talaga yung yung technical, yung power loss in line na tinatawag. Because when you transport, saka padaan mo sa transformer, bago pumunta sa bahay mo, napuna mo, meron kayong transformer tent.
1: Oh, may bawas na ka.
3: Yun. May pag dumaan doon, may loss din na yun.
1: Yes, sir. Yes, sir.
3: So, pag in, pagdating sa bahay mo, yung air conditioner mo na inverter, may power loss din yun.
1: So in other words, hindi dapat madaliin, bigyan muna ng pagkakataon para pag-aralan kung paano mariresolve itong technical system loss.
3: Yung panukala, gawin na natin ngayon, but you cannot just say overnight, wala na yan. So they will be given enough time in order to employ more CAPEX, capital expenditure, to lessen their technical system loss.
1: Okay, sige. So, yung pong VAT, no, may VAT sa system loss, pero may VAT din po sa generation, may VAT yung transmission, at may VAT sa distribution. Eh, isa lang produkto, Congressman. Anong take nyo ron?
3: Sa ibang bansa, isa lang ang VAT. Doon lang sa billing mo, pagtanggap mo, nandun na yung VAT. Halimbawa, sa Vietnam, 8% lang yun. Dito sa atin, progressive kasi ang nangyari nga sa ating ipira, inunbundle yan lahat. Kailangan yung bill mo i-itemize yan line by line, i-describe. So kaya doon sa generation, transmission, distribution, may VAT yan. So wala pa mga utos yung Pangulo na tanggalin yung tatlo na yun. Yung utos niya, ito lang sa systems loss muna.
1: Opo, pero hindi ba kailangan ba bang mag-utos ng Presidente para ma-review yung Congressman? Kasi unfair naman sa atin yun na ang yung 12% VAT actually hindi naman binibiyak sa tatlo eh. Ang sinasabi mismo, kung tama ang pagkakaintindi ko sa aking panayam ha, sa mga taga utilities tsaka taga ERC, na mismo yung generation charge may 12% kaagad na VAT sa kanilang source, sa power, sa kuryente. Yung dadaanan ng linya, meron din silang 12% VAT sa kanilang servisyong yon, pati po utilities.
3: Opo. In other words, patong-patong na na-accumulate mo yung VAT on VAT, VAT on VAT.
1: So, ano tingin po ninyo?
3: Kung ako lang, yung kung ako sa yung tanungin mo, depende yan doon sa Department of Finance. Kung yung in-expect nila na revenue galing dito sa VAT on generation, transmission, and distribution, ay grabing makaka-apekto sa ating ekonomiya. Eh, siyempre, in Department of Finance, tututol yun. Nandun naman sila sa bawat hearing namin. Ngunit, kung yan ay maliit na fraction lang sa ating ekonomiya, eh dapat talaga tanggalin na yan. Pero as of now, hindi pa sila pumapayag na tanggalin yan. Yan lang, Ted.
1: Opo, sige. So, kailangan pa din malaman kung magkano ba talaga ng kukolekta po doon sa mga VAT na yan, sa tatlo po na component ng ating power, power industry.
3: Baka sa sunod namin na hearing. First time hearing pa lang kami. Sunod namin na hearing na dyan.
1: Sige. Yan. So, more or less po doon sa sinasabi na system loss na usapin po kung sino ang aako nito, particular po yung technical system loss, more or less sa inyong palagay po, kailan ito may patutupad na? Kailan ang decision dito at implementation?
3: Before the end of the year, may panukala na yan. Hindi naman namin inaaway yung mga efficient utilities, Meralco, More Power, yung Bisay. Nakikiusap kami sa kanila, sit down and let us have a collective wisdom how to implement yung utos ng Pangulo. Yan naman, Ted. Hindi naman dito pwedeng madbadaliin.
1: Opo, sige. So, ito ho naman pong oil deregulation law. Remember, kung napag-usapan natin to, kaninyo, panahon na para magkaroon ng review po dito. Kumusta na po yung panukala ng review sa oil deregulation law?
3: Napakaganda nitong oil regulation law noong 1998. Kasi the objective here talaga was to have competition amongst the oil players para mag-stabilize ang presyo at saka gumanda. When there is competition, pampagalingan yan. That's the only way to expect good prices sa fuel. Open market sa economy. But ang nangyari, nung nagkaroon ng giyera sa Middle East, maski we have 50 days inventory pa,
1: mm-hmm,
3: yung mga nag-order kaagad ng langis, maski may inventory pa sila, yung pricing nila doon sa bagong in-order nila, from 58, diretso na agad sa 90 eh. Mm-hmm. So isa yun sa amin tinitingnan na hindi payagan dahil na nagkaroon nga tayo ng emergency powers ang presidente para ayusin yan.
1: Mm-hmm.
3: Dahil doon, medyo na-curb na konti yan.
1: Mm.
3: Di ba?
1: Mm.
3: Hindi sila nakapatuloy ng mabuti.
1: Mm.
3: Ngunit, mayroon pang mga iba dyan na dapat balang

0: lakas na batas na magkaroon tayo ng National Reserve, National Reserve on Oil.
1: Okay.
0: Para hindi na tayo tatamaan. Halimbawa, noon ay ating inventory was only good for 50 days. So, hinihikayat natin yung mga competition, yung mga players sa langis. Eh sila, mag-inventaryo sila, imbis na 50 days, gawin nila 60 days. Tapos ang gobyerno, magkaroon din ng another 4 months para maging 6 months lahat ang ating inventaryo. Para kung merong gera na hindi naman tatagal ng 3 buwan, eh at least may buffer tayo. Pwede natin i-caution yung buong bansa natin doon sa mga oil shock.
1: Opo, how about yung hinihingi po ng more teeth, no, more power ng DOE, particular po dito nga sa pag-check ng mga kitaan ng mga oil companies, yung pong unbundling din ng kanilang rates, etc. po?
0: Masama yun doon kung yung emergency power ma-epekto lahat yun, magamit ng secretary ng DOE, yung kapangyarihan ng Pangulo, hindi na pinapayagan yung mag-order, may inventory ka pa, tapos order ka ngayon, yung presyo mo, yung prevailing, hindi yung presyo ng inventory mo. So kasama na yan doon to minimize the increase in oil prices para yung ating mga kababayan na hindi ma-shock.
1: Apo, kailan po kaya ang passage nito in both houses, Congressman? Tingin po ninyo?
0: Kami, before the end of the year, in 60 days time, nasa Senado na po ito.
1: Okay.
0: Makapagtatapos na po kami nito.
1: Alright, sige. May tanong lang po si Chacha tungkol dito sa Pax Silica.
2: Yes. Oo. Congressman, may dalawang statement po kayo, no, tungkol dito sa Pax Silica. Una, ang sinasabi niyo po,
0: opo,
2: kung ayaw ng mga Tagalozon sa Pax Silica, dito yan sa Palawan ilagay. And then there's another statement you made. Kahapon din po yan. Ang sabi niyo po, mga kababayan, huwag kayong mag-alala sa Pax Silica. Congressman, napag-aralan niyo na po bang maigi kung talagang ito po ay makabubuti para po sa ating mga Pilipino?
0: Opo. Ganito yan, ha. Nung una, yung Palawan, wala naman kami kuryente doon na malaki. Di ba? Nag-apply yung Sumitomo sa Southern Palawan, maglagay ng $250 million lithium plant, yung nagpa-process ng nickel. Lahat ng probinsya yan, nagsabi na ayaw namin, wala kami kuryente, malakas kami kuryente yan. Pag-usapan namin, basta dalhin yung kuryente rito, we will allow you to use the acid from, the sulfuric acid from Japan, in order to process our nickel in Southern Palawan. Pumayag yung Sumitomo, nagdagdag sila ng 40 megawatt na coal. Wala, hindi apektado yung aming maliit na distribution sa Southern Palawan ng kuryente. So, yung Pax Silica, ganyan din yun. Kung ang laki ng kailangan nila ng kuryente, wala tayong mabibigay na power dyan. Sila yung magdadala ng sarili nilang power. Importante dyan sa atin, yung job generation eh. At saka yung ang dami nating Pilipinos makatrabaho dyan. Kailangan natin yan.
2: Opo.
0: Wala yan. Yung economy natin, yung environment natin, yung tubig natin, lahat masolusyonan yan. May paraan yan. Walang problema.
2: Oo. Pero
0: ayaw na sila.
2: Congressman, paano po yun? Nakita nyo na po ba yung framework ng Pax Silica? Kasi actually, last interview po namin kay BCDA CEO Sir Bingkang, hindi ma-explain una eh kung paano yung toxic waste, kung saan po itatapon. Kasi mineral processing po siya aside from being an AI hub or manufacturing plant, kung ano man. Paano po kaya yun? Yung framework po ba, nakita nyo na?
0: Hindi, pero lahat ng toxic waste sa mundo, except for nuclear, kaya natin ayusin. Halimbawa, yung mga acid na gagamitin na dyan, hindi naman natin payagan niya na mayroon silang discharge permit papuntang dagat. Before mo papuntang dagat yan, napakarami nating limestone sa Pilipinas. I-neutralize mo muna yan ng limestone. So when you make the chemical equation sa limestone at saka yung acid, when you neutralize yung acid before it goes down into our rivers and our creek. Yung iba pang mga toxic materials nila, meron naman din yan. So, hindi naman pabaya yung ating Environmental Bureau. Except for atomic waste, may solusyon lahat po yan.
1: In other words, Congressman, dapat dumaan muna sa konsultasyon sa inyong constituency.
0: Oh, yes. Ganun naman talaga yun eh. So, yung BCDA will now consult with the local LGO.
1: Mm-hmm.

0: Kasama na yung barangay, munisipyo, at saka yung probinsya. Then pumasa doon, because of the persuasive effect of the, our executive department that we need this for our country, kailangan magpaliwanag sila doon. Meron namang proseso magpaliwanag.
1: Hindi,
0: whether the advantages outweighs the risk.
1: Opo, opo. Pero kaya nga po, pero kung sa Palawan talaga ito pupunta, you will have to consult your constituency, no?
0: Opo, ang sa Palawan kasi, lalo na sa Southern Palawan, as 10,000 hektarya pa ang kailangan nila, napakarami namin lupa doon kasi wangwang. Tabilihin nila yung lupa, lagay sila sarili nilang pier, sarili nilang airport, sarili nilang power, napakarami natin tubig sa Southern Palawan. We have 26 rivers. Collectively, we can supply the water. Kung kulang pa yun, mag-desalinate.
1: Apo.
0: Ganun lang.
1: Apo. Gaano ho kalalim ang inyong kaalaman dito sa Paxilica AI Hub na project na ito, Congressman? Doon sa usapin ng business model nito, may alam ba kayo?
0: Sige, ganito yan, Ted. Isipin mo lang, bakit nila ginagawa yan at nilalagay sa Pilipinas? Number one, our country is endowed with so much mineral. Including rare earth, meron tayo. Second reason is because America might not be able to persuade China not to invade Taiwan. And napakalaking chip maker yung Nevada at saka yung isa pang chip maker doon na napakalaki. That is supplying most of the chips and the AI component all over the world. E kung ma-over na ng China yung Taiwan, at least meron silang another producing country dito sa atin. Di ba?
1: Opo, yes, sir.
0: I think that is the ultimate reason for America.
1: Pero what I'm talking about is the business model. Ito, Congressman, ha? Oo. Kasi ang pinapangalanda ka ng BCDA, maglalagak ito ng investment. Ang tanong lang, talaga bang yung Amerikano magdadala ng dolyar dito? Hindi na sila uutang. Ibibigay natin yung lupa sa Clark. Pero yung actual na construction ng infrastructure, gagamitin po ng mga kagamitan, hindi uutang sa Philippine banking institutions at magdadala talaga ng puhunan. O baka eventually, Amerikano lang ang pupunta, mangungutang sa Pilipinas sa mga bangko, gagamitin yung kalupaan natin, mag-engage ng cheap labor, and eventually, kapag kung nagka-problema, aalis sila, yung bangkong inutangan, tayo din po sasalo.
0: That is a risk which our government should prevent. Kasi yung mga investor dyan sa Paxilica, Ted, hindi man ito yung US government. These are large private companies. And they have their own money. They have their own banking system. So, yun lang ang condition. Kung doon sa ating consultation pagkatapos sa LGU, doon naman sa National, o ano yung pipirmahan na agreement, ilagay yung maliwanag na yun. You will bring your own, all the companies you're creating here will bring all the capital. Saka huwag silang gumamit ng ating tubig, ating kurente, at saka yung ating seed money. They must be incremental to our economy. They should not use it into our economy.
1: Opo. Kasi meron na diyang experience, ha? Yung sa Clark, Congressman, if I may refresh you, yung Berhad na nagtayo ng Sea Games structure diyan, ha? Nagsabi na mamumuhunan pero umutang lang pala sa DBP. Kinuha lang yung pera sa bangko din natin. Tapos tayo pa din. Alam niyo ho yun, masiguro lang na hindi tatamaan ang ating local banking institutions kung sakasakali po na magka-problema kapag umalis sila, na hindi po yung bangko dito ang mamumroblema dahil wala silang nakukolekta na inutang sa kanila nitong sinasabing dayuhan na mamumuhunan daw dyan sa Clark.
0: Exactly. That's a very good point in order for our government to look out na ilagay yan sa doon sa kasunduan, sa final
1: framework,
0: agreement,
1: no?
0: Ng framework, ilagay lahat yan.
1: Opo. Sige, so Congressman Pipito, damong salamat, ha? Maganda umaga po, napakaganda ng talakayan po para matuto kami.
0: Tayo buntak sa diha sa imo. Pasyal ka sa Kongreso. Namimiss ka na namin. Dati ka naman doon. Ako, baguhan lang dyan.
1: Nakuha. Salamat na marami, Kompipito. Thank you po. Thank you very much.
0: Okay. Anytime, tawag lang kayo.
1: Salamat na marami. Thank you. Si Congressman Pepito Alvarez po ng Palawan. Alas 9:44. O sige, so doon po sa usapin ng system loss. So alam niyo yung kapag medyo level-headed ang nangangasiwa din dito, medyo huwag mag-apura, magmadali, idaan sa tamang konsultasyon, right? Yun ang kanyang pinupunto rito. Upuan natin to, pag-usapan natin to, ihiwalay natin yung technical sa non-technical, ano ba remedyo rito para ho mas mabawasan yan, right? Pero hindi yung karaka-raka, eh negosyante ka, palugi ka. Hanggang doon lang muna ako, ha?
2: Mm-hmm.
1: Oh, kinakailangan na medyo dapat talaga level-headed.
3: Oh.
1: No?
3: Oh.
1: And then, mga kapatid, maaring mabuo yung panukala, pero ho, mailinaw lang kung paano. Nang sa ganun, hindi po naman din sa sobrang pagmamadali, yung pala kinalaunan, ikaw pa rin magbabayad. Toink! Ay, sandali lang ha. Ito ho muna sa lahat din po ng ating mga suki na nagtatanong, ano ba ang presyuhan ng petrolyo ngayong paparating po na ano, na weekend?
2: Naku, sana.
1: Tataas ba na naman? Kasi may na naman na iba ang gising ni Donald.
2: Sana naman, wag. Sana tuloy-tuloy yung ganda ng gising kasi masaya tayo last week. 4 pesos ang, di ba, ibinaba.
1: Pero mga kapatid, sa mahal nga po ng presyo po ng petrolyo, masakit sa ulo yan sa mga negosyanteng lalo na ang ginagamit po edi petrolyo na mga sasakyan. Kaya panahon na para po mag full electric sa inyong vehicle fleet na ginagamit sa negosyo. At dyan, sagot tayo ng Photon. Sa dami nga po ng model options, full electric passenger vehicle, abay sakto ang Traveler Sierra EV van at ang Coach Bus EV sa maramihang sakay. Full electric na pang-deliver. Panalo-panalo ang Harabas TM300 EV at ang bagong i7 Transvan Cargo EV. Full electric na mga trucks. Sagot ka ng Tornado EV Light Duty at ng EST 6x4 Tractor Head Heavy Duty. Zero fuel cost. Wala nang change oil. Available pa ang spare parts at dagdagan mo pa ng 19 years of Photon experience in technical services. Electrify your business. Go Photon Electric. Punta na kaagad sa pinakamalapit na Photon dealer or call 0999-999-9998 for more information. Sandali lang, si Marco ay kahapon binugbog ng kantsaw. Oo, ano Marco? Ano masasabi mo kay Mr. Kamote? Kay Mr. Bacon? O, tingnan natin. Ano ang side ni Marco?
4: True FM. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng
5: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga palatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Ubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyag ang katotohanan at makamit ang katarungan.
6: Ako si Gasabel Gas at ito ang Forensics.
5: Ngayong Sabado, 7 p.m. sa 1PH.
7: Bigyan ng mukha ang balita.
8: Our mobile journalists monitoring the situation at the COMELEC.
9: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
10: Konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.
9: Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura.
11: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
9: Walang kulay, walang kinakampihan.
12: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
9: At wala rin inaatrasan.
13: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo, wala akong bahay sa nila.
14: Sa ilang lugar dito
15: sa nang lumangoy.
9: Susugod sa bagyo.
16: Bahana po sa Espanya Boulevard. Opo mga kapatid.
9: At anumang dilubyo.
17: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
9: Balita man sa lansangan,
18: kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
9: O hanay ng kapangyarihan, bawat panalo.
19: Yulo fulfills his potential. It's a marvelous moment for Yulo.
9: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
14: Mobile Journal, Amy Achanza po.
15: Arles De Los Santos po.
20: Denise De Sancho po.
21: Ben Peringi po.
22: Las Paredes po.
23: Jay Prevera po.
24: Julie Baiza po.
25: Haila Makanta.
26: Mary Mon Reyes po.
27: Mariela Pascual po.
28: Halid, ako para balita.
29: Nalo sa Cebuana Luel Year. Araw-araw, goods ka.
30: Para tumawa naman kayo, guys. Sobrang seryoso natin. But it is a serious topic.
31: Lagi siyang parang hinihingal.
1: Sandali lang, ha? Ano kaya masasabi nitong taong ito? Baka ito'y tumanggap din, pero no name. Tawagin natin itong Side ni Marco!
32: Uy, Mr. Repatsos, sa kayo dyan. Sign ng ano, sign ng leeg ko dyan sa nakausap mo bago yung impeachment, Repa. Kasi alam mo kami mga didis, ayaw namin yung paks-paksili na yun eh. Hindi namin yung gusto.
33: Ma'am,
32: kasi sabi lang nung mga vlogger na pinapanood ko, dapat ayaw daw namin dyan. Kaya pareho kami ni, ano, congressman. Hindi niya naiintindihan. Hindi ko rin naiintindihan na.
33: Paksilika.
32: Oo, kasi si BP, baka sana nabasa na ni BP ngayon yung paksili, di ba? Pero pareho kami ni congressman. Ako, ayoko dyan. Kung siya gusto niya, ako ayoko. Basta kami mga DJs, nagkakaisa kami. Na kami ay anti-ano kami, anti-America kami. Ayaw namin ng mga ganyang proyekto. Pinaalis nyo yung mga Chinese, di ba, yung Pogo? Tapos ipapalit nyo. Paksili-paksili, lalagay nyo dyan sa may ano, sa Clark. Di ba? Grabe kayo, ha? Pero congressman, dito muna ako sa impeachment. Kasi baka nakikinig pa si congressman, may masabi ako hindi maganda. Ipatawag nila ako. So, ayoko. O, ito muna tayo. Dito tayo sa nangyaring hearing. Hindi ko alam kung ako lang, Repa, ha? Pero sa totoo lang, habang patagal ng patagal itong hearing na ito, mga tao nawawalan na talaga ng interest dyan sa impeachment na yan. Gano'n pa ba ito kahaba?
34: Bakit?
32: Pero mga kadidis, bilang solid supporter tayo ni BP, nandito na naman ako para magpaliwanag kahit hindi naman po ako parte ng defense.
34: Bakit?
32: Medyo mahirap lang yung aking papaliwanag ngayon kung gano'n nahirapan kanina si Attorney Michael Poa dun sa inyong mga tanong. Kahapon sa impeachment ay lumalabas, hindi ba, dun sa pangalan yung mga acknowledgement receipt ng compi pants na yan. No? Ang dami. Yung si Beverly Pampano. Meron pa si Matthew Queso. Kanina pa binabanggit nito si Chacha yung ano, sino yun? Si Jay Camote. At saka si Miggy Mango. Si Honey Let's See. Kapangalan ba ni Honey Let ng Datay Jigs, ano? Naalala nyo yun? Teka lang, ha? Anong naririnig ko? Naguluhan din ako kung yung ba'y mga tumanggap talaga ng compi punch o grocery list namin sa bahay. Kasi keso, kamote, tsaka mango. Kulang na lang, Marco Bagoong. Buti na lang dinasama yung pangalan ko dyan, hindi ba? Pero mga kadidis, kalma lang tayo. Hindi naman ibig sabihin, nakakaibang pangalan, peke na agad yung tao. Paano kung totoong meron talagang Mr. Queso?
34: What?
32: Diba? Mr. Queso, baka pinsan niya si Mang Tomas. Ganun lang yun Tsaka kayo, huwag kayo agad nang huhusga.
1: Mag-anap ni Aling Lydia.
32: Yun na nga, lahat. Masarap yan. Pagka sinausaw mo sa Mang Tomas ng Lydia's lechon na yan.
1: Meron siyang sarili na. Lydia's sauce.
32: Meron sila? Gusto ko, hindi ko natitikman, sorry.
1: Meron na.
32: Ay, oo nga, napadala nga. Natikman ko pala.
1: Waksi mo na yung Mang Tomas sa isipan mo.
32: O, di gawin natin Lydia Queso. Gusto mo? Hindi, kasi kayo na pag-uusapan ito ngayon. Huwag kayong ganyan. Sabi ko nga, Repa, hindi porke ganyan ang pangalan, pinagtatawanan nyo na at kayo agad kayo nang judge sa paborito kong BP, yan ang iboboto kong presidente sa 2028.
34: No joke.
32: Ano, hindi na agad totoo yung tao. Hindi ganun yun. Pax lang tayo, pax tayo. Hindi paksilika. Nakatotohanan tayo. Di ba, yung mga pangalan na yan, antayin nyo pagka nagpaliwanag na yung defense. Hindi ko alam paano nila lulusutan yan, pero matatalino naman yan eh. Kaya nilang lusutan yan. At saka syempre, babalik pa rin kami Dun sa confidential, bawal i-reveal ang totoong mga pangalan. Pero kasi hindi lang pangalan yung pinag-usapan kahapon eh. Medyo nalungkot lang ako, Repa, kasi bilang isang solid didis. Si man nandyan, si Repa Rome? Ay, wala, sayang. Magkausap kami ni Repa eh. Alam niyang kausap kami ni Katoto, Rome. Bilang mga solid didis, nalulungkot kami. Kasi nagkaroon ng Christmas party sa May Tondo, sa Happy Land. Di kami na-invite. Taga Tondo rin ako ah.
0: Aray?
32: Ba't di ko nalaman yun? Nalungkot ako. True. Na may Christmas activity pala. Nagkaroon pa ng gift giving dyan sa may Happy Land daw sa Tondo.
0: Walang ni isa sa inyong nangamusta sa
32: yun na nga po. Medyo nagtampo lang ako ng konti kasi hindi man lang ako naisama at naimbitahan. Sobra na ako nung pagtatanggol dito sa aking BP pagkatapos ako nabigyan ng regalo nung gift giving.
0: And I didn't even hear any of you say.
32: Hindi rin ako nabigyan ng ano, wheelchair. Di ba nag-distribute din daw ng wheelchair, eh pa? Kaya lang sa kung naman gagamitin yung wheelchair, no? Mas kailangan yata ni VP Sara yun kung sakali yung wheelchair. Pero wala rin akong gamot na natanggap dun sa medical mission nila. Ito pa matindi. Saan sila nagtanim sa Tondo? Nag-tree planting din daw sila doon. Saan nila yun itinanim? Saan ba? Sa Tondo ba ng sa Happy Land nag-tree planting? Saan ba? Sorry, nalilito ako. Ang dami kasing mga nangyari kahapon. Hindi kasi nalulungkot ako eh. Nasaktan kami ni Toto Rome na bakit ganun? Di kami na-invite, Trepa. No. Akong lapit ko dun ah. So, ilang kanto, limang kanto lang ako dyan eh. Ano ba naman yung, di ba, mga ka-didis natin, pagka may mga ganyan kayong aktibidad, mga gift-giving, Christmas party, kahit ako marunong magtanim eh, pupunta ako, lalo kung andyan ang BP ko. Hindi ako na-invite, napit ko eh. Pero syempre, sabi sa akin ni Katotoro, huwag na ako magtampo, kasi pass na naman eh. Baka naman sa susunod, ma-invita kami. Pero hindi ba kayo natutuwa? Hindi ba kayo natutuwa na kahit hindi sa kompipans yung ginastos, nagbigay eh ng regalo.
2: Baka
32: may
2: naman.
32: May pinaglaanan.
0: Pero ang purpose niya, nagyayabang siya?
32: Di ba? Hindi lang tama yung pinaglaanan, pero ibinigay sa taong bayan at yun ang mahalaga.
3: Chicken sausage?
32: Saan pa kayo?
3: It was a buffet?
32: Di siyempre, doon kayo sa isang opisales na mahal ang tao.
0: Aray?
32: Dahil imbis na pang-compi at infel, naramdaman nila na mas kailangan yung sa Happy Land sa Tondo. Kailangan sa Christmas party at sa gift-giving. Yan ang BP ko. Pero sige, Repa.
1: Pwede ba tuloy mo na yung bukas?
32: Bukas, itutuloy ko ito.
1: Kasi mamaya meron pa eh.
32: Ikaw naman eh. Nagsasalita pa ako. Nilalabas ko ngayon sa manan loko kasi kami mga taga-Tondo mga didis, hindi kami naimbitahan. Pero sige, basta ako. Para sa akin, ano man mga pangalan ang lumabas dyan, kahit anong isdang apelido pa ang marinig ko dyan.
1: Pampano.
32: At kahit anong mga ingredient pa sa fruit salad ang ilagay nyo dyan, BP Sara, mahal kita. Ikaw ang pangulo namin ni Toto Rome sa 2028. Peace, yo, kami, mga solid didis, solid kamote.
4: Celebrate the lives of your fallen family heroes at Tahati.
5: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman. So alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap. Nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse. So I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinain ay agad-agad na bibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rapid Info po, kami ang 1PH, teleservisyo para sa mga Pilipino.
1: Itong si Marco para manahimik. Abangan na po ninyo ang programa ni Ma'am Cheryl. Yan, okay.
6: Nasa si Ted Pailon.
1: At si Sir Lord De Vera. mamaya pong 11 o'clock in the morning. Okay? Sige. So, baby girl, halika na at magbahay-bahayan na tayo.
2: Maglalaro na po kami ng bahay-bahayan at ng antok-antukan. Uh-huh. Maraming salamat mga kapatid. Bukas, araw na po ng Webes. Magsama-sama pa rin po tayo dito sa True FM.
1: We'll see you tomorrow, guys. And thank you sa ating pong pagdiniig sa loob ng 4 na oras. Bitin pa kami.
2: More pa. Mamaya, day 15 ng impeachment, mga kapatid. Paalam, bukas ulit tayo. Bye-bye.
6: B1079 Kabasa's Radio Time. It is now 10 o'clock.
7: Time check brought to you by
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: Kung kahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
1: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katambatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
2: Bili di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad ng iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yung di imaigmata sa bumitan.
3: iBerry mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
4: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
5: Get ready to sing, scream, dance, and jam. Because these amazing artists are about to set the stage on fire. This August 29, 2026, Saturday, 4pm to 9pm at the Tacloban City Convention Center, Astrodome, Earl Agustin.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: B1079. Light and easy on B1079.

0: 79. Kabasa's Radio Time. It is now 11:30.
1: Time check brought to you by
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
7: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula ug basketball mihunong.
6: Sir Ray, kabalo ni nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
7: Inud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
6: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
8: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
9: Nangangailangan ka ba hintarpulin o stickers na kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog, ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung ngitngit na.
2: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pabati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Larang paalala, ang iBerry ay

0: Kim po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hiha late.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
4: B1079. Light and easy on B1079.

0: kidney care time.
1: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay koy problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong ug na nang kidney care nga mo akong gisulayan sir. Action mo sig minor gi sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang 3 ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: B1079. Light and easy on B1079.

0: may gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: Broadcasting live from Tacloban City, Philippines, this is 107.3

0: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate. Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na. Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, sa Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast.
2: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers na di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services, klaro, makusog, ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
3: B107.9 Retro City.

Hello. Good afternoon. Philippines. Hello. Region 8. Kumusta ka mo? And hello world. Mayo unta og nana sa nata sa atong maayong kinabuhi pod. Trabaho, kayod, kayod. Mga igala, lusin naman na itaro, no? Di arang panahon, no? Miyerkules, Agosto 12. Pod magduga, yung piyesta na po ng, humba naman palo, tanawa na po ng piyesta, no? Anyway, sige lang. Sabi pa nila sa Tagalog, kung magkalala, lilipas din yan. Ay, nako! Kung ano ba? An impeachment trial, ha, Senado? Mga may nagkainitan. Attorney Ferrer ng defense team, umapila sa impeachment court na huwag payagan ang mga side comments ng prosecution laban sa mga kapwa abogado. Kita unten mga magkartin din ng mga abogado. Kita unten din dayton pagburuto saya sinado kun hinahayin ko dinit halata. Try kamo iton. Ako daan ako na alang magmagtiligo tigo. Anong tanahit ngayon impeachment trial? Kunain na ko din. Pagburuto siya ay nakasabutan ito. Hain iti pa wala, hain iti pa to. Din din mga judges sa mga sinado. Diba? Mga sinado. Okay, mga kasangkayan. Kasi kita hinin natin mga himang rawon. Sagil talit, ah, nangyari impeachment. Maro naman kita ito, pagkabutit panahon. Buro to sa ilagyap ito. Nako. Okay. Isa-ayos na lang kita ito at buhok lugod mo. Kaya kita, kasangkayan. Dokuman. Wala ko nga, ano? 10.77 kabilyon hangyo itong administrasyon ni President Bongbong Marcos. Para ano? Budget ito niya 10.77 billion para pundo itong administrasyon. Pundo niya, Malacanang. Iyala ini. 10.77 billion? Logo nito yung general, mga kasangkay. Karako man. Para ito niya, confidential ng intelligence fund itong presidente. Alo, galing kadako-dako. Ano po na ganito? Hindi siguro at pangihaw. Ihaw na rin na kontra. Wala, galing nga pundo. Bilyonis. Nalilisang ano? Ay, nako. Ito, nito ang ipa-imbestigan. Niingin yung mga pundo man. Kakanada ko ba ito? Ahay. Alams na. Preparation. Ganudog ito 2028. Alams na. Ingay pa. Okay. Alaga din nga impeachment. Mulat baga. Mga magic hero. Ay, hindi ito magic kao yung. Ano man ito? Magani. Sering po man nahalata. Sige. 8. Basta yung mga numero. Nakagawas dah yun. 8. Ito na baliktad. 3.8 ngayon. Diyan ngayon 8.3. 3.8 million. Ngayon. Kantidad. Hin. Illegal nga sigarilyo. Ba daw? Kadawat naghihini mo yung mga sigarilyo, ano? Bisan din niya aton, may da, pamati ko, may dinig ko, naghihini mo, din niya aton dapit. Pero, nagkakanada ko pa ni Taira.
Kaya talusun por panhimuin yung mga sigarilyo ulog. Sige, baho man itin mga parpanakop. Ang mga polis yung nagdadakop, ano man ito. Ano liwat ini? Ha? Aw, oh, president man ito. Si President Bongbong Marcos maghihimohin situation briefing han ipikto han habagat yana ngadlaw gidaw eh basta daw grastuhon madagmit pero kung baga hindi yung mga pagkapirahan mahina. Okay, hay na. Senador Bong Revilla, pinabalik na ha iya prisuhan. Ba? Talaga? Upo na niya grupo? Pinababalik sa kagkulungan. Ito, pinababalik niya prisuhan. Ani yung mga kagrupo? Ay, bagad ita, senador. Sige, okay, ganoon naman talaga ang buhay. Adi pa. Itong impeachment lang yapin eh. Credit notice nga ginisyuhan Commission on Audit na DepEd. Nagpapakita nga waray. Aw. Oh. Astilan, ginawa ko. I mean, amis na. Waray anomalia apaggamit han confidential fund. Sigun han defense team ni Sara, Vice President. Alagad. Matudigad kung waray mga ebidensya. Ala. Ano pa? Gin klaro ang defense team kanina. Ha? Nga klaro nga sinto at sinta kada adlaw. Kada adlaw? Oo. Oh, dere. Sinto at sinta day period an office of the vice president para bumaton han notice of disallowance and COA. Ala. Ani makikitit pa baton-baton nini. Ikita nga mga nagkikita, ikita nga mga nanmamati, kita nga nangingina, no? Bantay lang kita kay bangin mag nagpabangay na siya. Ilusot na ilusot. Palusot-lusot. Di kagad ito. Kaya atit mga abogado ito, mga legal counsel ito, inabogado ini din ni legal ito na ginbabasihan din ni legal, diri mga illegal, ha? Bantay. Talatong talala ito. Ako magkakulat na lang ito. Nagagawasan. Kaya tanging bibiniling man lang tapos-taposan, pagburutos ay, alams na. Ay, nako, ang buhay talaga kauyo. Nalitaw, ano? Nga pag sinayang, udugit oras, pero kay trabaho man ninira. Nga rin kita, kasangkayan, para hindi nga 7.2 trillion budget. Na, dugang nga kalakot utang in Pilipinas. Pero utang, yan na, may nalot additional nga utang, 26 point, ano yun eh? Pira-pira budget ang utang dungan 21.5 kauyo bago nga utang ha? Dugang? Aray dire ini kabayanit Pilipinas ito utang aray pipinang utang lang eh. Damot utang damot da mga lusot damot lang makuri.
Pero adi in batanon paghapining ng congresswoman, chairman committee on appropriation, hiya ini an lumiwan kan hinado nga congressman ako Bicol. Aw, ang gibibiniling yan at gobyerno, wala man nikikit eh. Balita, ano? Investigasyon na yun nga pagtaga palad control, wala man nga ngantuan. Kaya di nga nit makuha ni era, di ba? Congressman, ako Bicol, aray, gadi-gadi ton. Saldi ko! Madadagop! Uwata. Langit uwata. Ikit ang madadagop. Ang nagliwan haiya kumo appropriation committee, among batanon nga na guwapa, kumbaga si Buano, hawi na ray mahusay, mahusayay, no? Nga chairman committee on appropriation, congresswoman man amoy niya na iton nagsharing nga waray at inuudla koreano kundo at ini nga inin congresswoman Mikaela Swansing mamay kala na ano hiya iton national budget man kanan 2026-2027 na serengya waray pork barrel ngan waray insertion bo iba talaga no waray pork barrel o waray insertion talaga tinago wata waray na hiton, iibang matit nga aran hiton pork barrel. Waray naman yung pork barrel, di naman uso. Ano na naging liwan ito? Kuan, budget, ano ito? Bagin itemize nga budgeting. So, ganito. Baan tawagan ito? Basta may that term maging gamit yung isang congressman. Line item budgeting. O, diri na pork barrel. Iba na liwat. Line item budgeting. In short, gin ang tawag ito? Kumbaga, panhinguto. Inihingutuan. Ginihimay. Ay, agad ko ito. Kay, nalusot lang agad ko ito. Ginihimay talaga. Ining budgeting ang pagkena. Waray na pork barrel. Waray insertion. What ah, congresswoman. Haan man kamahay ka mga congressman, haan man kamot iyo, budget. Kung sugod lang ito, permi nga, yan na, paper na ito budget, ano na, tag-subra 80 milyonis lang, doon na, tag-subra 100 na nga, hapit na nga 200, ano man ito? Raura pa, hindi, pamatpang ganan siya, ng mga congressman, mga congressman man nga, nito ibahin na iyo. Ha? Amo ini yan na ito na kaya waray naman hininga pork barrel amo na ba yung gamit ini ah? Kung baga siya man baga di na makaklaro ko din eh kung hininga pork barrel waray na nga hininga inin insertion dash gina ako hihihihi balita o God. Okay, sige, kita unta. Kung baga, waray na ko din eh. Pero may edad pa man, itira tinatawag yun eh, yan na kinabago, line item daw. Line item budgeting. So, sige na, okay, amo God lang kapiton. Mga line item, ano po? Kalusot gan lagi ha, pudog. Dako nga ni, lusot. Guti nga ni, dako. Sige. Ihatag na itin, hantong at hayera. Ini ato, mga kon, mga reaksyon tagad lay, nudog. Mga, inin,
mga slide lang, mga comment. Chulurduro. Hindi ganun pwede nga waray mga budget ito ni era mga kada distrito. Nag-iisog kita ito mga butanting nga mga naghihinulat ha era mga panhatag. Diba? Okay, sige. Nga di kita kasangkaan yung panatun nga baga mga himang raon niya natin pan Merkulis ng edisyon. Diba? Di man, man. 73 million disallowance nga confidential fund hankowa ba baga nakikita na kontra na ini kansara siyempre mga brothers and sisters mahala ito nagkikita man na kamo impeachment trial ala ang pagyapon ngayong mga rawon mga kasanggayan. Blood control. Nahimo nga blood control. No? No. Kinahanglan daw nga budgetan. Otro? Okay, oh God. Para hiton kanan 2027 national budget. Pero ako okay man nakiton nga ito nga blood control na liwat ha pag gana ito niya nga budget dugangan okay kiton pero may ganito may pero kaya nga may pero kung bagahan una nga mga project nga blood control tapusaan na niyo kahuman budget i otro diri kay waray pangani sige na budget di pa nalahuman na uuman na bulsa dinurong itong pagbutang ito nga pagdugang ito direk na tipa yak na bala bag okay la pero kung magbabudget ka mo hakon la ini ha diak ito nasusun diak ito naawa kung hakon la ba sige ini nga blood control din hi unahon tayo ni ini amit at budget eh kahuman nini kaayad itsunod itsapit so ganun tayo ito like in Germany mukha kalusot ito wan na Germany. Nagbinantayan ako nito mga project di ko talaga na pa, kuan, na tawag ito na kakawatan nila kung baga pangawat kahit mga nagtatrabaho dito kasi malangaho nila mga German iton era mga project engineer so dito pati iton era mga foreman so dito kung ano tawag ito mga karpintero era mismo ng mga empleyado. Grabe. Mga kontraktor, amo gihap. Wari dito, par Pilipino nga, naninhawak. Ighawak la permi. Wari dito, yung German. Trabaho nga. O sa nga ako nakikita, mga kasangkaan, linurong din ba Pilipinas? Amo itong kaya ano ini nga, ito mga kontraktor. Mga kontraktor, ha? Amo tino ka mga kontraktor, amo tino nangingilala ka mo ini. It mga kontraktor, din hi aton, haros it mga equipments, mga dunot. Ito, Germany, warain dito dunot nga equipments in mga kontraktor. Mga bag-o. Kaya tumanherit para panhimon mga sarakyan. Mga equipments. Ang lit pag-iisir nga, ay, sobrang nainhindo ka tuwig. Hindi naman nga naandar, labog ina eh. Amo ito. Ang lit. Og sa hera tawag ini, nanggaganan siya. Itira ganan siya, sakto lang, diritso nang ipapalitin bago ng mga equipments. Madagmit itrabaho, pastilan. Waray di dito tighawak. Ano yung hawak lang natin eh. Waray dito na yung hawak ng mga magtatrabaho. Isang tira, pinaka-project engineer nagtatrabaho. Oh, good ano. Ay, gugan yan, malamit panrabahoan niyo. Okay, mahal at it's childo. Ahay! Ako. Amo ito ang ibag-uhon ito, ng mga kontraktor. Ito mga kontraktor, nanihiyo naman pag-upit balay, nira. Diba? Pamalit hitir ang mga kalugarin yung nasarakyan. Ito itlog niya equipment nga nga importante nira. Ito inuunan ka mga linurong-lurong. Ano siya, ahay? Nalito!
Bailaw mga kasangkayan, mga imang raon tagalaudog ini, bato-bato sa langit, ang tamaan ay tatamaan, huwag kayong magagaling. Utang hit Pilipinas! Igin bubuyag-yag ni Kauyo, nati ka na ko, utang hit Pilipinas! Warain mga kabayad ng Presidente Bispetin at Domingo Nida. Ingat ang malakan niya. Labi na ining administrasyon ko rin na. Siya rin pa. Bangag. Waray man mapapamatod niyo. Di man tuod nga bangag. Waray man kamaturan. Surya lang ito ng bangag. Waray. Di man. Di man ko talaga. Bangag yap na. Ano? Pero ito utang Pilipinas. Yan na. Dugang. 21.5 katrilyon. Record high nga utang yanahit Pilipinas hininga administrasyon ni Marcos. Marcos pa. Ay. Flood control project. Dapat nga otro punduhan kauyo. Oh, sige. Kung ikaw karoyag o kiliwat, basta trabaho ala. Sigon kan Isabel Zamora. Ha? Mahusay ada ini nga Isabel Zamora. Ah, congresswoman. Bata pa ini. Congresswoman ini San Juan. Dito pera-pera lang yap. Sige. National budget para itong kanan 2027. Klaro na ha. Adto na ha. Napasa na ng adto ha Senado. Mon. Ang bilis talaga ano kuya. Basta na pag nagkakwarta managmit ito. Eh natural ha. Pero barang kaya gagamitin ito para 2028. Yabang mo oy. Maraman mo karun lang. Sige. Napera man ito. Ikaw pa. Napera. Pipera team din eh. Ano kayo sharing ito na Committee on Appropriation and mahusay nga Congresswoman Micaela Swansing maabotin 7.2 katrilyon kapesos at tunagin pa sa hasinado. Wow! Bilis! Bueno! Oh, sige. Sir, yan, istorya kita. Limang ro kita niyan. Standby! Mabalik kita, kataliwan lahat din nga patalastas.

Mang Raul. Himang Raul. Ano ang mga isyu ngan istoryahon nga ginhimang rawan niya na? May kalabutan ba kita? Kinahanglan ba paghimang rawan? Dini hataramdan. Himang Raul. Atun paghihisgutan. Panginginan noon. Ngan klaklaruhon. Himang Raul. Ang iyo magiging giya. Hakalamragan han istorya. Himang Raul. Himang Raul.

Okay. Back to barracks. Ay, nako. Problema na naman. Kaya mo wari hini kasulbaran nga problema. Kaya nga problema, puros kita hini involve. Pero di kita hini upod nga problema. Kaya nga problema, kauyo. Ngayon iyo problema, aging kakadiniyo hakon. Wari ko man itong baga kalabutan nga ni. Uy, kinanglan makialam ka, siyempre Tagalog. Manginlabot ka hini. Dakuin nga problema. Habugos nga kalibutan, kilaladon at Pilipinas. Sikat at Pilipinas! Ano yung kasikat at Pilipinas ka, uyo? Dakuit utang! Sikat at Pilipinas, bago yan na, kilala nga makalilisang it basura ha Pilipinas. Di, basura na lang niyo at Malacanang. Wala mo niyo pagkita basura. Oo, oh, manuot ka mo. Huwag naman. Oo. Tulungan nyo naman. Tulungan nyo naman kami. Tulungan nyo naman ang basura. Anong sir nga ito ni Mayor Alfred? May pera sa basura. Anong sir ni Mayor Alfred? Tinood good man, ano? Kaya bisan lahat bayad dito ang pagpanguliktit basura din, milyon-milyon. May ganan siya nang adaan ito. Kung baga siya man. Ay, tagi-tagi gan man kami, Mayor. Pura ka naman. Mas ganda baga, gamay. Basta tuod. Ganit nga mga, still, ganit nga yung garbage truck. Basura naman ito.

basura na lalot niyo. Palitikan man niyo yung bago. Araw dito. Hindi nga ni nakakatangpos nga yung pagdulungit basura, ruba na. Ilabog ito, nimot nga basura ng mga garbage truck. Kaya ulit mga garbage boys. Ay! Hindi man talaga o. Ay man, di kao yung sakay-sakay, man din ikaw yung sakay-sakay. Pera-pera lang tayo, di ba? Aw! Ganun naman talaga yan. Habang may buhay, may buhay-buhay, may pera-pera. Ganun talaga yan. Anyway, ayan kami itong mga kabido. Basta lang kay natural na malalim sa Pilipinas. Mga kongreso, mga senado, mga probinsya, mga siyudad, mga munisipyo, mga barangay, otro! Pera-pera lang talaga. Aday niya, tundi nga niya kita magbago, warahin nga nga ni Pilipinas. Eh kung may lapanahon, panlaspay na la, pagkagawas na ni Pilipinas, kung baga, di nga ni, ha? Pagka na lang kita, pander, ano mo, pa Japan, Singapore, Pilipinas, Germany, Italy, at maruruyag at eh, siyos, kaya wala na agad maruruyag ka o yung mga Pilipino ko na. Agad ka man liwat. Pero, hindi dito ka Aliman, dito ka Germany, tinula, bilibit mga German at Pilipino. Manarabaho. Mga siya rin pa man workaholic. Bangalutin gobernador. Mahina rabaw dito mga Pilipino, Germany. O, nabilibira. Kaya siyempre, dago man isweldo. E kung nilalip Pilipinas, dago isweldo, mga trabahador gapit mga Pilipino. Hindi rin mga hubya. Pero kung wala isweldo, hey, shousing ka mang kahubya. Go, go, go! Balit, ano? Dito mo talaga nakakita ay nagtatrabaho, construction. Nga waray kod ni mo, waray kod kinita dito nga, nanhawak, nagtighawak ba? Naninighawak nga, mga mayor. Waray kod mo nakita dito Germany. Dini daw Pilipinas, kumita ka nga ng mayor, naninighawak. Ustoy, ano ito? Trabaho na, dito ko na. Naninighawak ito, boss. Dito eret, era mga boss, nagtatrabaho. Dinurungkot Pilipino. Magkarit doon. So, kita niyo mo dito. Hino ito, ato nagtatrabaho na ito. Ay, magaling yan. Pilipino yan. Mamay ka lang. Biliberit Pinoy. Pinoy? Jesus. Siya rin pa, makugi. Dini dapat trabaho ah. Mga hobya. Bisin nga ni magtatrabaho gobyerno, mga hobya lagyap. May na itong sweldo. Pero kaya di rin man siguro baga nakukontinto. Sweldo. Amot baga problema. 7.2 trillion proposed national budget kauyo para itong kanan 2025 by next year. Formal na ang aging karawat ha. Shinado! Shibusayasi! Kamati si si ano nga si silihingan bitchini kadua sinado pakianhi approve ka dito ini nga mga senador hishaw otro liwat ito mga kandidato kwartalet biling hiton aletun kapausya kauyo balit itak na papausahan kung hikita ng mga butante. Bumutos ba yun waray karukwarta? Di ba? May man kwarta, karawaton lang. Tapos diri pag ibutos it nga mga damot kwarta na lugod. Mungunit pagbago ito. Pero kung mamulagyap, shush! Walang mangyayari. Ano na? Gumawas naman. Marcos Administration. Igin plano. Plano pala ini. Hangyo nga umabotin 10.77 kabilyon para iton iya confidential nga intelligence fund
para hiton sunod nga tuig. Wow! Is that really for Intel and Confi? Or is that for preparation for 2028? Ah! Kay dayo. Saring paman, tell it to the Marines. Ay na God, kita yung pagpawat o wat pastilan. Pero kayo, gaano man di magmakapagbuti, puros man kita magpakimunar. Money. Misnganihi, money pangilinan, makikwar talaga hiyap, money talaga piti yung biling. Oh, may kalahi ito na, no? Pura may ito nira mga kalagbas sa salapi. Money, I need money. Money for money, pangilinan. Ambot yung malugit yan ang pagbayad dito, ha? Systems loss. Eish. Yan na namang kamuhi ito ng una, lugod walit niyo, tikang, yan na nga. Katapusan na, gutuyay na lang. Eish, eish, aray na ito. Hindi malulog, kinansyado pa nga ni. 300 katunilada. Anano? Kwarta? Ay, kadanay, pamati kadanay. 300 katunilada basura kauyo diri kwarta. Nga nahakot kasangkayan dito mismo sa Manila. Pugod na baklaran. Sus, kay mahugaw itong dito. Ado dito nga tanay, mga basura. Baklaran pa. Labog didi, labog dito. Ano tayo magagawa? Yan ang Pinoy. Adi pa, ambot pinakatunay nga Pinoy. Di ba? Ambot kung maayon ka mahini. Ako na ayon na kini nga. Kung tunay nga mga Pinoy. Sinalbay naman nga imo ka. Ano nga sinalbay? Di rin kung ini, disiplina yung disiplina yung Pinoy. Mga Pinoy good talaga. Believe good talaga yung Pinoy. Ako ay isang Pinoy sa puso't diwa, Pinoy na namayada, tinuyaw. Amin, Pilipino, Pinoy nga wari tinuyaw. Magalit, magaling. Adiman, itakon binibilibanit mga Pinoy. Pinoy good talaga. Bilib, bisit mga Amerikano na bilib mga Amerikano Pinoy. Oh, ay kaya no. Adiman. May ada dida surat engineer di gawas. Ha? Bawal ang basura. Oh. Bawal umihi. Di ba? Ito may itong mga surat dida, may itong mga gimbubutang nira dida kun hain itong nga mga diri maupay. Amo ito. May pangatarpulin ng gimbubutang, may mga karatula. Malaking karatula. Bawal ang basura. Ito naman luyo, mayroon dito mga mga inin karatula. May gimbutang dito, tarpulin, kay maupi tarpulin. Kay bisan naguhulos na oran diri na papara. Di ba? Bawal ang basura. Dito liwat, mayroon dito, bawal umihi. Kita daw. Ah! Bawal ang basura. Ada lugod di ginlalabog it basura kundi mga tonto. Di ba? Bawal umihi. Ada lugod na ihi. Aray kulit mga Pinoy. Bilib na bilib bakit Pinoy. Ay nako. Aray gun talaga. Sorry po, tao lang. Adi pa. Andito ha, inin engineer, mga kasangkayan, andito ako ha, Germany. Kumaon ako yung restaurant. Di, harayo ito restaurant dito ng itaton din eh. Ay talagang kinumpara. Dinit pa ngaon. Dito restaurant na kinakaonan ha, amutin na nga ito na Germany. Dito, waray waitress, waray waiter, so dito. Hira mismo it nagtatagiya, it nagluluto. Tapos it mga nag tawag ini nanuhugas hirang atala nere ato kare nere kabulig mga era kaya ano
kumaon ka nga na dito, wari maglilimpyo iti imong pagkaon kan humanim kaon ikaw mismo it magtitipig hit imo kutsara, tinidor, plato, ikakadto nim kun menyo subretim kinaon ikakadto nim hit basurahan. Katapos iton imo kutsara tinidor tirimpuhon nimo ikakadto nimo dito may haranit kusina nera nga adto nagpakabutang. Di nga ni ginsisave lang nimo sa nga table nga adto bubutangan ito. Paggawas nimo dit imlamisa, malimpyo. Pwede na masumunod na lutit makaon dito. Malimpyo na itlamisa, waray na hugaw. Dinhi daw, pangawaon at mga makaon, mga kanino sa restaurant. Matawag, Stoy Peter, kuna daw na di, tuya. Hulo, waray ito dito ha Germany. Harayo din ni, mag-iisog pa ko dito at masunod nga makaon. Kay, laka din nga, tuhaya din nga, limpyo eh. Di ba? Dito ira, ikaw nga kumaon, ikot maglilimpyo, tim kinaunan. Ganon sila kasi disiplinado. A Germany. May kala ito, kung suka dito din ni, oh, namutak sinisya rin. Maram ka matwaray kita din sa Pilipinas. Mga sinalbahi, pagkarit kita. Batasan nga waray cukol nga diritultul may ada kita labaw na ang disiplina nga waray good tultul nga disiplina daruda mo sorry hadiri man nga tanan aman sincere ayaw generalize ka uyo diri ako nag-generalize generalization diri nga tanan may ada tultul pero mamaguti itultol. Driver! Is otro pa. Ang mga bulay o mga driver. Amod ginano nila pagpasar ang pagkakuhan driver's license. At Germany ba na magtutuok ka sa anong makakuhan driver's license? Labi kung magtutuon ka, mag-aaram ka, ay ginoo ko. Magpapakatuok ka sa kapumasar. Dito pala itong pag-drive. Di ka nga ni pumasar nga rin pag-ibaro tamara. Ay good day ka kung mga ka. Driver's license. Pero din sa Pilipinas, biskala kumaturog, pagbalik ni mga opisina at LTO, may driver's license ka na. Yun! Ang Pinoy. Grabe din. Usa ko na obserbahan, ini nga mga driver. Wala to, lusot. Nagdadagmit nga ni, mabusina pa. Dito Germany, mga ikasiko Pinoy, diri dito nakakapadali-dali pag-driving, pagkakuhan lisensya. Kaya durin kay stricto. Ikaduha, dito mga kasangkayan, itong pagmaniho, no? May ada limit iti mo, kakaskasero. Sanglit man disiplinado dito. Harayo induro pastilan. Kaya kung may ada sugad unta ito, na pagdisiplina itong pagkuhan lisensya, pag-drive, makuri. Oo. Kay tagang ka pala nga ni pag sa papagpaandar pala nga ni itim sarakyan nga di ka narihot nga lang shh, balik na la sunod nga bulan. Grabe ano tapirani katuwi kiti lisensya ni daw saan ako makakuha din ni mga katurong kalahil tiho mata ni mada na. Hagi! Mr. President, ano na ba yung Pilipinas? Kasi malit na yung mga pinanhatang isa lapi. Kung may kalamidad, walang mangyayari. Una, kasangkayan, ano? Ini mo pa yung ini nga baga na-experience yan ko. Dito tinood la. Pag-drive ha, talking about driving. Pag-drive dito, bawal it nga malipong timulong driver ka nga sigit burbusina. Damo nitak na experience yan din niya. Din niya Pilipinas. Mayangani itong mga sarakyan. Sigit busina. Oh, pep. Paligid! Hindi ba itong lurong driver? Dito ang Germany. Pag busina yung suka dito. Tapos guliat. Dakop ka. Kukuhaan ka pati yung lisensya. Awal dito. Dinay mga nagbibinusina. Wala nito busina. May mga busina at sarakyan. Pero din nila ginagamit. Masakbang ka nga nga nagbusina ka nga diri. Adin ta mga lugar, huli ka. Ayukat. Dinhi daw. Isog pa nga yan, ha? Busina.
Doon talaga, di ba? Amot ang edak punit mga taga-LTO. Pinanako po, maray lisensya. Disiplinahan at mga driver, di rin pag pinanmultahon. Pananalapi man lang mga taga-LTO liwat. Kita ang mga Pinoy. Tarumang kita, Sarawayon. Nabot ka Saragwa, kung Sarawayon pa. Adipin driver, labi ko nakainom. Hadyar man eh, sabutan ka. Paparahon ka. Ah, wala kay sabuti nga na-timingan ka lang. Oy, idoy. Naka tumartumar ka man. Daw, kanina natin lisensya. Kuhit lisensya. Driver nga nakainom. Waray dito paraghubog nga driver. Dinhi daw, pagkaman piyesta. Man may nga okasyon, mga kanto, may birthday kung ano. Pag-uli, nagka-drive, pag... Pag-harani na, bangga, pag-crash kung ano. Alam ka man, manhiyukan. Pero, yung talon. Engineering natin pag gino, pag ininom, ano, pag drive, drive lagi hap. Dito, Germany, dida hinarani nga restaurant, nag-inom ka. Tapos, ma-drive ka. Kitang-kita ada nga, police daerah. Harani. Dad, kukang susundun ka dahil, susundun. Polong tapad, tinakasakay na ilanay. Ako dito mga pera kakuhan, mitros. Wawang-wang ka dito. Nyong! Ituwang-wang dito, dito paro din niya. Wow, wow, wow, wow, wow. Ito, nakakausala na siya. Nyong! Balabag. Dini, nagpapala na tanay. Wow, wow, wow. Papala na tanay. Aki! Nadakot taradongon talaga ito mga Pinoy. Maroon kung ano itong kunin eh, solusyon. Disiplina. Disiplina. Nga ikaduha, tultol nga batasan. Pulakanim. Amot makapurungot yung mga tricycle driver din eh. Di man nga tanan, pero mas daruda mo. Sabi ko, ito ba nakakainom? Ambog pang mga tricycle driver. Tapos masakay ka, di ka pa sakyon kay oo, sakala. Linorong. Nagreklamo na si Sir kay Kuhan. Okay, sa pamilya. Waray talaga disiplina. Waray maupay nga attitude. Waray tuhay nga batasan. Waray iton. Makurit pagbagot Pilipinas. Iton pala nga duduha. Disiplina nga na batasan. Makurit ito. Sorry. Uy, ganito mapasar din. Pinoy kasi. Pero di na pwede magbago. O man kung natin itabro. Mga nagbabago man kita. Mga tuhay man kita dito. Naawod man kita dito. Ay, Pinoy ito. Ay, Pinoy yan. Kita ka natin yung Pinoy. Ulihin yan. Pinoy yan eh. Ha? Tutugso ka pa rin dito. Kung yung Pinoy makakitahin. Eh, karika ko ng disiplina. Di ba? Parang ganun. Dapat unta din ni pala. Disiplina na. Ayaw, pagdakpakay ko nito. Umang ko nito ni congressman. Pulikanim. Umang ko nito ni gobernador, umang ko nito ni mayor, ay pagdakpo, pakikitransfer. Bulik. Pwede ba? Anong kadisiplina ito? Sayop kung sayop. Tama kung tama. Di ba? Boy, no? Lo, uras ng panahon tapos sila. Ano man kita kasangkayan din natin po rin pagtapusan natin pagkarusa atong pan-Miercoles ng edisyon. Aton pagkarusan himang rawon ng magyapon kan kauyo. Siyempre, ang iyong membrohan anak sa pobre. Mga pola. Oy, diri rasonit ka pobrehan, ha? Pagtrabaho, kayod, kayod, kayod. Labahon nga tanan, pag-aram, pag-iskwilahin tuhay, pagpasalamat permit makagarahom, hatagin pagrespito, paghatagin maupay nga disiplina, ngan siyempre, sakripisyo. Sacrifice is the way to success. Ayaw mo tanan, mga kasangkayan. Thank you, High Engineering Department today, kan engineer. Dalawat, ha, IT. Thank you so much. Ngan siyempre, ang aranggapon na naton, Chief Executive Officer, same time President, and magkanalain nga FM station, nationwide, ngan upod ha, Ormoc City. Mr. Bob Abilinos.
O pinilang ako lupliwatan natin the workaholic governor, pinakang Governor Carlos Jericho ikot. Eliwatan iyo surgoon na inintaon. Isan lang ni kun baga pobre, yan at gadman ha, Germany. Isan baga, nakabisita. Han mga disiplinadong nasun. Mga mag-upayan batasan nga nasun. Germany. So, hello kayo, Pedrosa po. Mga pahinga kalop, salamat na niyo pamatingan. Kumusta ka mo? Bye!

0: Mini Care Time.
1: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Broadcasting live from Tacloban City, Philippines, this is 107.

Get up. It's Retro City.

0: Ngayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
3: Sulay pud ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihi murag naay bula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
6: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
7: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.
8: The station that resonates with your lifestyle.

0: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
1: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
2: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Perhesyoning magpadialisis. Gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
6: Ako si Loloy taga Danao, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Failon. Exclusively on True FM. So 105.9.

0: Need you now, mga kapatid. Ano ba ang need nyo ngayon sa mga oras na ito? Kasi sabi nung kanta, Baby, I need you now.
1: Wow. Ang kailangan ko ngayon ay leadership fund.
0: Naku po, wala tayo nandito sa TV5. Pasensya ka na. Oo.
1: Pero, kumusta ka na, attorney?
0: Okay naman ako. Oo, wag mo akong pilitin. Mas pangkita dyan.
1: Salamat.
0: Sanay ka ba sa spanking? Kaya okay lang.
1: Salamat.
0: Oo. Saan?
1: Magandang! Sa lahat ng ating mga ginigiliw at mahal na mahal na mga senior, super seniors at uring manggagawa, muli po magandang Huwebes ng umaga.
2: Good morning!
1: Chanel Dominguez ng Pag-asa, uring manggagawa dyan sa Pag-asa para po sa ating pong lagay ng panahon. Ano baga ere, Chanel? Good morning!
3: Pwede po sa inyo, Manang Pwede. Magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay. Patuloy pa rin ang epekto nitong habagat dito sa buong Luzon. Malaking bahagi ng ating kapuluan dito sa Luzon ang inaasahan po natin makakaranas pa rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan kasama na rin ang Aklan, Antique at Capiz. Inaasahan po natin throughout the day posible po yung mga panakanakan na malalakas na bugso ng pag-ulan. Samantala sa Zambales at Bataan, yan yung sa ngayon, yellow warning po sila. Kaya pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin taga dito dahil ilang araw na rin po sila nakakaranas ng mga pag-ulan ay mataas na po yung chance ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. So yun po, ugalingin po natin makinig sa ating local government unit hinggil sa posibleng paglikas na kailangan po natin gawin. Sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa, magiging maaliwalas naman ang panahon, pero asahan pa rin natin yung mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Meron tayong minamonitor na bagyo sa labas. Ito yung tropical storm Nangka at hindi naman po natin ito inaasahan na papasok ng ating PAR at magkakaroon ng direktang epekto. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga.
1: Chanel, bukas, anong forecast natin?
3: Posible po, dalo na po dito sa Metro Manila, maulap pa rin po yung pagpawirin natin na may mga kalat-kalat na pag-ulan pa rin po.
1: Okay, ganun lang ito, no?
3: Opo.
1: Ay, salamat din naman kung sakasakali. Pero ano ba ang pangitain sa weekend?
3: Magiging maulan din po pa po.
1: Parang ayoko na lumabas pag ganyan, ha? Parang pag ganyan ang forecast natin, para sa bahay na lang ako.
0: Walang silip si Haring Araw, Chanel.
3: Usually po kasi pag habagat season po nga natin, ang pattern po natin is may pag-ulan po ng madaling araw, then sisilip po si Haring Araw ng umaga, then ulan na naman po sa hapon.
0: So pwede ka lumabas ng umaga.
1: Ganun talaga yan kapag habagat season. Early morning may ulan,
0: yes,
1: sisilip
0: mga...
1: si Haring Araw, maya-maya si rain ng ulap naman.
0: Pagkatapos, babalik
1: Pagkatapos no, manakanak ang araw, pagkatapos later in the afternoon, uulan ulit.
0: Hanggang gabi na yan.
3: Opo, tama po kayo.
1: Hanggang kailan kaya ito?
3: Sa ngayon po kasi, dahil po sa epekto po ng mga bagyo po sa labas po ng ating PAR, yun po yung humihila or nag-driver po natin ng habagat. So, nakikita po natin hanggang next week pa po, may habagat pa po tayo. Pero yun yung intensity po ng mga pag-ulan ay unti-unti na rin naman po nababawasan.
1: Hindi ka, kung hanggang kailan kaya ito, hanggang 2025 or 2028 elections? kasi sabi nila, dapat daw sa panahon ng halalan, lagi umuulan para hindi nakakalimutan yung mga alam mo na. Good morning, Chanel.
3: Good morning din po. Magandang
1: salamat na marami. Chanel Dominguez po ng Pag-asa para po sa ating lagay ng panahon. So, ganun po lagi naman iyan, ano ha? Pero we sincerely pray na magkaroon na po ng kaliwanagan, hindi po lamang sa mga isyong pambayan, kundi po sa ating kalangitan para po doon sa mga tumutulo ang bubong. Ayan.
0: Hindi ka makakagawa ngayon, umuulap pa eh.
1: Sabi ko sa iyo, mag-ultra ka na para walang sigurado.
0: Yun na nga ang problema. Pwede ba ikabit ang ultra habang tag-ulan?
1: Kausapin mo si Architect Peng.
0: Kailangan na makausap yan.
1: Yan ang ating rekomendasyon sa iyo. Alright, ngayon mga kapatid, sa oras nga po na 15 minutes now after 6 o'clock in the morning. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, salamat na marami. Panalo ka, sarap magkape. Yan, amoy pa lang oh. Quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa mangosteen. Yan po ay may sand tone na mainam po sa ating pangangatawan. Boss Mastery Coffee, available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Panalo ka, sarap magkape. And Lord, we say again, salamat po na marami sa biyaya po ng buhay today. Lord, bless our mission para po sa lahat ng mga uri manggagawa. Talaga ampunin nyo ang lahat ng mga nakatatanda. Yan pong ating panalangin dahil po marami po sa atin ang talaga namang marami na pong nararamdaman sa katawan pero bangon-bangon pa rin para po sa ating kanya-kanyang pagmimisyon. Mabuhay ang mga uri manggagawa. Ngayon nga po ay Huwebes 13, ha? Agosto 13 na 2026. Ang dami-dami-dami hong mga balita, mga kapatid. Ngayong oras na ito, isang iglap sa mga pangunahing balita sa buong bansa at sa buong mundo. Habagat, patuloy nga pong nakakapekto sa ating kapuluan, malakas na mga buhos ng ulan sa Metro Manila, nagdulot po ng mabigat na traffic at pagbabaha sa ilang mga lugar.
0: Ilang klase sa NCR at mga lalawigan sinuspinde. Valenzuela, walang face-to-face classes sa lahat ng pampubliko at pribadong eskwelahan. Sa Marikina, wala rin pong pasok ngayon.
1: Gobyerno maaari dohong gamitin ang nasa 70 bilyong pisong pondo mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund para sa pagtugon sa mga naapektuhan ng matinding pag-uulan at baha dulot ng habagat.
0: Dating DPWH Secretary Manuel Bunoan humarap sa Sandigan Bayan para tumestigo sa kasong malversation ni dating Senador Bong Revilla. Kaugnay po yan ng umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan.
1: Bunoan, may revelasyon. Lahat daw ng senador noong 2024 ay may tigkalahating bilyong pisong alokasyon sa DPWH para sa priority projects o tinaguriang leadership fund. Chairperson ng major committees may tig isang bilyong piso raw na sinasabi nga ni Bunoan na alokasyon. Pero mga senador, nagkanya-kanya pong pagkaklaro sa naturang balita.
0: Layunin at pagpapatupad ang leadership fund dinalakay daw ni dating Secretary Bunoan kay nooy Senate President Migs Zubiri. Aniya, wala itong formal na proseso. Ipapasa lamang daw sa DPWH ang kahilingan ng mga mambabatas.
1: Senador Miguel Zubiri, pinabulaanan po ang mga pahayag ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan at wala raw siyang hinawakang listahan mula sa mga senador at walang proposed budget amendments na dumaan sa kanyang tanggapan dahil saklaw daw ito ng Senate Committee on Finance.
0: Magkumpare daw, Bunoan, dumadaan daw muna kay dating USEC Roberto Bernardo bago bisitahin ang nooy chairman ng Senate Committee on Public Works na si dating Senador Bong Revilla.
1: Dahil nga daw po magkumpare si Revilla at itong si Bernardo. Bernardo, personal pong nagsumiti raw kay dating DPWH Secretary Bunoan ng listahan ng mga proyekto ni Revilla kahit nang walang formal na request. Siya rin umano ang mga naglalakad ng mga proyekto ni Senator Bongo, Robin Padilla at Jinggoy Estrada. Ang naturang balita po naman ay pinabubulaanan ni Senator Bongo at Robin Padilla.
0: Samantala, cross-examination ng defense team ni VP Sara Duterte kay COA Auditor Silene May del Campo. Naganap kahapon sa 15th araw ng impeachment trial ng vice o ng vice-presidente. Mga abogado ng prosecution at defense, nagkainitan at nagkasungitan.
1: Salamat. I find it troubling, Lead Defense Counsel Attorney Sheila Sison. Inihayag po ang pagkadismaya sa social media post ni Counsel for Prosecution Attorney Amando Ligutan na nagpapaalala sa mga abogado at mga law students na ang misleading questions ay hindi nga raw katanggap-tanggap sa cross-examination. Giit pa nitong si Ligutan, wala naman siyang sinasabing pangalan o pinatatamaan. Ang kanya po lamang sinasabi daw ay factual na informasyon na itinuturo sa law school na yung pong leading questions ay pinapayagan sa cross-examination. Hindi pinapayagan ang misleading questions.
0: Dating COA Commissioner Heidi Mendoza, sinabing mas maraming items na ilalagay niya sa notice of disallowance kung nagkataong siya raw ang naatasang mag-audit ng confidential funds ni VP Sara.
1: Public satisfaction ng Administrasyong Marcos, tumaas ng bahagya sa ikalawang quarter ng taon ayon sa survey ng Social Weather Stations.
0: Samantala, pagdinig po ng Kongreso sa pambansang budget para sa taong 2027, magsisimula na sa susunod na linggo.
1: Grupo ng mga manggagawa nga po nagpasa sa Supreme Court ng petition for certiorari kaugnay po sa TRO ng Pasig City RTC sa 285 pesos na dagdag sa minimum wage sa Metro. Metro Manila.
0: Pagbabasa ng sakdal sa kasong graft ni Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang, kaugnay pa rin yan sa umano'y conflict of interest sa mga flood control projects, iniurong na naman ng Sandigan Bayan sa susunod na buwan.
1: CONELEC, naglabas po ng bagong resolusyon, mga teachers daw na maglilingkod sa election sa halalan, papayagan pong gamitin ang kanila pong service credit anumang araw pagkatapos ng election.
0: Balita ng piso kontra US dollar, nagsara po sa 61.18 pesos kahapon po yan araw ng Miyerkules. Piso, bahagyang lumakas kumpara sa naitalang pagsasara noong araw ng Martes.
1: Utang pa more. French government nagpautang daw ng 14 na bilyong piso para mailapit sa masustansyang pagkain ang higit na 700,000 mahihirap na pamilyang Pilipino.
0: China, hindi pa rin nagbabayad ng danyos 2 taon makalipas po ang marahas na kumprontasyon sa pagitan nila at ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Navy officer na naputulan ng daliri. Naku po, nga pa rin.
1: Resolusyon para investigahan daw ang mga posibleng epekto ng planong pagtatayo ng AI hub na Pagsilika inihain na sa Senado.
0: Mga kawatino o kawani ng Department of Education, pinag-iingat po sa Sangla ATM modus. Paalala ng ahensya, mangutang na lamang sa mga lehitimo at otorisadong nagpapautang.
1: Balitang Metro, problema sa basura sa Metro Manila. Tinawag na kritikal ni Pangulo Marcos Jr. at hindi daw garbage crisis.
0: Samantala, 72 truck na puno ng mga basura mula po sa Redemptorist Water Channel sa Paranaque. Ang nasa halos 400 metriko toneladang basura inanod doon itong kasagsagan ng habagat.
1: Sa kaugnay po namang balita, ang sinasabi daw pong multa sa mga mahuhuling hindi tama ang pagtatapo ng basura sa Metro Manila ay dapat nang itaas sa 5,000 piso.
0: Samantala, level ng tubig sa mga dam sa Luzon patuloy na tumataas.
1: Patrolman at Lady Guard kalaboso matapos pong saktan ang nakasibilyang pulis na namimili sa isang supermarket sa Quezon City. Nanakit na patrolman, marami na palang reklamo sa PMP.
0: Balita po sa lalawigan, 67 anyos na lola sa Pagbilao, Quezon, patay matapos masalpok ng tren ng PNR ang sinasakyan ng motorized trolley.
1: 2 buwan pa lamang po pagkatapos ng konstruksyon ng river wall sa Marilao, Bulacan na nagkakahalaga ng 5 milyong piso. Gumuho ka agad! Apila po mga kapatid ng nando doon ng mga nakatirat na apektuhan ng baha. Imbestigahan daw po ang kontratista.
0: Samantala, 2 patay habang isang sugatan sa pamamaril po ng isang police corporal sa isang resort sa Cavite.
1: Alkali po naman na matag-ob sa Leyte at 13 opisyal inireklamo sa ombudsman matapos mag 3-day tupada kahit na walang kaukulang permit sa mga pulis.
0: Higit 300 modernized jeepney sa Bacolod, nanganganib na mabawi ng mga nagpauta na bangko.
1: Estudyante mo naman sa kolehiyo na biktima raw ng bullying, natagpo ang patay sa isang ilog sa Sultan Kudarat, Maguindanao, Dalawang del Norte. Katawan ng estudyante may tama ng bala.
0: Samantala, 21 estudyante sa Cotabato hinimatay sa gitna po yan ng pagdiriwang ng eskwelahan. Mga mag-aaral, sinaniban daw ng masamang espiritu.
1: Balitang Gino. Negosyo, pang-consumer at iba pa, ABS-CBN, mangungulekta raho ng 6 na bilyong piso mula sa mga bagong puhunan ng equity.
0: Patay naman po sa lindol sa Colombia, umakyat sa 250.
1: Nasa 72 milyon taga-Europa po naman, pinaghahandaan na ang matinding heat wave. Dahil ang init ng panahon ay tinatayang aabot lagpas sa 35 degrees Celsius.
0: North Korea, nagpalipad po ng ballistic missile ilang araw bago ang simula ng malakihang joint military drills ng South Korea, Amerika at ng Amerika. Pagsasanay, isasagawa bilang paghahanda sa nuclear-armed North Korea.
1: Mga rebelding Houthi binombang isang cargo vessel sa Red Sea, 6 patay.
0: Sa Indonesia, tinupok naman ng apoy ang isang pampasaherong barko. Isa patay habang 172 na mga pasahero ang na-rescue.
1: Sa ating sports news, Sports 5, LeBron James opisyal na pong sasalang bilang Philadelphia 76er sa unang laro kontra NBA champs na New York Knicks.
0: Samantala mga kapatid, NBA team Los Angeles Lakers gumawa po ng kasaysayan bilang most expensive sale in American sports history matapos may balita na nabili ang kuponan sa halagang $12.5 billion.
1: Samantala po naman, injury na naman, Titan Ultra rookie Brian Sahonia nagtamo ng knee injury sa third quarter ng laro kagabi kontra San Miguel Beerman.
0: Matapos namang magtamo ng injury sa laban po kontra TNT, leg surgery ni NLEX import Dequan Jones, successful. Salamat naman.
1: Samantala po naman, mag-uwi ho naman ng dalawang ginto ang koponan ng Pilipinas sa Women's Foil and Men's Saber sa 2026 Southeast Asian Fencing Federation Cadet and Junior Championship sa Malaysia.
0: Alas Pilipinas Girls, at koponan po ng South Korea, maghaharap sa Round of 16 sa FIVB Volleyball Girls Under 17 World Champs sa Chile.
1: Balitang entertainment, ang kabogabol superstar Vice Ganda, opisyal ng bahagi ng Media Quest. Welcome, kapatid!
0: Yon, Boombox Kings of Asia, Moro Beats, na nagpasikat po ng mga kantang Magna at Anak Ka Nang Po, nominado dapat lang sa apat na kategorya sa 39th Awit Awards. Go, Moro Beats!
1: Blackpink member na si Lisa at Thai actor Blue Pong Tiwat may sightings daw sa ibang mga bansa.
0: Hollywood star Brad Pitt, inalala po ang mga panahong nais niyang kitili ng sariling buhay dahil sa kalungkutang dala ng problema sa pamilya.
1: At yan ang isang iglap sa mga pangunahing balita sa buong bansa at sa buong mundo. Alas 6:27, mga detalye handang-handa ng ihatid sa
2: News 5 FM.
4: Ang galing, pang matagalan.
5: Parang tayo lang han, no?
6: Mga balitang bisdak, mas pinalapit sa inyo. One Balita By, tuwing Sabado, alas 5 ng hapon.
7: B107.9. The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
8: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Pasok sa isip mo ng mga minuto na yun.
12: Sasabog ba nito? Sorry na lang, sabi ko. Kung mag-isa ako, di mag-isa na lang mamatay.
13: And then, may malakas na putok na mabog. Di ko alam, ako na pala yung tinawaan nun.
14: Ibig sabihin po sa akin ng pagiging isang sundalo ay servisyo po talaga at pagmamahal sa bayan. Not all Filipinos are given the chance to die for his country.
15: Bilang father, worried na worried ako. Talaga ko yun, yung first time ko nagdasal ng nakaluhod, I was praying for my son, for the safety of my son.
16: Did you ever expect yourself to be a colonel sitting down and speaking for the Holy FP?
17: To this day, I keep asking myself, why me?
18: I believe being a teacher is a noble profession. Feeling ko may mas more than pa na kakayanan ako. That's why nag-try ako sa mag-apply ng OCC.
19: One of the most memorable moments that I had in Marawi was when a pipe bomb landed right beside me. Luckily, it didn't go off. It wasn't my time.
20: This is actually one of the trips that I wanted to do before I retired from the service.
21: West Philippine Sea!
20: Pag-asa Island belongs to us, that is our territory.

0: po tayo mga kapatingin sa oras sa 6:31. Dito pa rin po yan sa True FM. Good morning, good morning, good morning po sa mga papasok na sa trabaho at yung mga may pasok po ngayon ha, na mga estudyante. Good morning din sa inyo. Back to school ngayon, ingat po kayo sa inyong mga biyahe at hayaan ninyo na habang kayo natatraffic dyan, samahan namin kayo nitong aking partner. Apat na oras po ito hanggang mamayang alas 10 ng umaga. Syempre hindi hihinto ang ating... Hilig mo magpasalamat, ha?
1: Okay, kahapon, di ba ganon?
0: Correct.
1: Tama po.
0: Tama ho. Kasamang mga hirap yun.
1: Mga kapatid, handa na ba kayo? Gising na ba kayo? Magandang Thursday morning. At ito ang News 5 sa 105.9 True FM, RPTV, 1PH, TV5 at maging sa True FM TV on Signal. At ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinakaimportanteng balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ted Filon.
0: Ako naman po si Zarina Guevara.
1: At unang-una po sa ating mga tampok na balita. Nagkaroon pa po ng karagdagang bilang ng mga namatay sa pananalasa ng Habagat at Bagyong Luis at Maymay. Sa pinakahuling datos nga po ng NDRRMC, nasa 21 na ang kumpirmadong patay sa buong bansa. Kabilang dyan ang 15 namatay sa Benguet ng dahil nga po sa mga landslide. Meron din pong tig-3 namatay sa Rizal at Batangas. 14 naman ang naitalang sugatan habang may isa pang nawawala. Suma total, abot na sa mahigit na 900,000 pamilya o higit na 3 milyong tao ang apektado ng pananalasa ng masamang panahon. Mahigit naman sa 80,000 katao yan sa mga nanatili po sa mga evacuation centers hanggang sa ngayon.
0: Wala pa rin pasok sa ilang lugar sa bansa dahil pa rin po sa patuloy na pagsama ng panahon o masamang panahon. Nagsuspindi na ng klase sa lahat po ng antas ngayong araw sa Valenzuela, Calasau, Pangasinan. At sa ilang bayan po sa Bulacan, kabilang po ang Kalumpit, Malolos at Paumbong. Wala rin pasok sa lahat ng antas sa ilang lugar po sa Bataan, Cavite at maging sa Occidental, Mindoro. Preschool hanggang elementary naman ang walang klase sa ilang lugar sa Benguet. Kabilang po ang mga bayan ng Bakun, Bocod, La Trinidad, Tuba at Tublay. Habang preschool hanggang senior high school naman ang walang pasok sa Atok at Cabayan, Benguet. Pati na sa ilang bayan sa Bataan, kasama po ang Urani, Limay at Baga.
1: Sa ibang mga balita po naman, 612.5 million pesos. Yan daw po ang kabuuang confidential fund ni Vice President Sara Duterte na posible po daw na madisallow o ipabalik po ng Commission on Audit. Natanong kasi ni Senador Judge Win Cachalian ang testigo at co-auditor na si Zylin Del Campo. Lumalabas na inamin daw pala ng OVP Special Disbursing Office na ibinigay yung naunang 125 million pesos na confi funds ng OVP sa hepe ng security group ni VP Sara na si Colonel Raymond Lachica. Ito'y salungat sa nakasaad sa joint circular o yung pong patakaran sa confi funds na dapat ang special disbursing officer lamang ang maaari pong humawak at mamahagi ng salapi. Bago yan, una nga pong iniutos ng COA na ipabalik sa OVP ang 73 milyong piso na confi funds noong pong 2022 at ang 375 million pesos na confi funds para sa 3rd quarter ng taong 2023. Lumalabas din kasi na ibinigay rin ng DepEd Disbursing Officer kay Colonel Dennis Nolasco naman na isang security officer ang sinasabing confidential funds ng Education Department.
2: Pero pag titignan natin yung circumstances, pareho eh.
0: Opo,
2: binigay yung pera kay La Chica, binigay yung pera kay Nolasco. Kung ganun susundan natin na rasyonal, pwedeng ma-disallow rin yung 4th quarter OVP. Pwedeng ma-disallow buong 612.5 million na confidential funds sa OVP at sa DepEd. Tama?
3: Yes po, tama po.
2: At yan ay dapat ibalik.
3: Opo, dahil...
2: mga accountable officers.
3: Opo, tama po.
1: Tama po. Salamat. Yan po ang tinig ni Senador Judge Win Cachalian at co-auditor na si Zylin Del Campo.
0: Nagkainita naman at nagkasungitan ang depensa at prosecution sa pagpapatuloy po ng impeachment trial kahapon. Nagsimula ang tensyon ng sabi ni Attorney Christine Ferrer ng defense team na dapat yes or no lamang ang isagot sa kanila ng testigong si Zylin Del Campo sa kanilang clarificatory question. Dito na nga humirit si Attorney Lorna Capunan na sinabing bawal po ang mga ganyang tanong dahil ito'y misleading.
4: Not all questions can be answered by yes or no.
5: I am on cross, Your Honor, please.
6: I'm counsel, so
4: never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Misleading questions are not allowed.
5: They are allowed.
6: Counsels, please.
0: Yan nga po ang sagutang tinig ni Attorney Lorna Capunan at Attorney Christine Ferrer. Sinigundahan naman ni Attorney Virgil Ligutan si Attorney Capunan, pero sa pamamagitan po yan ng isang Facebook post. Ang giit niya, lahat daw ng mga abogado at law students alam sa puso ang isang principle, bawal ang misleading questions kahit pa sa cross-examination. Pero pumalag po dyan si Attorney Sheila Siso ng defense team sa mismong trial kahapon. Bad taste daw ang pag-post na yan sa gitna ng paglilitis. Pero buwelta ni Ligutan, wala naman siyang pinangalanan.
7: I really just find it in bad taste to do this at this time. And I think it is inappropriate to do that to a fellow member of the bar, because even as we sit on the opposing side of this hall, we remain to be both members of the bar.
8: Pagbalik-balik na rin man yung isang hukuman, hindi po pwede yung misleading questions. Now, kung yung depensa po magre-reklamo, with all the respect po, kung babasahin doon, I am asking you, did I mention a name? Did I mention what case? Zero. Nothing.
0: Yan nga po ang tinig ni Attorney Sheila Season at Attorney Virgil Ligutan.
1: Salamat! Aminado po naman si Pangulo Marcos Jr. na critical na raw ang problema natin sa basura. Pinuntahan mismo ni Pangulo Marcos ang tambak na basura sa Pasay, bunsod nga po ng pag-uulan kahapon. Sa magdamag pa lamang po, umaabot na sa 5 truck ng basura ang nakukolekta po sa Pasay pa lang. Kapag natapos na ang paghahako, dadalhin ang sandamakmak na basura sa Tarlac Landfill. Pinuntahan din po ni Pangulong Jr. ang Redemptorist Station sa Parañaque, kung saan 16 na dump trucks naman ng basura ang nahakot na. Ayon po kay Pangulong Marcos, maliwanag na kakulangan sa disiplina ng mga Pilipino ang isa sa mga dahilan kung bakit umaabot sa gantong punto ang problema.
9: A country like Japan, they just don't throw their basura anywhere. They keep it in their pockets and throw it at home, because there is a very good system for bringing the garbage out. That is the first problem. So it's not useful to fine people for not throwing their garbage if there is no place to put their garbage.
1: Well, that's in Japan.
0: Yeah, where are we ba? Are we in Japan?
1: No.
0: Oh, where are we?
1: Huh?
0: Where?
1: We are
0: in the land of flood control projects.
1: Yan po ang tinig ni Pangulong Marcos Jr. Salamat!
0: Okay, welcome. Ito naman mga kapatid. Nako, ito talaga mapapasalamat ang Malacanang dito po sa balitang ito. Bahagyang nakabawi po ang net satisfaction ratings ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. base po sa pinakahuling SWS survey. Ayon sa resulta po ng survey, umakyat ang 14 points ang grado ng Pangulo. Mula sa dating negative 13 ay positive 1 na po ito. 42% kasi ng mga tinanong ang nagsabing kontento sila sa performance ng Pangulo. 40% ang nagsabing hindi sila satisfied at 17% naman ang undecided.
1: Tama po. Salamat. Alas 6:39 na po ang ating tamang oras ngayon. Uy, good morning, Andre! At sa lahat ng ating mga suki, gaya nila Walter, yan, si Winston. Batiin ko rin si Ginoong Carlos Lay, ha, araw-araw doon nanonood sa atin.
10: Good morning!
1: Ang mga tropang hindi sinasayang ang biyaya ng buhay at kailanman hindi pumapalya at sasabihan ng excuse me kapag ganyan ka, ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo Food Supplement for Men. E di ba nga, masarap ang buhay kaya lagi nating itotodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo!
11: Vroom vroom! Mapapa! Bravo! Talaga!
1: Oh, di ba? Yes, sir! Ang Bravo'y mabibili sa Mercury Drugs, sa Watson, 7-Eleven, and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala, ang Bravo'y di gamot at di dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga ka-Bravo, maganda umaga po. Ilang pang mga importanteng balita susunod na!
12: Si Ramirez po, baka manalo cash! Sa Chinuma na...
13: Dito ka
10: mukha sa balitang walang dagdag bawas.
13: Bawat balita po ay may iba't ibang mukha, iba't ibang angulo.
10: At sa komentaryong hindi bias.
14: Sabi ko, andyan na tayo sa
10: buo ang kwento. Balitang may konteksto.
15: By June 30, yung...
10: Dahil dito, bawal ang fake news.
16: Sa mga issues sa bansa, no? Yung bill itatrans...
10: Kasama si Jovi Francisco, Maricel Halili, at Chicky Verhel. Dito tayo, sa totoo lang.
17: Mapapanood una sa Signal 1 News Channel 8 at 250. Pagkatapos sa 1PH Channel 1 at 105.9 True FM. Tutok din sa Facebook, YouTube at Signal Play App.
18: Three things that you have to instill. Otherwise, no one is gonna watch you. One is authenticity.
19: Yeah.
18: You have to know and show people that you're not bullshitting. Na hindi mo lang pinapakita to for the views. Mm. Or hindi mo ginagawa to para lang may lumapit sa'yo at bumili. Two is the value. That's the most important thing. The value that you're giving. People are not gonna spend 2 minutes watching yung A Day in a Life mo. Bakit, sino ka ba?
20: Yan ang mukhang balita.
21: Our mobile journalists monitoring the situation at the COMELEC.
10: Mula pa nung pandemya.
22: B1079.
23: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
24: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
25: Happy! Everybody is happy!
26: Playtime Entertainment, born for happiness.
27: Playtime Entertainment, born for happiness.
28: Bahana po sa Espanya Boulevard. Opo, mga kapatid.
10: At anumang dilubyo.
29: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
10: Balita man sa lansangan.
30: Kaliwat ka ng trahedya. Ang naitala nitong nakaraang linggo.
10: O hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo.
31: Hello, fulfills his potential. It's a marvelous moment for Yulo.
10: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa, solo lang. Mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video, at maihatid na nila sa inyo ang balita.
32: Mobile Journal, Amy Achanza po.
33: Arles de los Santos po.
34: Denise Valdesancho po.
35: Ben Perinqui po.
36: Las Paredes po.
37: Jeff Rivera po.
38: Julie Baiza po.
39: Kayla Macanta.
40: Mary Mon Reyes po.
41: Mariela Pascual po.
42: Halid, ang parang balita.
43: Series of 2026. Drink responsibly.
44: True FM.
1: True FM. Balita po naman sa lalawigan.
0: 4 de edad ang nawawala matapos pong tumalon sa Marilao River sa Bulacan noong Lunes. Kasagsagan nga ng malakas na ulang dala ng habagat nang magkaayang lumangoy ang mga biktimang magkakaibigan. Naka-red alert na raw ang estado ng ilog noong mga panahon na iyon. Pero sinubukan pa rin tumawid ng mga kabata ang nawawala pa rin hanggang sa ngayon. Nagsimula nang bumaba ang level ng tubig sa ilog. Subalit pahirapan pa rin ang paghahanap sa lalo't medyo malabong tubig. Nagtutulungan na ang CDRMO at mga opisyal ng barangay sa paghahanap. Plano rin daw na magpatulong sa Philippine Coast Guard para mas mapalawak at mapabilis ang paghahanap sa mga kabataan.
1: Nagreklamo po naman ang mga taga Malolos City, Bulacan sa mali-mali raw na lokasyon ng mga naitayong flood control project sa kanilang lugar. Kabilang po sa nireklamo ng mga taga roon ang isang floodgate na nasa pagitan ng barangay Atlag at Bagna. Masyari daw pong masikip ang pinaglagyan nito at nakakaapekto rin sa pagbabiyahe ng mga mangingisda sa lugar. Questionable din daw umano kung bakit daw inunang gawin ang floodgate bago ang mga dike sa magkabilang gilid. Nakatiwangwang rin ang samot-saring bakal sa ilog kung saan sana po itatayo raw ang isang pumping station. Sa bayan po naman ng Kalumpit, hindi rin po mapakinabangan ang nagawang dike na pagharang sana po sa tubig na galing po naman sa Pampanga River. Wala pa pong pahayag dito ang DPWH Bulacan First District Engineering Office na naman.
0: Munti ka nang abutin po ng landslide ang Alno Codori Elementary School sa La Trinidad sa Benguet. Ilang hakbang lamang ang pagitan ng paralang mula sa gumuhong lupa. Tinakpan na muna ang trapalang guho ang mga guro ng nasabing eskwelahan, tulong-tulong na inilalabas ang mga importanteng gamit sa classroom. Magkakaroon po ng face-to-face classes ang mga grade 7 hanggang grade 12 isang beses kada linggo. Pero sa ibang gusali po ito gaganapin.
1: Lumubog po naman at nagkasira-sira ang mga kalsada sa barangay Nagyubuyan. Sandali lang ha, Nagyubuyaban sa San Fernando, La Union dahil pa rin po sa patuloy ng mga pag-uulan. Ayon po sa mga taga-roon at barangay officials, Linggo ng umaga nagsimulang magkabitak-bitak ang sementadong kalsada. Tuluyan pong gumuho ang ibang bahagi nito at hindi na po madaanan ng anumang uri ng sasakyan. Patuloy din pong lumulubog ang lupa at nasisira ang kalsada. Inspeksyon po ng lokal na pamahalaan at inaabisuhan na ang lahat na humanap ng maaring alternatibong daanan.
0: Muli namang nagbuga ng abo ang Bulkang Mayon sa Albay. Pasado alas 6 kagabi nang maitala po ang aktibidades sa bulkan. Tinangay ito ng hangin papunta sa hilagang silangang bahagi ng bulkan. Sa ngayon nasa alert level 2 na lamang ang bulkan. Ibig sabihin mga kapatid, mas mababa na po ang posibilidad ng pagputok nito.
1: Mga kapatid, talaga po namang sa ngayon ha, klarong-klaro na kapag

0: Steel Frames, protektado ka, walang kaba at duda. Jaya Max Light Steel Frames, itanong po sa mga nakakaalam, ang mga counter clerk sa inyong mga suking hardware at depo, sabihin ka agad ang hinahanap ko, yung may PS Mark. Jaya Max Light Steel Frames, available yan sa Steel Metal Construction Supply, dyan po naman sa Iloilo City. Ayun oh, ay... Thank you ha. Salamat. Steel Metal Construction Supply sa Iloilo City at sa Lady Libra Asia Incorporated. Yun oh. Oh, tama ho. Yes, Lady Libra Asia Incorporated, Iloilo City. Salamat. At ang Jaya Max ay available din in the leading deep and hardware stores nationwide.
1: Yan ang gusto ko sa iyo eh. Tsaka pasalamat mo, walang irap na kasama.
0: Ayaw naman.
1: Ikaw ay mapapasalamating tao.
0: Maganda umaga po kay Sir Johnny ng DN Steel. Salamat sir.
1: Good
0: salamat
1: morning
0: po
1: sir. Marami.
0: Kay Ma'am Donna Nang, ganda umaga din po. At sa lahat po ng kawani ng DN Group of Companies, maganda umaga po. Sir Raymond Song, good morning. Kay Sister Peng, good morning. Ngayon sa mga balita po pang consumer at kalakalan, ngayon po pinag-aaralan ng pamahalaan ang pagpapatupad ng Waste to Energy Program bilang isa sa mga solusyon sa usapin po ng basura sa Metro Manila. Ito nga po ay bunsod ng paglitaw ng mga maladagat na basura sa mga daluyan po ng tubig sa Metro Manila. Bunsod nga po ng ilang araw pong buhos ng ulan at high tide. Hindi ba ho taon-taon ito nangyayari? Ayon nga po sa pagtatantya, kaya hong lumikha ng 200 megawatt raw ng kuryente mula sa 9,000 toneladang basura kada araw sa Metro Manila. Sa inspeksyon ng basurang inanod sa Jokno Pumping Station sa Pasay, sinabi po ni Pangulong Marcos na posibleng isa't kalahating taon pa ang kailangan bago masimulan ang programa. Ayon po naman kay Public Works Secretary Vince Dizon, sinasabi daw po na posibleng sa Rizal o sa Nabotas daw ang mga potensyal na lugar na maaaring pagtayuan ng pasilidad na ang tawag ay waste to energy.
1: Samantala, hindi naman agad-agad may papatupad ang pagtatanggal ng value-added tax o VAT sa system loss charges. Ang paglilinaw po ng Energy Regulatory Commission o ERC, posibleng abutin pa ito ng Disyembre bago maipatupad. Kinakailangan pa raw aprubahan ng BIR ang draft resolution ng komisyon para maipatupad ang pagtatanggal ng VAT sa system loss charges. Paliwanag ni ERC Chairman Saturnino Juan, pupwede sanang maipatupad ito pagdating ng Setyembre. Yun nga lang, baka kailanganin ng BIR ng oras para makapag-adjust. Kinakailangan din daw plansyahin ng mga kooperatiba at pribadong distributor ang kanilang billing format kung babaguhin ang alituntunin sa system loss charges.
0: At yan pong ating bahagi po ng panayam kahapon kay Congressman... kay Congressman
1: Jose Alvarez.
0: Pepito Alvarez sa tungkol doon sa sinasabi niya na masinsin ang pag-aaral dito po sa system loss charges kung paano daw ito maiaalis o mababawasan. At samantala po naman, maaari daw ho namang dalhin ang Paksilika sa Palawan kung tutol dito ang mga taga-Luzon. Yan po sinasabi ni House Energy Committee Chairman Palawan 2nd District Representative Jose Pepito Alvarez. Sa programang ito, sinabi po ni Alvarez na maaring itayo sa Palawan ang mga pabrika ng Paksilika kung ang mga nasa likod nito ang mismong magdadala ng kagamitan, pati ho kuryente at ilang pang pangangailangan. Giit pa ni Alvarez, marami daw pong tubig at nakatenggang lupa sa Southern Palawan na maaaring pagtayuan nito. Kailangan lamang daw na matiyak ng gobyerno na hindi ito malulugi sa magiging kasunduan para sa proyekto. Giit pa ni Alvarez, marami daw hong solusyon sa mga pangamba ng publiko kaugnay ng Paksilika Project.
2: Importante dyan sa atin yung job generation eh. Ang dami nating Pilipinos makatrabaho dyan, kailangan natin yan. Yung economy natin, yung environment natin, yung tubig natin, lahat masolusyonan yan, may paraan yan. Walang problema.
1: Oo, pero...
2: ayaw nila.
0: Salamat. Yan po ang tinig ni House Energy Committee Chairman Representative Jose Pepito Alvarez.
1: Samantala, lagpas na sa 300 milyong piso ang halaga ng pinsala sa agrikultura na iniwan po ng habagat sa mga nagdaang bagyo. Base nga sa datos ng Department of Agriculture na itala po ito sa 346.37 million pesos nito lamang Miyerkules. Higit 12,000 magbubukid ang apektado sa pinsala ng masamang panahon sa 10,000 hektarya ng taniman. Palayan nagtamo ng pinakamalaking pinsala sa 200 at 42 milyong piso. Halos 74 na milyong piso naman ang high-value crops at higit 12 milyong pisong maisang nasira. Nasa

0: 786,000 piso naman ang halaga ng apektadong livestock katulad po yan ng baka, kalabaw, manok at ng kambing.
1: Posibleng umaabot po naman daw sa 21 trilyong piso ang halaga ng utang ng Pilipinas sa susunod na taon. Yan po ay sa pagtantya mismo ng Budget Department. Tinatayang aakyat ho ng higit sa 8% ang debt stock ng Pilipinas sa 21.48 trilyong pesos sa katapusan po ng 2027. Dahil daw yan sa paghina po ng piso ngayon pong taon at pagbagal daw ng Fiscal Consolidation Program ng pamahalaan. Paliwanag po naman ng DBM, malaking bahagi daw ng balanse ng Pilipinas ay inutang noong pong pandemya at wala pa sa 50 pesos ang dolyar. Pero ngayon ay nasa 60 pesos na ang halaga ng piso. Tinataya daw pong aabot din sa 3.3 trilyong piso ang halaga po ng uutangin ng gobyerno sa susunod na taon. Sa huling talanga po ng Treasury, sumampa na sa 19 na trilyong piso ang utang ng Pilipinas nito lamang katapusan ng Hunyo.
0: Samantala sa mga balita po sa labas ng bansa, lumobo pa sa 250 ang kumpirmadong nasawi matapos ang mapaminsalang magnitude 7.4 na lindol sa Colombia. Ang mga tumutugon sa search and rescue efforts patuloy pong nagkukumahog sa mga biktimang natabunan ng pagguho. Kabilang sa minamadali sa rescue efforts sa mga biktima po sa lungsod ng Cali, ayon sa ilang opisyal ng fire department sa nasabing syudad, aabot sa higit 20 katao ang kanilang nasagip.
1: Sa kaugnay pong balita po naman tungkol sa malakas na pagyanig sa Colombia, patuloy pong nakikipag-ugnayan ang United Nations sa mga opisyal ng Colombian government bilang tugon sa mga biktima ng malagim na trahedya sa Chocó Region. Kabilang po sa nauna pong nagpadala ng tulong ang World Health Organization maging ang World Food Program. Sa talanga po ng International Organization, aabot sa higit na 2,500 ang naitalang sugatan bunsod ng naturang malakas na pagyanig.
0: Muli namang iginiit ni US President Donald Trump na hawak na raw ng kanyang bansa ang kontrobersyal na Strait of Hormuz. Ayon po kay Donald Trump, sisiguruhin niyang hindi niya hahayaang mapasa kamay ng Iran ang nasabing ruta. Asahan daw na magpapatuloy ang pagharang ng mga barko ng US Navy sa Strait of Hormuz. Wala pa namang tugon dyan ang bansang Iran.
1: Sa ibang balita po naman, nasunog ang substation unit ng isang electric company doon sa Libya. Ito nga po ay nag-uugat bunsod ng ikinasang pag-aatake sa munisipalidad ng Zawiya noong pong araw ng Miyerkules. Dahil dyan, nawalan po ng kuryente ang nasabing malawak na lugar. Wala pang umaakos sa naturang pag-atake.
0: Nauwi naman po sa Girean ang nangyaring pagpapaalis ng Israeli forces sa ilang residenteng naninirahan sa West Bank. Kabilang sa pinapaalis sa mga Jewish nationals, partikular po sa komunidad ng Kusra. Nag-ugat yan kasunod ng patuloy na pagdami ng naninirahan sa lugar. Kasunod naman ito, piniling umatras sa mga responding Israeli authorities sa apektadong komunidad.
1: Alas 6:56 na po ang ating tamang oras ngayon, 6:55 sa ating po namang istasyon ng telebisyon. Pero eto na po mga kapatid, ang ating po namang inaabangan ng marami ang mga fans ni Nanay Christy Fermin. Ang ating pong entertainment news!
0: Trending ang pagkaharap po ng mga karakter ni na Catherine Bernardo at Maha Salvador sa hit series na Someone Someday. May nanggugulo kasi sa kumpanya ni Billy na karakter nga po ni Catherine. Hinala ng marami, si Abby ito na ginagampanan ni Maha. Dahil sa kakaibang pakiramdam ng best friend ni Billy, hindi hinire sa trabaho. Hinire ha? Hindi kinuha sa trabaho ni Billy si Abby. Gigil tuloy si Abby. May kumakalat pa online na nagsasabunutan si na Billy at Abby. Abangan po yan ang trending always na series na Someone Someday 845. Napapanood niyo po yan dito sa TV5.
1: At mga kapatid, lumagda po naman ng creative partnership si Queen of All Networks, Vice Ganda, sa MediaQuest Holdings. Present po sa signing sina MediaQuest Holdings Chairman Manny V. Pangilinan at MediaQuest Holdings President and CEO Bossing Ricky Vargas. Sa lalim po ng partnership na ito ay mas palalawakin pa ang saya at entertainment para sa ating mga kapatid. Meron pong pa-teaser pa si Vi sa upcoming projects niya sa MediaQuest.
0: Uy!
1: Hindi raw ito katulad ng mga napapanood sa kanya ngayon.
0: Aba?
1: Asahan daw po ang pagkakaroon ng game show at reality show.
0: Yun naman, exciting times ahead. Welcome sa Kapatid Network, Vice Ganda. Eto naman, naging matagumpay ang hatid na saya ng TV5 sa mga kapatid na Dabawenyos sa Kapatid Sugod Fiesta. Ang kasiyahang yan, pinangunahan po ng host na si Sam Coloso. Kasama kasama sina Gianna Huelgas ng Star Wars, Jericho del Rosario ng A Secret in Prague at Keith Thompson ng My Best Friend Emma. Daan-daan pong papremyo ang ibinahagi sa mga residente ng Barangay Buhangi. Napuno rin ng kulitan at all-out performances ang successful na Sugod Fiesta ng TV5.
1: At mga kapatid, nagsama-sama po naman ang cast at mga miyembro po ng produksyon sa Gala Night ng Cinemalaya entry na Hand of God. Present ang mga bidang sina Isa Calzado o Isa Calzado, Ruru Madrid, Zuramires, Ronnie Lazaro, Starworks artist Spike Sanchez at iba pang mga cast. Ang Hand of God ay istorya ng batang natutong mangarap sa gitna ng digmaan. Kaya ang mom at aktres si Isa Calzado, emosyonal na aral ang napulot sa kanyang pagganap bilang ina ng bida sa kwento. Suportado naman ni MediaQuest Holdings President and CEO Boss Ricky Vargas ang mensahe ng pelikula. Nagpakita rin ng suporta sa pelikula ang ilang pang executive ng Kapatid Network at ilang pong kapatid mula sa Metro Pacific Investment Corporation. Ang TV5 ang isa sa mga official broadcast partner ng Cinemalaya 22. Mapapanood ang siyam na full-length films na iyan, kabilang po ang Hand of God hanggang August 16.
0: Eto pa, horror na, comedy pa, at may romance pang kasama, mga kapatid. May pasilip na po sa mga gaganap sa Philippine remake ng iconic Thai film na PMAC. May poster na po yan featuring ang cast. Pagbibidahan yan ng love team na Will Bea na sina Wilbert Ross at Bea Binene. Gaganap sila sa role noon ng Thai superstar na sina Mario Morer at Davika Horn. Kasama po dyan ang multo singer na si Gian Bernardino, Vandal Kizan, Jairus Aquino at si TJ Valderrama.
1: At mga kapatid, mag-aalas 7 na po na magandang Thursday morning. Kami po yung magpapaalam sa ating mga viewers sa TV5 at maging sa RPTV. Pero hindi pa ho tayo tapos.
0: Yes, Your girl. Honor. Yes, Mr. Presiding Chair. Ang oras nga po na 6:59 bago tayo mag-bye-bye dito po sa mga nakatutok sa atin sa TV5. Hatid po yan sa ating lahat ng Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with lactococcus lactis strain plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, sa pagod at sa stress. Mabibili po yan sa TikTok, Lazada at Shopee at pwede rin po sa kanilang website www.ultabio.shop. Pwede rin pong umorder sa 09 3103-3-2871. At sabi nga ng partner ko dito, hanggang alas 10 pa po kami ng umaga ha mga kapatid, pero dito po sa TV5 hanggang 7 in the morning lang. Apat na oras po yan araw-araw, pero parang kulang pa dito sa aking partner para sa kanyang mga birahe sa dami po ng problema ng ating gobyerno. Kami po yung magpapaalam na dito sa mga nanonood sa atin sa TV5, pero pwede nyo po kami mapanood sa Signal TV Channel 1 on 1PH at tayo po'y napapakinggan din sa radyo dahil ito po isang FM radio program sa 105.9 True FM sa Metro at Mega Manila at sa iba pa nating FM radio stations sa Metro at Mega Manila. Welcome again sa Kapatid Network Vice Ganda. Balik na natin sa ating mga nagagandahan at mga gwapong hosts sa Frontline sa umaga.
1: Salamat! At mga kapatid, Kuya Al Mendoza at Manong Tuts, gising na ba kayo? Sports 5 po tayo. Nakuha po ng Magnolia Hot Shots ang ikatlong sunod na panalo sa PBA Governor's Cup kagabi. Pinalo nila ang Phoenix Fuel Masters final score 115-101. Lumayo ang Magnolia sa second quarter at lumamang pa ng 15 pero hindi bumitaw ang Phoenix. At humabol nga po sa ikatlong yugto. Pagsapit ng ikapat na yugto, na outscore ng Magnolia ang Phoenix 33-17 na siyang naging diferensya po sa laro. Epesyente ang naging laro ni Magnolia import KJ Buffon matapos ang kanyang 35 puntos at sa 13-for-18 shooting at 10 rebounds. 30 puntos naman ang iniambag ni Jerome Lastimosa sa likod ng 11-for-14 shooting. Dahil dyan, kapwa na po merong 4 wins and 3 losses ang parehong koponan para po sa second place sa Group B standings ng naturang Commissioner's Cup.
0: Samantala, eto naman, tinambakan po ng San Miguel Beerbed ang Titan Ultra Giant Riser sa isa pang laro sa PBA. Sa second quarter, nagumpisa pong lumayo ang San Miguel bago tuluyang iniwan ng Titan sa second half. Final score 143-113. Mainit naman po si import George King na gumawa po ng 39 points at 10 rebounds. Maganda rin ang nilaro ni Rodney Bondilla o Brandilla matapos po ang 13 puntos at 17 rebounds. Umakyat naman sa 7 wins at 2 losses ang record ng SMB. Kabaliktaran po yan ang record ng Titan na 2 wins at 7 losses. Magpapahinga muna ang PBA pagkatapos po ng mga laro sa Biyernes para bigyang paghahanda ng Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup Qualifiers at Asian Games. Magbabalik po sila on October 7.
1: Ala, ang tagal pa pala.
0: Naku, oh, wala kang pampaantok niyang partner. Pareho kay Ninay Christy.
1: At mga kapatid, dominante po naman si sa international si Pinoy weightlifter Albert Ian De Los Santos. Nanalo po ng 3 ginto si De Los Santos sa Asian Youth and Junior Weightlifting Championship sa Tashkent, Uzbekistan. Kasabay po ng kanyang 20th kaarawan ay kumamada ng 3 ginto si Albert sa Junior Men's 70kg Division. Nagtala ng 141 kilos na buhat sa snatch, 180 kilos sa clean and jerk, at 321 na total lift si De Los Santos. Hawak niya na rin ngayon ang Junior Asian at World Records sa clean and jerk at total lift. Sa ngayon po'y merong 16 na ginto ang ating bansa mula sa junior at youth events at 31 medalyang overall. Ba ito ang ating pag-asa ngayon sa Olympics, ha? Ang mga batang ito.
0: Sabi ko nga sa'yo, pati sa babae, ha? Yung mga babae ang huhusay din, mga kapatid. Mukhang kailangan talaga laanan ng pondo itong mga atleta natin pagdating sa weightlifting.
1: Yes, opo.
0: O ito, kinuha naman ng PLDT High Speed Hitters ang opposite spiker na si Layla Cruz bago po ang panibagong PVL season. Inaasahang magiging kapalitan siya ng Comeback Player of the Year na si Kiana D sa opposite. Bukod po yan kina Jesse De Leon at Jessa Ordiales. Number 2 pick si Cruz ng Capital One Solar Spikers noong taong 2024. Makakasama niya po sa PLDT ang dating LaSalle teammates na sina Ordiales at Alea Malaluan. Nandun din ang ilang DLSU alumni na sina D, Kim Fajardo, Madjoy Baron at Mika Reyes. Posibleng maglaro na si Cruz sa susunod na laban ng PLDT sa PVL On Tour kontra Akari Chargers sa Sabado. Ano po yan sa Lanao del Norte.
1: Habang pasok po naman ang Alas Pilipinas Girls sa Round of 16 ng FIVB Under 17 World Championship sa Chile. Yan nga po'y kahit nakapos ang comeback nila kontra Venezuela. Final score, 25-19, 25-16, 22-25, 19-25, and 15-11. Pumasok nga po ang Pinas na kailangan po lamang na mapaabot sa fifth set ang laro kontra Venezuela para nga makaabante. Sila ang kauna-unahan pong Philippine team na makakapasok sa last of 16 ng kahit na anong Volleyball World Championship. Makakalaban po nila ang powerhouse at ABC champion South Korea mamayang alas 8 po ng umaga oras sa Pilipinas. Ayon! Mabuhay ang mga atletang Pinoy! Mabuhay! Salamat! Di ba ho?
0: Kulang kayo ng irap eh. Medyo isang irap muna.
1: Easy. Ano bang sama ko? Nagpapasalamat.
0: Tama naman. Mm-hmm. Oo.
1: Okay, so kahapon din po. Daming OA, ha?
2: Sino to?
0: May mga nanlalaki na naman ang butas ng ilong. Okay. Hindi ko alam kung nakatulugan mo yun. With matching hand gestures yan.
1: Talaga naman. Kala mo, aligaga, ha?
0: Meron din namang mga tahimik at hindi natin masyadong naramdaman.
1: Talaga namang medyo aligaga na para bagang talagang nag-iisip, ha?
0: Oo. Na para bang hindi nagbabasa lang, ano?
1: Salamat.
0: Kung ano kasi pinapanood namin ito sa Netflix, eh.
1: Salamat. Oo. Opo. Sandali lang po. Salamat din po sa lahat ng ating mga suki po ng mga senior, si Mama Del, si Ninang Tina Monson Palma. Kumusta na ho kayo, Ninang? Sabi po ni Jing Reyes, ha? Nang kumusta po sa inyo.
0: Wow.
1: Alright, maging kay former secretary Ping De Jesus, maganda umaga po. Sa mga nagkakaedad, sa mga seniors, super seniors, uy, kay Nanay Telma Monson, dyan po sa Cavite, maganda umaga rin po sa inyo. Kay Tatay Efren Del Rosario. Sa mga medyo hirap na po sa paggalaw, yun ho bang ang kasukasuan ay ang hirap ng ipihit. Sandali lang, baka po yung ating pag-OA na yan, sanhi pala ng OA na osteoarthritis. Kaya huwag na po tayong magpaka-OA-OA pa. Hello! Kasi nga po, meron ng OsteoGuard. Yes, OsteoGuard, ito'y merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa ha, ng tamang pagkain at exercise, aba hindi na po tayo magpapaka-OA pa. OsteoGuard, OsteoGuard, OsteoGuard. Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson's and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala, ang Osteogard ay hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Yan pong aking iniinom araw-araw, as in. Kaya kahit pa paano, nakapagbubuhat pa po tayo ng barbell. Barbell, ah.
0: Oo, ingat-ingat ha. Huwag masyadong mabigat ang binubuhat.
3: Oh.
0: Baka ma-injured ka.
1: Hindi naman, sakto-sakto lang.
0: Oo. Ano ka ba kahapon? Chest ka ba? Shoulders ka ba?
1: Hindi. Yung kasing bigat mo lang.
0: Ay, mabigat to. Kung ito ang binubuhat mo.
1: Pero ang pinakamabigat mo buhatin, ang problema ng bayan.
0: Naku, sinabi mo, partner, na minsan ay napapanaginipan mo pa. Diba? Hanggang sa panaginip, nakikita mo sila eh.
1: Talaga.
0: Masyado mo dinipusin na. Isang araw napanaginipan ko, ikaw tsaka yung ibang mga pinapanood natin sa impeachment eh. Nanonood daw tayo ng live doon. Tapos bigla ako nagising. Hay, oras na para pumasok.
1: Aga, ganun.
0: Napapanaginipan kita.
1: Wow, pare pala tayo.
0: Ako din?
1: Yes.
0: Nasa impeachment din tayo?
1: Hindi.
0: Wala tayo?
1: Wala.
0: Nasa flood control project?
1: Hindi.
0: Saan tayo?
1: Magbabahay-bahayin daw tayo.
0: Naku po! Mahirap yan! Saan banda? Sino mga kasama natin sa larong ito?
1: Bahay-bahayan.
0: Pagkatapos ng bahay-bahayan. Pagkatapos sa bahay-bahayan, anong kasunod? Tulog-tulugan. Huwag mong kalimutan. Sige. Pero totoo yun, ha? Totoo nga yun. Sinerge ko nga agad kung ano yung meaning nun. Kasi may dream moods May dahilan kung ba't napapanaginipan daw ang mga bagay-bagay.
1: Pati yun, gugugugul mo?
0: May dreammoods.com na website. Tapos
1: huwag ka masyadong papaniwala dyan.
0: Huwag minsan totoo.
1: Huwag ka masyadong magpapaniwala dyan. Baka sa naiban ka.
0: Pamadamaurin na, no?
1: Mga kapatid, sandali. Ikaw talaga. Tamang oras ngayong ganap ng 7:08 in the morning. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Panalo ka, sarap magkape. Alam mo na kaagad, quality ang coffee beans kasi nga amoy pa lang. Yes, brewed coffee, diba? And of course, meron tayong creamy coffee na puno naman din ng santone na nanggagaling po sa mangosteen. Mainam po yan sa ating pangangatawan. Boss Mastery Coffee, available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you, Boss Mastery Coffee. Panalo ka, sarap magkape! Boss Mastery Coffee! Mga kapatid, abangan po sa aming pagbabalik. Eto na! Pati po yung balita tungkol doon sa leadership fund na yun nga po, nagkakanya-kanya ho ng paliwanag ang mga senador. Mamaya din po, yan ay ating bibigyan daan sa ating programa para ho ninyo lubos na maunawaan at wala po kaagad na kung anong iniisip. In all fairness po naman. Okay? Mga kapatid, we'll be right back. Salamat!
4: FM. Ang galing ng...
5: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo.
6: B1079.
7: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
8: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
9: Happy! Everybody is happy!
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Oh my God, ayaw nang tumigil.
13: Feel of pressure!
14: Hindi ako nasusunod na bayan o hindi.
15: Naku, patay na. Sunog na sunog.
16: Mystery ingredient, Mr.
17: Chef, tignan mo naman, lumiit na yung patatas ko.
18: Oo, aabot yan.
19: Kaya mo ba magluto habang hinangarag? Or mamili ng ingredients on a budget at time limit? Ang gumawa ng putahe with a twist. Welcome to Star Under Pressure.
20: Mula pa nung pandemya, narito na sila. Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura, walang kulay, walang kinakampihan, at wala rin inaatrasan.
21: Sa ilang lugar dito sa mga lumangoy,
20: susugod sa bagyo at anumang dilubyo. balita man sa lansangan, o hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo, pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
3: Mobile Journal, Amy Achanza po.
18: Arles de los Santos po.
22: Denise Bodisanto po.
23: Bentarinki po.
24: Las Paredes po.
25: Jeff Rivera po.
26: Julie Baiza po.
27: Kayla Macantas.
28: Mary Mon Reyes po.
29: Ayala Pascual po.
30: Halid, ako para balita.
1: True FM. True FM, mga kapatid, sa oras nga po ngayon na 13 minutes after 7 o'clock. Ano po? 7:12 advance yung ating relo dito ng isang minuto. Ayan, 7:12 po sa ating telebisyon. Muli po ngayon, abay pabugso-bugso na naman po ang mga pag-uulan. Aaraw, iinit. Naku po, sa mga panahong ito, uso na naman po ang sakit. Kaya ang paalala po lagi natin at ng Unilab, ingat-ingat and kung pwede nga po, ipagbawal, di ba, yung pagkakasakit. At sa pagpili po at pagbili ng ating gamot, ha, doon tayo sa subok na, mapagkakatiwalaan at abot kaya pa. Subok na, mapagkakatiwalaan at abot kaya pa. Piliin po yung gamot na quality ang pagkakagawa dahil kapag sobrang mura naman, abay mag-ingat nga po at magduda dahil baka hindi naman effective at safe. Sa panahong malaki po ang ating gastusin, sa panahon na tayo po'y obligadong magtipid, aba, lagi pong nagpapaalala ang Unilab na maging mapili at mapanuri. Piliin lagi yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Lagi po nagpapaalala ang ating mga kapatid sa Unilab. Salamat ng marami. Thank you! Salamat! Ngayon, isa munang mabilis na pasada sa mga balitang inyong natunghayaan kanina.
0: Bilang ng mga namatay sa gitna po ng masamang panahon, umakyat sa 21. Ayon po yan sa NDRRMC.
1: Confidential fund ni Vice President Sara Duterte na posibleng madisallow o ipabalik ng Commission on Audit, posible po daw na umabot sa halagang 600 million pesos.
0: Misleading questions po pwede raw sa cross-examination. Attorney Lorna Capunan, binakbakan ang depensa sa gitna po yan ng impeachment trial.
1: Ang sinasabi nga daw po ay generational divide.
0: Generational gap or divide.
1: Para tayo lang.
0: Buti naman at hindi tayo nagbabakbakan at walang spanking na nagagana, partner.
1: Pareho naman tayo ng henerasyon.
0: Buti na lang. Oo nga! Sige.
1: Sang katerbang basurang inanod sa pananalasa po ng habag at malaking problema pero hindi may tuturing na krisis ayon sa Pangulong Marcos.
0: Samantala, pagtanggal ng VAT sa system loss charges, posibleng sa Disyembre pa maipatupad ayon po yan sa Energy Regulatory Commission.
1: At sa ating Sports 5, Magnolia Hot Shots, nagpasiklab sa huling quarter para pumatalo ang Phoenix Fuel Masters sa PBA Governor's Cup.
0: At sa balitang entertainment, unkabogable box office superstar Vice Ganda nakipag-partner sa Media Quest para sa mas pinasayang entertainment. At ang mga bossing natin, MVP at Boss Ricky Vargas, present po sa kanilang signing kagabi.
1: Magandang umaga po mga bossing. Good morning mga uring manggagawa. Thank you for your service. Sa mga abogado, good morning.
0: Morning, attorney.
1: Good morning sa inyong lahat, ha? Salamat. Ngayon, sa ikalawang bukso ng ating mga tampok na balita, narito ang ating angkabogabol.
0: Angkabogabol ba ako? Salamat naman kung yun ang tingin mo sa akin.
1: No, hindi, di ba?
0: Angkabogabol din ako.
1: Nagkamali ako, sorry.
0: Ano ba dapat?
1: Angkabagabol.
0: Puro kabag kasi. Sorry.
31: Angkabagabol.
0: Kasi tayo ng kain dito. Ito na po. Ang mga nakakapagabag na mga balita.
1: News Bar, kasama si Zarina Balba.
0: Miss Barbecue Guevara. Sa mga balitang pambansa, Mga kapatid, ibinunyag po ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na may nakalaan daw na leadership fund sa bawat senador sa ilalim po yan ng budget ng DPWH. Sa paglilitis ng flood control case laban po kay dating Senador Bong Revilla sa Sandigan Bayan, sinabi ni Bonoan na 1 billion pesos ang nakalaan para sa may committee chairmanship. 500 million pesos naman kung wala. Ito raw ay para matiyak ang pagpasok ng kanilang priority projects sa national budget. Ayon pa kay Bonoan, nakipag-usap siya noon kay dating Senate President Meg Subiri tungkol po sa parameters ng leadership fund. Paliwanag pa niya, walang masama sa pag-avail ng pondo maliban na lamang kung may kickback. Dagdag pa ni Bonoan, nag-avail si Revilla ng 1 billion pesos noong 19th Congress bilang chairman noon ng Senate Committee on Public Works and Highways. Ipinadala raw ni Revilla ang listahan ng proyekto kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo.
1: Kagabi nga po sa sesyon ng Senado ay nagkanya-kanya po ng paliwanag ang mga senador tungkol po sa isyong ito. Atin lang po liliwanagin ha, na tama po yun na kapag po nagkaroon ng insertion o tawagin mang amendment ang sino mang mambabatas sa pambansang budget ay hindi nangangahulugan agad-agad na may korupsyon. Opo, ang binabanggit po dito maliban na lamang kung may commitment. Gaya po nung sinasabi during the hearing po, na babalikan natin mamaya, during the hearing at sa affidavit po ni Roberto Bernardo, may sinambit siya doon na mga pangalan ng mga senador at that time na may commitment at nahatiran na po daw ng pera nila mismo.
0: Oo, okay, mamaya pag-usapan natin ito.
1: Para natin klaruhin yan, ha? Hindi nangangahulugan po na agad may korupsyon. Okay?
0: Kasi nga parte daw ng trabaho nila.
1: Opo, yung commitment po, kagaya po binabanggit po ng isang district engineer para sa kanyang future plans, yun po yung sinasabing korupsyon.
0: Okay. At least malinaw.
1: Yes,
0: mamaya
1: ma'am.
0: Paglaanan natin ito ng oras pag meron pa. Sa iba pang balita, mga kapatid, dinipensahan naman po ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang paggasta ng OVP sa confidential funds na kinu-question ngayon sa impeachment trial. Unang sinabi ng COA na hindi pasok sa guidelines ang ilang aktibidad na pinaggastahan po ng pondo kaya pinababalik ang pera. Pero ang giit ni Attorney Michael POA, hindi naman ginastos ang pondo sa mismong programa pero ginamit ang confidential funds para masigurong safe ang implementasyon ng mga ito.
2: Pagdating po sa OVP, ang naging programa nila as was presented na during the pinakita yung kanilang physical and financial plan is for the safe implementation of their program.
1: Mm-hmm.
2: So, ibig sabihin, hindi ginastos yung pera para sa mismong programa, pero ginastos yung pera para nang sa ganun, targeted yung mga programa at safe yung implementation. Kasi, siyempre, sa mga lugar na pinupuntahan ng OVP para ma-implement ang kanilang mga programa, hindi natin mayatubili na may mga risk dyan, no? At sometimes, no, may mga, kumbaga, elementong hindi maganda na gustong, gumawa ng gulo.
0: Yan nga po ang tinig, mga kapatid, ni Attorney Michael POA. Samantala, nakatakda namang simula ng Kamara ang pagdinig po sa mahigit 7.2 trillion pesos na proposed 2027 national budget simula po sa susunod na linggo. Ayon kay House Appropriations Committee Chairwoman Micaela Swansing, sisimulan po ng Kamara ang mga pagdinig sa August 17 na target na makumpleto sa October 9 bago po ang break ng sesyon para sa undas. Break ulit, break na naman nila. Nangako po si House Speaker Boji D. Nasusuyuri nila ang laman ng budget para tiyaking hindi na mauulit pa ang anumang budget insertions at pangingialam ng tinaguriang small committee. Wala pa naman daw natatanggap na summon o abiso ang kampo ni Pastor Apollo Quiboloy kaugnay po sa extradition request ng Amerika para sa bansang Pilipinas. Ayon po yan sa abogado ng pastor na si Attorney Ferdinand Topacio, matagal na nilang napag-aralan ito dahil inaasahan na nila na magkakaroon ng extradition petition ng Amerika. Ang pagkakaiba lamang daw ngayon ay may kinakaharap ding kaso si Quiboloy dito sa Pilipinas.
4: The sort of expected is, at ang sabi niya, well, we will just have to follow the legal process and on the part of his lawyers, kami po ay gagawin lang namin ang aming makakaya upang ipagtanggol po ang karapatan ng aming kliyente.
0: Yan nga po ang tinig ni Attorney Ferdinand Topacio, isa po sa mga abogado ni Pastor Apollo Quiboloy. Samantala, sa oras po ng 7:21, ang tamang oras, atin po yan sa ating lahat ng Twins Lampaign Baby Diaper. Ang lampaign ng bayan, mula po yan sa Mega Soft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampaign, mga kapatid, ay katuwang po ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puya, doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. Gawang Mega Soft, ISO certified, de kalidad safe at pumasa sa international standards. Isang bati ng mabilis kay Cute Del, maging kay Lawrence. Maayong umaga po sa inyo, at kay Ray De La Cruz. Magandang umaga po sa mga nakikinig sa atin sa radyo, sa online, at sa mga nanonood po sa atin sa 1PH. Magbabalik pa rin po tayo sa ilan pang mga mahalagang balita na dapat nyo pong malaman ngayon. Ito pa rin po ang News 5 na papakinggan dito sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
5: Laging true sa'yo, kapatid.
6: Suramires po, baka manalo cash sa Ginuma na.
18: Papu, ano yung pinapanood mo? Ay, teka muna. Ito muna. Kasi, Papu, nakita ko. Nagpa-viral itong video na ito na isang pamilya. Tingnan mo.
22: Oo. Napanood ko na yan. Oo. Marami na. Ano nga, dami ng views niyan eh.
18: Yeah.
22: Oo. Tulungan kaya natin?
18: Oo. Pakontakt natin.
22: I-guess natin sa show.
18: Oo.
22: Para makatulong tayo, pati yung mga viewers natin.
18: Sige. Sigurado, Papu, maraming maaantig dito at marami ring tutulong sa kanila, no?
22: So, walk the talk yan sa programa natin kasi tayo ay pampamilyang Pilipino.
5: Julius and Tintin, para sa pamilyang Pilipino. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa 1PH.
23: B1079.
7: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
8: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
9: Happy! Everybody is happy!
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
24: Malinaw na inihayag ng Japan ang kanilang panig.
25: Para sa mga nalulumbay, hatid namin tawanan ng mahigkabuluhan.
26: Nasunog na yung kwapaw.
25: Tanong sa kalusugan, aming papakinggan.
27: Thalassemia, let's start with that.
28: Para mas maintindihan.
25: May lugar ka rito, kapatid.
29: It's a beautiful day!
25: Sa bawat sulok ng tahanan, sa bawat oras ng araw, buong araw, magdamagan. Kami ang 1PH. Teleservisyo para sa Pilipino.
5: So, ng Maynila, congratulations! DJ Chacha, kapatid!
0: Mga kapatid, sa oras po na 7:24, 24 minutes past the hour at 7 in the morning, ang tamang oras po hatid sa ating lahat ng Fast Cat. Uy, level up ang biyahe with Fast Cat. Biyahing roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon. Talaga namang pwedeng isama ang buong barangay sa Fast Cat. Abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. May QR code po sa inyong screen, mga kapatid. Para po sa mga gusto ng promo, 10% discount po yan kung ikaw ay passenger o magbubook ng rolling cargo using Fast Cat. Gamitin nyo po ang promo code na nasa sa inyong screen. Dahil sa Fast Cat, very safe, very fast, very convenient, Fast Cat. Balikan po natin ang mga balita sa Metro Manila. Bumulaga ang tambak-tambak na basura sa Jokno Pumping Station sa Pasay. Umabot po sa 5 truck ng basura ang nahakot sa lugar mula po umaga hanggang hapon kahapon. Personal namang ininspeksyon ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang nasabing lugar. Pinuntahan din ng Pangulo ang Redemptory Station sa Paranaque kung saan 16 na truck naman ang unang basura ang nahakot. Ayon po sa Pangulong Marcos Jr., maituturing na kritikal ang problema sa basura. Ipinaalala po ng MMDA na mayroon ng inilabas na resolusyon ng Metro Manila Council o MMC para po itaas ang multa ng mga mahuhuling iligal na nagtatapon ng basura. Ang dating 500 pesos na multa para po sa mga syudad, gagawin ng 5,000 piso. Dati namang 250 pesos na multa sa bayan ng Pateros, gagawin pong 2,500. Pero hindi pa ito maipapatupad dahil kinakailangan pa po ng ordinansa sa bawat syudad. Sa pool naman sa video, ang pananakit ng isang pulis malabon sa kahinahinala daw na lalaki dyan po sa Quezon City. Ang gwardyang babae nakigaya rin po sa pagtapak. Kalaunan, dumating naman po ang mga nagpapatrolyang pulis ng QCPD Station 3. Kinumpirma nila na pulis talaga ang sinakta ni Reynald. Dahil wala namang napatunayang anumang paglabag ang pulis QC, inaresto po ang nanakit na pulis malabon na si Reynald. Sinampahan na po siya ng kaukulang kaso at ang secu na babae. Iniimbestigahan na ng NAPOLCOM ang insidente. Sinuspindi naman po ng Land Transportation Office o LTO ng 90 araw ang lisensya po ng driver at may-ari po ng sasakyan na nag-counterflow sa expressway. Sa viral video, makikitang bigla itong huminto sa SLEX. Umatras ito at nag-counterflow patungo sa kabilang lane at tumawid sa solid line o sa solid white lane. Ipinatawag po ng ahensya ang driver at ang rehistradong may-ari ng sasakyan para po magpaliwanag. Patuloy naman ang isinasagawang imbestigasyon sa nasabing insidente. Samantala, balita po sa lalawigan. Nawasak po mga bahay matapos nabagsakan o magbagsakan ng lupa at bato sa Barangay Dominican Mirador sa Baguio City. Walang nasaktan dahil maagang nagsilikas ang 4 na pamilyang nananatili muna ngayon sa evacuation center. Maaga rin kasi silang naabisuhan ng kanilang barangay. Sa buong lungsod, higit 200 residente ang nasa 14 na evacuation center. 44 na landslide din ang naitala. Nakaladkad ng sasakyan ang mag-asawang sakay po ng motorsiklo sa Cebu City. Kitang nagdire-diretso ang pulang kotse at nasa gasaan ang mag-asawang nakamotorsiklo. Ang rider po mailalim at nagulungan po ng kotse, aray ko. Habang ang misis niyang nakaangkas, tumila po at nagpagulong-gulong din po sa kalsada, harujus ko. Muntikan ding mabangga ang isa pang kasalubong na rider. Habang ang kotse, huminto lang ng bumangga sa nakaparadang sasakyan. Napag-alamang, naku po, 84 years old na pala na American national ang driver ng kotse. Hindi raw niya nakontrol ang sasakyan nang subukan itong mag-overtake. Samantala, nagkaaregluhan na pong magkabilang kampo habang patuloy pang nagpapagaling ang mag-asawa sa minor injuries. Ingat po sa kalsada mga kapatid, lalo na po ngayon na medyo, di ba, basa dahil po maulan ang panahon. Dalawa naman ang patay at isang sugatan sa pamamaril sa isang parking lot sa resort sa Maragondon sa Cavite. Kabilang sa nasawi ang isang police staff sergeant habang police corporal naman po ang sugatan. Sa investigasyon, palabas na po ng resort ang grupo ng mga biktima at ang suspect nang magtalo sila sa hindi pa rin malinaw na dahilan. Humantong po yan sa pamamaril ng suspect. Pawang mga nakainom daw ang mga biktima at ang suspect. Arestado na ang police na suspect at nasa kustudiya na ng Maragondon Police Station. Oras mga kapatid, 7:29. Ang tamang oras, hatid po yan sa ating lahat ng Mayette de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayette de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Ang kanila pong website, www.mayettedelarosa.com. Facebook page po nila. Araw-araw may live selling ng lahas para po makita ninyo ang mga nagagandahang gold and diamonds ng Mayette de la Rosa. Alahas po, ah, hindi ahas ang ibinibenta. Open pa rin po for franchise ang Mayette de la Rosa. Good morning na rin. Lagi nakatutok sa atin si Sir Richard de la Rosa. Samantala mga kapatid, sa mga balitang consumer at pangkalakalan, posibleng tumaas ang singil ng kuryente sa mga susunod na buwan. Ha, kala ko bababa. Ayon po sa Association of General Managers of Electric Cooperatives, dahil ito sa pagtaas ng presyo ng kuryente sa spot market sa Visayas at Mindanao. Mga taga-Vismin, makinig po, kasunod daw yan ang pagnipis ng supply ng kuryente. Kahapon, itinaas po ang red alert sa Visayas at yellow alert sa Mindanao. Ang red alert sa Visayas ay nangangahulugang wala ng reserbang enerhiya at maaaring magpatupad ng rotational brownout. Nasa 27 planta raw kasi sa Visayas ang hindi tumatakbo, habang 14 ang tumatakbo sa mas mababang kapasidad. Itinaas naman po ang yellow alert sa Mindanao dahil sa pagpalya ng 20 planta at mababang kapasidad ng 9 na planta. Uy, ito na sa mga plano po na umalis. Mag-book na po kayo ng flight sa huling bahagi ng Agosto. Mas mababa po ang inyong babayarang fuel surcharge. Talaga ba? Mula po sa kasalukuyang level 13, ibinaba po ng Civil Aeronautics Board sa level 12 ang fuel surcharge para po sa August 16 hanggang sa katapusan ng buwan. Ibig sabihin na sa 389 hanggang 1,137 piso na lamang ang fuel surcharge sa domestic flights. Para po sa international flights, higit 1,200 hanggang lagpas 9,500 piso ang singil. Isinusuling naman po o isinusulong ng Department of Agriculture ang dagdag na taripa para sa ilang angkat na karne at chicken curry. Sa ilalim po ng department order, hiniling po ng DA sa customs na patawan. Napatawan nga po ng special safeguard duties ang karne ng baka kahit sariwa o chilled ito. Maging sa chicken curry na nakapakete para po ibenta sa retail, pati prepared at preserved na karne ng baboy. Lumabas daw kasi sa monitoring ng DA na sumobra na po ang actual na import volume ng mga naturang produkto. Ang special safeguard duties ay ipinapataw para proteksyonan ang lokal na industriya. Ay, nakakalabo talaga ng mata ang pork, ang sobrang pork. Chicken okay, pero dapat breast para healthy. At huwag nyo i-fried. Naging teacher bigla, naging chef. Sa oras mo na 7:33 mga kapatid, ang tamang oras po natin. Hatid naman sa ating lahat ng ito sa mga nanlalabo na ang mata, nagkaka-wrinkles, nanlalambot ng muscles at masakit ang katawan. Ulta Flex mga kapatid. Ito po ay pampalakas at pampaganda na health drink. Ang Ulta Flex ay gawa po ng mga lumikha ng Ulta Bio. Sa Ulta Flex, babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada, sa TikTok at sa ultabio.shop. Pwede rin pong umorder sa 0931-033-2871. Yan pong sikreto ko ha mga kapatid sa mga nagtatanong. Ulta Flex at Ulta Bio. Available po ang Ulta Bio Trial Pack, pampasarap at pampahimbing ng tulog sa lahat po yan ng Mercury Drug Stores nationwide. Subukan nyo na, mga kapatid. Sa mga balita po sa labas ng bansa, puspusan pa rin ang isinasagawang rescue efforts sa mga otoridad sa mga biktimang natabunan po ng pagguho sa lindol sa bansang Colombia. Kasunod po ng operasyon, isang babae ang nahugot ng Colombian authorities sa isa sa gumuhong hotel sa bayan po ng Pereira. Mabilis namang isinakay sa stretcher ang babaeng biktima para malapatan po ito ng lunas. Sa ngayon, patuloy na nagpapagaling ang kanilang biktima na si Daniela Sanchez. Samantala, mistulang dagat ang ilang lugar sa China kasunod po ito ng epekto ng bagyong Dolphin. Sa ilang kuha, kitang lubog pa rin sa baha ang bayan po ng Zhejiang. Sa huling monitoring po ng Chinese Weather Bureau, patuloy sa paghinang na sabing bagyo. Pero asahan daw na magpapatuloy po ang malawakang pagbaha sa apektadong rehiyon. Nabalot naman po ng makapal na usok ang lalawigan ng Kalimantan sa Indonesia kasunod ng epekto ng wildfire doon. Sa taya po ng Indonesian Forestry Ministry, simula Enero hanggang Hunyo, nasa higit 100,000 hektarya na ng gubat ang napinsala dulot po ng mapaminsalang kalamidad. Itinuturo namang dahilan ng nasabing wildfire ang epekto ng El Nino. Samantala mga kapatid, sa Sports 5, pahinga po ngayong araw ang PBA Governor's Cup. Magpapatuloy ang aksyon bukas sa Smart Araneta Coliseum. Magtatapatan po ang Converge Fiber Xers at NLEX Road Warriors ng 5:15 ng hapon. Posibleng mag-all Filipino muna ang NLEX kung hindi sila makahanap kaagad ng kapalit ng injured import na si Dequan Jones. Sunod naman po ang bakbakan ng Meralco Bowl sa Barangay Ginebra San Miguel ng 7:30 ng gabi. Parehong gustong makabawi ng dalawang koponan matapos matalo sa huli nilang mga laro. Mapapanood pa rin po ang mga laro sa PBA Rush RPTV Pilipinas Live App at maging sa YouTube channel ng One Sports. Sumailalim naman po sa surgery para sa kanyang injury si NLEX Road Warriors import Dequan Jones. Matagumpay nga po ang naging operasyon sa dislocated ankle ni Jones. Ay naku, thank you Lord. Nakatakda siyang operahan para naman po sa fractured fibula or fibula sa susunod na linggo. Tinamo po ni Jones ang matinding injury sa laro kontra Converge Fiber Xers. Binisita po ni Team Governor Ronald Dulatre si Jones sa ospital at in high spirits daw ang import sa kabila po ng kanyang injury. Pinuri naman ni Coach Jimmy Alapag ang pagiging leader ni Jones at ang kanyang kontribusyon sa koponan sa loob po yan at labas ng court. Hindi na makababalik ngayong conference ang Amerikano. Pinangunahan ni Jones ang NLEX best record sa PBA sa ngayon, kung saan isang beses pa lamang silang natatalo sa walong laro. Wagi naman po ng dalawang ginto ang Team Pilipinas sa Southeast Asian Fencing Federation Cadet and Junior Championship na ginanap po sa Malaysia. Kampiyon ng trio na sina Victoria Ibdane, Willa Galvez at Jody Tan sa Women's Foil Team Event. Tinalo po nila ang Vietnam 44-37 sa finals para po sa ginto. Wagi rin ang bansa sa Men's Saber Event at tinalo nila Kian Felipe, Vito Kokching, Drake Chung at Matthew General ang mga pambato po ng Thailand sa finals. Final score 45-40. Bukod sa mga ginto, nanalo rin po ng dalawang silver at apat na bronze ang bansa. Samantala mga kapatid, sa oras po na 7:37 sa Balitang Entertainment, balik sa mata-mata acting si Jody Santa Maria. Isang traumatized but healing role ang gagampanan ng aktres sa pelikulang Ganito Ganyan Ganoon, kung saan gaganap siya bilang si Jo. Magiging ina niya naman sa movie si Miss Agot Isidro. Inabando na siya ng kanyang ina ng higit 20 taon para mamuhay sa Amerika. Ang chika ni Jody, nagamit niya ang kanyang Masters in Psychology sa role niya bilang si Jo. Bida rin po dito si Nagardo Verso sa RK Bagaching at Ruby Ruiz. Ipalalabas na po ang Ganito Ganyan Ganoon sa Netflix ngayong araw. Full support naman po ang ina ni Sofia La Forteza na si Carla Guevara sa desisyon ng anak na maghayatus. Mula po yan sa international group na Cat's Eye. Nagpasalamat si Carla sa mga supporters at nanalangin po para kay Sofia. Magpapahinga at magre-recover daw muna ang anak. Nagpasalamat din si Carla sa management ng Cat's Eye dahil po sa pagbibigay prioridad sa kalusugan ng mga members nito. Naunang inanunsyo ni Sofia na hindi muna siya lalahok sa mga aktibidad ng Cat's Eye para pagtuunan ng pansin ang kaniyang kalusugan. Nangako naman siyang magpapagaling at babalik ng mas malakas sa grupo. Hindi naman na daw magbabalik si Julie Andrews sa kanyang iconic role sa The Princess Diaries 3 movie. Gumanap nga noon bilang dating queen ng Genovia na si Clarice Rinaldi si Julie. Siya po ang lola ng karakter ng bidang si Anne Hathaway. Naunang sinabi ni Anne, nasa development stage na po ang ikatlong Princess Diaries movie. Mahirap man daw para kay Julie na mag-no sa pelikula pero kinakailangan. Retired na daw kasi siya sa pag-arte. Sa ngayon po ay abala ang veteranang aktres sa pagiging author ng children's book. Samantala mga kapatid, ang oras muna natin, it is now 7:39. Tamang oras, atid pa rin po yan sa ating lahat ng Twins Lampain Baby Diaper. Ang Lampain ng Bayan, mula po yan sa Mega Soft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampain mga kapatid ay katuwang po ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing. Sa bawat puya, doble alaga with Twins Lampain Baby Diaper. Gawang mega soft, ISO certified de kalidad, safe at pumasa sa international standards. Yan nga po mga balitang nakalab ng bulwagang pambalitaan ng News 5. Patuloy pa rin pong manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang Hitik sa Impormasyon, Diskusyon, Talakayan at Tawanan. At higit sa lahat, pagseserbisyo sa bayan. Ito pa rin po ang tambalang Ted Filon at DJ Chacha. Dito po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
12: Ted Filon at DJ Chacha sa True FM. Best News Commentary sa Radyo sa 46 Catholic Mass Media Awards.
1: Salamat! Thank you! Diba ho? Diba po?
0: Tama po. Tama po.
1: Salamat! Salamat sa ating mga tagapakinig, lalo na kay JB Garganera. Safe driving, JB. Ingat-ingat sa biyahe. At kay Kuya Nato, good morning, Kuya. At kay Kuya Tiod. At kay Kuya Banoy. Ba ngayon, abangan natin, ha? Ngayon ay Agosto at 13. Ano ba ang manyanyari today?
0: Uy, yung tungkol yan sa LRT1, di ba?
1: Iyon, ha? Oh, oh. So magkakaalaman tayo kung yung mga gancho-gancho pa rin.
0: Ha?
1: Kasi ang sabi daw po, ngayon magkakaalaman kung cleared na ang lahat ng mga binabanggit daw po ng mga encumbrance. Well, hintayin natin. Pero eto ha, para hindi ka magancho. Ibig sabihin, dapat ikaw high performance, ha? Hindi ka pumapalyad, baka sabihan ka ng ganire. Excuse me, Walter, good morning. Bigo ka na naman ba? Eh, sandali lang, ha? Mike Lee, ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo Food Supplement for Men. Eh, di ba nga, masarap ang buhay, kaya laging ito, todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo!
0: Brum brum, mapapa, bravo!
1: You know?
0: Katalaga!
1: Yes, sir! Huwag sayangin ang sarap ng buhay. Bravo! Mag-bravo! Mabibili yan sa Mercury Drugs, sa Watson, 7-Eleven, and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala, ang Bravo'y di gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Coach Luigi Trillo, good morning, Coach! Alas 7:42 na! Ang dami ho nating importanteng panayam, ha? Yan pong leadership fund na yan. Ipapaliwanag din po natin yan. At meron po tayong isang senador na malamang po ay magpapaliwanag din po tungkol diyan. Okay, maliban po diyan, ilan pa hong isyong pambayan. Sinong inyong gusto? Prosecution or defense?
0: Depende.
1: Kahapon po, defense. Okay? So, sino hong inyong gusto sa defense? Si attorney?
0: Attorney Ferrer?
1: Attorney Kapunan.
0: Ah, okay. Prosecution.
3: It's time to fiesta with Bet88.
13: Come dance with me.
3: Experience award-winning.
14: Hindi lang naman sa Maynila umiikot ang kwento ng Pilipinas. Kasi kapag kabuuan ng bansa yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosip, teleserbisyo para sa Pilipino.
15: Pag komportable ka na sa buhay mo, money does not buy happiness anymore.
16: The purpose in my earning money is to make sure that my children and my grandchildren will not go hungry and they will have good careers.
17: Mas magaling magnegosyo yung alam niya hawakan yung sweldo.
19: You have to build your character.
20: Yeah.
19: Ito masabi ko.
21: Your surname is Ayala.
19: Yes.
21: And you work for Ayala.
19: Yes.
21: Are you related with the Ayalas?
19: When my father was on his deathbed, he told me and my older brother, I'm not leaving you much. Study hard and get a good education.
26: Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.
28: Oceans. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscupides.
0: Sir Jeff, good morning. Happy Thursday.
31: Happy Thursday, Cha. And of course, Brad Ted, good morning.
0: Nux.
31: Thank you so
0: naman
31: much for having me.
0: Mukhang stay at home ka lang ngayon dahil di ka nakasuklay. Pero ang mahalaga, nandito ka pa rin para magbigay ng magandang balita, Pastor. Anong meron ngayon?
31: Yes, ito si Mitzi, nakikinig. Good morning. At kahapon po, nagpagwala ko ng relo dyan sa Mega Mall. Lahat nakikinig sa atin, Cha, si Mavic at Ronnie Minor. Kuya Willie at Ate Arlene. So, nakikinig sila before pumasok sa trabaho.
0: Good morning!
31: Yan, thank you so much for tuning in. Pag-usapan po natin ngayon, self-control. Alam niyo po, hindi lahat ng gusto natin dapat nasusunod. Alam niyo po ba yon? Alam mo, minsan yung pinakamahirap kontrolin, okay, hindi yung sitwasyon sa labas kasi madalas wala naman tayong control sa mga nangyayari sa labas. Ano? Mahirap kontrolin yung sarili natin eh. Yung bibig natin kapag galit, yung mga kamay natin at o kapag gustong mag-reply doon sa bashers sa FB post mo, yung pagkain eh, busog ka na pero may lechon pa, di ba? Yung paggastos, pag-add to cart kahit wala ka naman pang check out at pambayad sa katapusan dyan sa credit card bill mo. At minsan pati emosyon natin kapag nasaktan tayo, hindi natin makontrol. Ang sabi po sa Biblia, ang self-control is a fruit of the Holy Spirit. Hindi po siya man namamanufacture. Siya po'y bunga pag tayo'y nakakonektado, konektado tayo sa ating Diyos, namumunga raw po tayo, isang sa mga bunga ay ang self-control. Kaya ko ito pinopromote, itong salita ng Diyos every week, ano? Dahil everyday nga pala, kaya po tayo nag-uusap ng salita ng Diyos para lumalim ang ating relasyon sa Diyos. Kaya po, merong verse sa Bible, Kawikaan 25:28, ang taong walang pagpipigil sa sarili ay madaling bumagsak. Gaya ng isang bayan na walang pader. Yun daw pong taong walang self-control. It's like a city na walang gates o walang wall. Noong unang panahon po kasi kapag walang pader o walang wall yung city, vulnerable po ito sa attack. Ganon din tayo ngayon. Ano? Kapag walang self-control, madaling makapasok yung galit, yung temp-

0: solo man kong lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura.
1: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
0: Walang kulay, walang kinakampihan.
2: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
0: At wala rin inaatrasan.
3: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo, wala pong bayas sa nangyari.
4: Sa ilang lugar dito,
5: sanang lumangoy.
0: Susugod sa bagyo.
6: Pahana po sa Espanya Boulevard. Opo, mga kapatid.
0: At anumang dilubyo.
7: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
0: Balita man sa lansangan.
8: Kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
0: O hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo.
9: Yulo fulfills his potential. It's a marvelous moment for Yulo.
0: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang. Mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
10: Mobile Journal, Amy Achanza po.
11: Arles de los Santos po.
12: Denise Pagasanso po.
13: Ben Peninki po.
14: Las Paredes po.
15: Jeff Rivera po.
16: Julie Baiza po.
17: Kayla Macanta.
18: Mary Mon Reyes po.
19: Mariela Pascual po.
20: Halilig ang para balita.
21: Good morning! Nasa linya ngayon si Attorney Benjamin Tolosa, ang spokesperson po naman ng prosecution panel sa impeachment trial ni VP Sara. Good morning, Attorney!
22: Good morning, umaga ho. Manong Teben, DJ Chachat. Nice nga mga tiga sa pwedeng araw. Pagkita umaga.
23: Good morning po, Attorney Tolosa. Yes, sir, simulan po muna natin dito sa sinabi po kahapon ni Presiding Chair Senator Cheese Escudero. Ang binabanggit po niya, maglalabas daw po siya ng ruling regulating public statements ng councils kasi galing po ito doon sa naibahagi ng isa sa mga defense counsel, si Attorney Season po, tungkol doon sa naging Facebook post ng kasamahan niyo po sa prosecutor na si Attorney Ligutan. Ano pong reaksyon niyo dito?
22: Re-respetuhin at gagalangin natin ho, no, kung anong order na ilalabas ho ng presiding officer sa bagay na yan. No? But paukol ho dun sa nasabi na post ni Attorney Ligutan, no, bibigyan naman siyang pagkakataon, no, para makasagot din sa Lunes, no, sa bagay na yan. But I think based on what he has explained also yesterday, wala naman hong intention, no, to disrespect anyone. Oh, sa kanya lang naman, no, so, being a professor also. At alam niya, madaming mga sumusubaybay din na mga law students, new lawyers, and even general public na interesado. No. Maganda lang na to properly guide everyone. At isa pa, wala namang merits dun sa kanyang naging post. No. Wala naman mga issues doon or kahit na yung mga legal theories or position na pinaglalabanan ng magkabilang party, it's just a statement of fact, no? Statement kung ano ang evidentiary role regarding that, no? Yung misleading question. But siguro importante din naman natin tignan kung nasa usapin tayo ng subjudice, maganda tignan din natin unang-una yung mga naging statements ng Vice Presidente, no? Pauhukol dito sa impeachment na to. Maalala natin, noong July, nag-issue siya ng official statement, basically attacking the prosecution, saying we're resorting to fabricated evidence, no? And the manufactured narrative. At recently, ang naging attack naman niya ay against the impeachment proceedings na. Sabi niya, it has been marred by bending the law. So, sinasabi niya dito, mayroong mga irregularidad, no? And then even when you say bending the law, parang violations of the law, no, being done in the impeachment proceedings. This is an attack against the integrity of the impeachment court itself, no. So kung meron ho sigurong mas tignan din, no, ng mga akto na talagang constitute sub judice, if not even contemptuous conduct, tignan din ho natin yung naging after ng Vice Presidente.
23: Magandang punto po yun, Attorney Tolosa, especially never pa siya umatend, ano, sa lahat ng impeachment proceedings. Pero ano po masasabi nyo, kasi you talked about sub judice rule, na ito patungkol sa mga defense and prosecutor lawyers natin. Pero di ba naalala po natin, meron ding post na ginawa ang isa sa mga senator judges na si Senadora Pia Cayetano. Papasok din po ba kaya sila dito sa ruling na binabanggit na ilalabas ni Presiding Chair? Kasama po kaya sila dito ang mga senator judges natin?
22: Abangan ho natin, no? At again, respetuhin natin yung decision ng presiding officer dyan. But kung titignan lang ho natin, no, yung rules on impeachment, no, governing itong rule ho na yan na sub judice rule, tama ho dyan, hindi lang the parties, the councils, and of course the senators also. So, of course, umasa naman ho kami, no, yung that provision will be treated to everyone concerned fairly.
23: Everyone concerned para tratuhin po na patas. May, speaking of that, napag-uusapan na natin itong mga one-sided ano, na mga post, pahayag na ibinibigay po ng mga lawyers natin outside of the impeachment court, and napag-usapan din yung tungkol dito sa mga senator judges, and you have said yung tungkol kay VP Sara Duterte. Meron na po bang balita tungkol dun sa kung may sanction man na ibibigay po ang impeachment court sa isa sa mga senator judges? May balita na po ba doon sa naging post ni Senator Pia Cayetano?
22: Wala pa ho, no. I don't think we've heard anything, no, mentioned about that during the impeachment proceeding. So,
23: Will you raise that next week po kung sakali man, or wala sa posisyon ang prosecutor lawyers natin to raise this issue about the senator judge?
22: Sa ngayon ho, no, we're still deliberating the matter. Wala pa ho kaming agreement with respect to that, no, coming to prosecution. Natin, no, kung abangan din natin yung magiging action ng presiding officer po ko dito, dahil lalo naman din namin na marami din nag-aabang, no, kung tungkol na yan.
23: So hindi pa po napag-uusapan ng prosecution kung i-raise niyo po itong concern na ito kung may decision man ang presiding judge tungkol po dun sa naging post?
22: Tama ho,
23: Titi. Attorney Tolosa, may binanggit din si Senator Escudero kahapon. Sabi niya, one side crossing line many, many times. Sino po kayang side ang pinatutungkulan niya dito?
22: Abangan ho natin, no, kung ano ho ang magiging kausasan niya dyan. No? But what you can say is we've been trying our best, no, to make sure that we will not violate the rules na para mga statements natin, answers to media questions, papasok dun sa exemption dyan, which is in true and fair reporting. But kung meron man ho tayong naging misstep dyan, of course, take accountability, and mas lalo ho nating pag-iingatan pa, no, yung mga sagot natin para masigurado natin wala tayong violation.
23: Pero napag-usapan nyo na rin po ba sa prosecution kung among the lawyers po ng prosecution ay ipagbabawal nyo na rin? Kung ba kayo na maglilimit sa sarili ninyo on postings ng mga nangyayari po sa trial?
22: More of ang usapan ho, again, be more careful and mindful of the statements para masiguradong wala ho tayong paglapag na magagawa dito sa mga.
23: At kahapon, naglabas na rin po ng pahayag sa Attorney Ligutan. He said, hindi daw po niya i-delete yung post. Di po kaya yun maka-apekto sa maging ruling or ilalabas nga po na ruling ni Presiding Chair?
22: We will see, ho, no? But I'm sure kung meron ho maging kautosan dyan ng Presiding Officer, we will abide by it, no? But let's also wait, no, for his official response, no, to dun sa manifestation made against him. Binigyan naman ho siyang pagkakataon ng presiding officer na magsalita din sa pagdinig sa Lunes.
23: Oo nga po, attorney, ano. Pero sa prosecution side, kayo po ng mga kasamahan yung abogado dyan. Sir, suportado niyo po ba na hindi niya buburahin yung post?
22: Sa amin ho, wala naman. Again, wala naman po kaming nakitang masama doon, no, dahil it was not made with malice, it was not made in bad faith. Unang-una, wala akong sigurong makakapagsabi na hindi akma sa rules yung kanyang na-post, no, dahil talagang that's a basic rule on evidence na misleading questions are never allowed sa direct or cross-examination, no. So wala naman siyang sinabi dyan na hindi totoo, no, at it didn't pertain to anyone in particular, and yun nga, no, it was not made in bad faith, just to educate the public.
21: Opo. Very elementary, very academic nga po yung post na iyon, ano ho. Palagay ko po, ano na siya, immaterial and irrelevant, Attorney.